0: Nahihingan nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
1: Oras ko niyan, oras ko niyan mga tugang alas 8:06 ng pag-aaga ang oras na ni Darapo sa Toya Canchera de Balon na Travel and Tours. Asin man kan DLMR Psychometric. Mga tugang, aracha na po ang detalye kan sa tuya pong mga sponsors, sa tuya pong time check. Taiinuton ta nang una po ining sarong mainit-init na bareta, duwa pong aki, parehas babae. Actually, may pangaran na po kita. Parehas po babae, 12 anyos saka 13 anyos ang confirmed na na-disgrasya ka Subanggi.
0: Asintado. Flash report.
1: May follow-up kayan si Triple M. Melvin Maestrado Machado. Vin, anong latest?
2: Ano din sa Bureau of Fire Protection, din sa siyudad ng Naga. Pinagdalaga na ko din sa baka may nakakita ng informasyon.
1: Mm-hmm.
2: Pero si Senior Inspector Erwin Versosa, ang Deputy City Fire Marshal, maayo pa sa mga oras na ini.
1: Uh-huh.
2: Sabi kan sa wrong member degree ng Bureau of Fire, 3 o'clock in the morning na nag-survive sinda sa pag-respond sa nasabi ng fire incident.
1: So possible na nagpaparepay nga lo pa si Chief.
2: Pero sabi niya,
1: ano ang nakuha mong bareta dyan?
2: Oh, ito nga nilidit sa pinagbabasa ko na mga comments ninyo na pinag-respondihan ninda. May pangaral na nga rin itong magurang. Na nagsasabi mo sa posta, condolence B, pakatatag ka mo.
1: Actually, may pangaran na ang nasunuan,
2: pamilya.
1: Ang pamilya. Oo. Kaya lang minor itong duwang aki. So, halatun ta si mga authorities na magtaoning complete names. Ang pangaran kaning nasunuan, dyan sa Palmera Home, a certain Rayhan, tama ba? Rayhan Binyas.
2: Oo, hindi nga hindi may pagkukondolensi niya. Ang pangaran, Kaya. Kaya Binyas.
1: Oo.
2: Oo. So pinaghanap mo nga ni ang ano to, pero hindi kaya sa Bureau of Fire papita mga kaulay ligdi. Mm-hmm. Dahil naman aram ko niya on umayo pa si Fire Chief Inspector Josephine Barandon, ang City Fire Marshal, si Sir Erwin Versosa dali man ni mga kaulay, pero umayo pa ligdi sa Bureau of Fire Protection, ligdi sa
1: umayo pa sindang ano ispat report ang Bureau of Fire.
2: Maayo pa kung makuha ko may ispat report, hindi may iluluwas ang Bureau of Fire.
1: Uh-huh.
2: Tama kita mga kaulay, hindi yung official. Si sa endang admin, nasa Legazpi. Medyo may, sa observation na, medyo may kanipisili na magkakuha na yung mga tataram din sa Bureau of Fire.
1: Mm-hmm.
2: Na nakahalihis sa mga perang alam. But anyway, maramantahin ko, alas salatan ko lang.
1: Okay.
2: Na sa Bureau of Fire.
1: Check kita sa ano mga barangay officials. So na pwede na inindo si Kapitan kung pwede
2: tama. Saka kung nasa Edman si Sembre, may nadyan niya rin aki. Sembre, yung pinakaharan niya na punerarya, duman niya nadarahon.
1: Kristo.
2: Oo. Pwede duman na yan. Iyaon niya duman. Kasi pamilya, ayudahan kang barangay. Standby lang ko nili sa Bureau of Fire Protection, President Kang Naga, para may makuha kita official statement halin sa Bureau of Fire sa nangyaring fire incident diyan sa may Salunggigi Kararayan. Melvin Machado, Asintado News.
1: Kung nagdadawag si Roy San Ramon, Roy, tabangin ang una nito kami kani, Digdi. Ano, pagtarabang-tabangan tamo na ini, iniyo pong, ano yan, fire incident na nangyari po diyan sa residensya kana pamilya pong Binyas. Ang Binyas niya is B-I, as in boy, bakong V. Taang may apelidong Binyas, V, and as in victory or victory, and Binyas as in basketball. Ang apelyido niya po, ang spelling is Rayhan Binyas. All right. Yan po, ini ang mga picture na picture share tango niyan. Ini po si ginigibong mapping up operation sa harong ni Rayhan Binyas, na iyo po da ang kagrugaring kang residensya na nagkaigwaning fire incident kasubanggi na kunsain duwang babaeng magtugang ang nadisgrasya. Data pa po aram ang detalye. May pangaran na po kami kan si duwang aki, but we will wait sa satuyang mga authorities na iyo po ang mag-confirm kang mga names. Ipahinin daw nindo itong sa Chin Putong. Ano yan? Itong mga pictures kan Chin Putong. 3D. Inisi sa Bureau of Fire. I-check tayo itong sa Chin Putong na mga... Ah, Chin Putong ba yan? Ah, okay. Sorry. Ini pa lang si mga picture kan Chin Putong. Si sa Bureau of Fire Protection sa Naga, mapakita na ko ang picture. So, ini pong picture na ihiling nindo is courtesy kang Chin Putong Fire Brigade. Na kung sain, may nakapag-inform sa to na may duwa po na magtugang. Magtugang na ang igiedad 12 sa 13 anyos ang makamurumundo na nadisgrasya sa nangyari pong fire incident kaso Bangi.
0: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
1: Kung nagdadangog si Roy San Ramon and Roy Ranoco, Roy, pull out muna ka mo dyan. Ano? Tanganing tarabangan tang makuha ang ibang mga details. Kaniyo pong nangyaring fire incident dyan po sa Palmera Homes, Sitio Salonggigi, Barangay Kararayan, Naga City. Alright. Ang mga report na sa tuya na antabayan ng mga tugang, dara po yan sa tuya kang Chera de Balon Travel and Tours. We are pleased to announce that the Department of Tourism Region 5 has officially renewed the accreditation of Chera de Balon Travel and Tours Incorporated as a tourist land transport operator for 30 tourist transport unit, valid until 2028. And also mga tugang, daraman ini sa tuya kang DLMR Psychometric. Iguasi din ang permit to operate from PRC since 2023. Both psychiatrists and psychologists are PNP accredited. Sa DLMR, nagpapanyuro ang mga taga-PRC regional office. Kaya aprobado na po ang standard assessment services. Ang mga services na pinag-offer, sir, neuropsychiatric and psychological test, clinical assessment, adoption cases, consultation and counseling. Makukuha po ini sa Door 34 Crescent Building, CBD2, Buningsia Street, Triangulo, Naga City, in front of terminal, sa may entrance kang bus station.
0: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
1: And also, daraman po ini sa tuya mga tugang, dahil kong malingaw ha, daraman po ini sa tuya kan mga minasunod na mga sponsors, daraman po sa tuya kan Good Job Stamps sa mga abogado, doktor, engineers, nurse, teachers o anuman pong profesyon o negosyo na naghahanap ng self-inking stamp, pangtatak o dry seals para sa edo po mga opisina, yaw na po ang Good Job Stamps, the number one stamp maker in Bicol. Iguasi din ang notarial stamp, license stamp, logo stamps, office stamps, throw dot daters, and dry seals. Iguaman po sindan ng same-day delivery o kaya while you wait, araw kayang kalikasan sa edang pag-ibukan mga produkto. Magaduman lang po kita sa baba kan Ramayde Centrum, ground floor kan Ramayde Centrum, atubangan kan BDO Elias Sangile Street, corner Dimasalang Street, Naga City. Asin guwan po siya ng branch sa Rizal Street, Legazpi City. O kaya mag-text o mag-upod sa 0998-976-5716. Tandaan po nindo, Good Job Stamps. And also, daraman po ini sa tuya kan Del Waterwise. Kung gusto nindo makatipid sa mineral water, dahil na kamo magpa-deliver, magpa-install na po kamo ng water purifier. Ano po ang water purifier? Saro po ining produkto kang Del Waterwise na konsain ang tubig kang MNWD pinagpo-purify sa paagi po kaniyong gadget na ini. Arog po kani ang sakuyang ipinakabit. Arog po kani ang itsura. Third, piling mo daw third. O, arog po kaya ng itsura ha. Bako iyan, model ha. Bako yun model. Magayunon ang model ni ano ni Marie. Digdi po sa iyang water purifier. O yan, arog po kaya ng water purifier. O. Ngunyan, direkta po, ikinakabit yan sa poset kang Metro Naga Water District. Iguana po siya ng hot and cold. Tapos, ang tubig baga kang MNWD, potable water na siya. Pero pig-purify pa yan kaniyo pong water purifier. Pigkaag ko po yan sa lababo, nakakonect po duman sa tubo kang MNWD. nakaka-distract man ini mga model ni Mare. Abang gagayon baka kan mga model ni Del Water Wiseau. Yan o. Pambihira yan. Garo sa mga model ako lugod na ano, anggi. Abang gagayon ka mga model ni Del Water Wiseau. Alright. O, yan po ang gadget. Nagpagabit po kita kayan sa... Ano ta sinagdara kayan sa Kuya 3D? Bakong babae ang model. Lalaki ang model ay. Nagpagabit po ako kayan. Almost 2 years na po ako nagpagabit kayan. And nakaparibay na po ako ning... Nakaparibay na ako ning filter... Sarong best pa sana. Yan. Okay. Ay gwapo siyang kinakabit ng mga filter sa laog kayan and iyo yan ang nagpupurify kang tubig kang MNWD. Yan na po ang pigiinuman ta ning yan ang ginagamit na sa pag-inom. Hot in cold water. Diyan na po kita nagkukuha. Kaya dahil na po almost 2 years na kitang dahil na nagpapadeliver ning tubig. Kaya nabawasan ning customer si amigo tang Gab Carbonel kan thirst aid. Gab, sorry Gab ha. Yan. Nabawasan ning customer si amigo tang Gab Carbonel kang thirst aid. Yan. Iyo po yan ang pinakabit ko sa harong. Nakadirekta na yan. I-on and off mo na lang. Pag mayong tao sa harong, i-on and off mo na lang. And then pag gagamitin mo na, i-on mo na naman. Yan. Yan na po ang gamit mi dyan sa harong. Kaya din na kami nagpapadeliver ng mineral water. Na kami ng dispenser. Ano na siya? May dispenser na po siyang kaibahan. Yan. Apod lang kamo, Kimari. Apod lang po kamo, Kimari Arevalo Almansa. Diyan po sa Dichow Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City. Sa saya pong number 0918-704-8257. Ang sa kuyang amigong si Erwin. Dahil ko lang aram kung nakapakabit na si Erwin. Win, pakabit ka na. Para dahil ka na magparapadeliver ng mineral water. Yan. Water purifier kang Del Water Wise.
0: Si Joe Sabal. Asasintado sa radyo.
1: Mga tugang, daraman po ini sa tuya kan Grandmaster Mall. Kung kamo po naghahanap ning barato na mga school supplies, si day pa po nakakabarakal, day pa nag-iiriskwela ang mga private school o nag-iiriskwela na kamo, kay puhan pa ning dagdag na mga school supplies, dumana po kamo sa Grandmaster Mall. Diyan po yan sa second floor kan Grandmaster Mall. Yan po dyan ang Jenna Trading. Na kung sa'yin nag-o-offer po ning ang 6 pieces na mga school supplies, mga tugang, ano na yan, considerado na po yan wholesale. Kaya barato na. Okay? Grandmaster Mall, J. Hernandez Avenue, Naga City. May nag-comment si Tyrone James Natera, digdi po yan sa mo. Arin yan Tyrone, ining sulo. Ining nangyari pong sulo dyan sa Palmera Homes.

0: Nako, makahirak. O yan po, may picture na kami kang duwang nadisgrasyang aki. Ay, nako. Kahirak man ka niyong duwang aki na niyo, 12 years old and 13 years old. May nagpost po, irak man kang kani mga kaeskwela, kan aki ko, hali pa lang daini sa harong suudma. Diyos ko Lord, magagayon man pati, anuman po tainiba mo sindang masulo. Dapat si mga adik na lang ang nagkagaradan, bako si mga inusente. Dapat po si mga nagkasurulo, si nagparaharabon kan blood control. Oh, yan, marayan, okay yan, ha? Terdi, okay yan, ha? Ibali na si mga nagparairikit kang blood control, ha? Si Padagos pong naghahabon sa kahakang gobyerno, ibali na sa magkasurulo. Ha? Ibali na sa magkasurulo. Mahigus man pati daayan na mag-ireskwela, condolence po sa family. Dahil mo po kaya pwedeng i-post din niya. Ano yan, mapakita niyong pagtugot sa pag mga araw po kanin, mahagad kita niyong permiso sa mga magurang, ta mga minor. Sorry, may naghahagad na po kaya, may nag, ano na sa mo, may nag, sisend na po sa muya ning mga pictures kaniyo pong magtugang. And kasubago po, may sarong barangay Kagawad na nag-post. And ano yan, pinko-confirm na may duwang mga hobin pang-aki ang binawayan po ning buhay. Alright, may report na kita. O yan, may ano na, may update na si Triple M.
1: Asintado. Flash.
0: Aramon tang update sa pagi ni Melvin Maestrado Machado. Vin, anong latest?
2: Good morning, manager. Naabot pa lang si sir na Senior Inspector Erwin Bersosa.
0: Okay, sige.
2: Dito sa Bureau of
0: Fire. Ano niya si ano kaya ni sir si Gardo?
2: Ah, si Gardo. Sir, sa imo to relative sa pander side sa ina sir. Asa pander side pa lang.
0: Ah, talaga relative niya talaga si Gardo.
2: Dahil kun si sir kung ini pandara mo ni sa ano to sa embassy kang Taiwan map. Kapag ka mo lang Taiwan national kang ano siya mistito ni sir.
0: Ah, bago arog ni Gardo na si
2: ano siya.
0: Pero si Ben, si Sir. Oy, si Sir nagbabayli man arog ni Gardo.
2: Oh, dahil na nagbabayli.
0: Ah, dahil na nagbabayli.
2: Anyway.
0: Sige, hindi kita medyo sa...
2: Attorney ni si Sir.
0: Attorney by ano yan?
2: By profession.
0: All
2: and
0: right, sige.
2: By Bureau of Fire, by calling.
0: Mm-hmm.
2: Naging attorney kasi nasa BFP na sir. Ayun na. So, hindi ka pa man sir mataas sa region. Okay, madala sir. Bago yan ano sir.
0: Anong rango niya? Fire?
2: Fire Senior Inspector.
0: Senior Inspector
2: Erwin Bersosa.
0: Bersosa, alright.
2: Oo. Sir, good morning si Manager Joe Sabal sa Asintado sa Radyo. Madirekta na kami sir, tanganing DMNA ka maabala pa sa iba po mong ibuhon. Sir, itong fire incident na nangyari sa may Selongdigi sa Karanayan, sir. Manager, si Sir Erwin.
0: Attorney and Senior Fire Inspector. Sir, good morning.
3: Sir Joe, ang tagabos pangitadang.
0: Apo, good morning, Attorney. Attorney, will you confirm sa mga paradaw gumibo na may duwa manangad ng nadiskwido pong aki, 12 and 13 years old, sa nangyari pong fire incident sa residence kaniyo ni Mr. Raihan Vinyas. Sir, totoo po ini?
3: Yes po, kinukumpirma po ito po yung paritang iyan na may duwang aking babae po na naging biktima kang kasulong nangyari po duman sa Palmera Village, Karalayan po.
0: Opo. Ano ang, ano sir, ano ang bilog na istorya? Taano po ta naging biktima kaniyong fire incident na ni inyong duwang daragita? Anong nangyari sir? Paki-istoryahay na po.
3: Actually, ang sa tuwing mga investigador, nagbalik po duman para maalaman na po talaga ang cause and origin ng fire. for further investigation po ang po itong kasulo. Mm-hmm. Pero ang istorya po duman, kang oras na ito, mga 11:22 pababa po ta, nag-apod sila 11:22 sa station. So, yung sabi yun, si kasulo, alin ang nangyari po? Turog na tayo itong mga biktimang ito na namata na lang dahil sa usok, saka sa kalayong matininda. And na-disorienta po sila, imbis na makaluwas po, nakalaog po sila diba sa CR.
0: Ah, okay. Alam ko na, sir. Nagpuunda si Kalayo, anong oras po? Alas 11:22?
3: Nag-apod po hindi sa tuwi ang istasyon. Alas 11:22 po.
0: Oo, pero so, si Kalayo po, sir, nagpuun mga what time?
3: Pag-abot po kami sa tuwi ang mga responders, si first responders na po, full blown na po si Kasulo. Sabi nga ni kang sa tuwi ang chief operation, 90% na po nasusulo si Harong. So ito po ang pag-iisip na kung anong oras talaga nagpuun si Kasulo. Kung araw na ka to ang sitwasyon kang pag-abot mo, gusto sabihin po, medyo halina po nangyari si Kasulo.
0: So possible, sir, na mga si Kasulo po, dahil banggi na,

0: init. Kaya din na po siya nakalaog diman sa likod para first round buksan and hanapon sa diwang biktima.
1: So, sabi mo sir, pag abot kang first responder nindo, mga almost 90% na po na nakinakakaning kalayo si Harong, sir?
0: Yes po. Base po yun sa tuyang mga first responders po, na kulang maray na po si kalayo.
1: Okay. So, meaning sir, naka-apod sa Indo, medyo late na.
0: Ito po ang pigaano ta, isip ka ta, medyo matanga naman si pangyayari, manaman katarayan nakahiling, or mismo si mga biktima, turog na ang pangyayari nito, kaya dahil tulos nga nakahanap ng nakaapod o nakahanap naman ng tabang.
1: Oh, or baka po sir, si mga kairiba duman sa Laog kang Harong, dahil na nagsagi sa isip ninda na maisalbar pa o makakuan ng cellphone, kundi isinalbar na ninda si sa indang sadiri.
0: Iyo po, base po sa impormasyon ta, si mga magurang dapo na sa luwas man ta, nag-attender ng, o nag-ano ng lamay, may tinduman ang pong lamay.
1: Uh-huh.
0: So, mayo po sa Laog kang Harong sisain ng mga magurang ang nawalat po itong mga aki po.
1: Takong tutuusan sir, di ba ang Bureau of Fire tango niyan, yao na dyan sa may Balatas New Development Complex. So, sa taas ba ganindo kayan, yao na dyan ang Pasiring Kararayan and Pasiring Salonggigi. Kung nakapag-apod tulos ning amay-amay, baka within 5 minutes, nakaabot na kamuduman sa lugar kang insidente.
0: Yes po. Itong ang sa tuya pong running time, naglog man 7 minutes.
1: Oh.
0: Ang distansya sa naman 5 kilometers and si oras na ito, naman masyadong sasakyan sa
1: Sinampo.
0: Mabilis man po kitang nakaresponde.
1: Mm-hmm.
0: Ang palaog lang duman sa
1: Palmera Homes.
0: Sa Palmera Village na ito, medyo sagit pa ga po.
1: Oh,
0: and
1: yun.
0: may pigsisimento pa duman sa bungad. Kaya si Jaraku lang pa retracts po dahil man nakalaog. Si medyo sagit po, nakaresponde po duman.
1: Mm-hmm. Opo. Saradit talaga ang mga tinampo sa mga arog kaning mga subdivision. Alright. O tapos, may pigsisemento pa. So, sir, paano nindo naaraman na may duwang, mga anong oras nindo naaraman na may duwa po pala na dahil nakaluwas?
0: Pag-apod po dito sa istasyon itong mga concerned citizen, nasabi na po ninda na may natatrap na ang mga ati po.
1: Mm-hmm. So far, iyo man lang po ining duwang aki ini. Ining 12 and 13 years old na babae, inilang ang medyo po mamundo na disgrasya digdi po sa incident ni sir.
0: Opo, sinunduan man lang po ang biktima po yung saan nangyari sa sulo. I-confirm na po ning kung 13 o 12 years old, ang samaya pong record nasa 14 and 13 years old po.
1: Ah,
0: very
1: okay.
0: Better lang po yun.
1: Alright. So ang record nindo dyan, sir, ang edad is? 13 and 14.
0: Yes po. I-verify na po sa iba man po ang adaw kong 12 and 13 po.
1: Yan po kayo pwede. May nagrarlaog ng mga messages sa mo. Ang sinasabi po is 12 and 13. Anyway, i-check na nila yan sa mga magurang
0: yes sir. Opo.
1: Ini sir Harong na nasulo, pirang Harong?
0: Saroma lang po siyang Harong. Ang kabanga po sa baba, kumbaga pirang asintada, simentado, pero pagpapakat na po, made of light materials na mga kokolumber sa plywood po. Pero ang ato po, mga yero man. And ang pinihiling mo pong nakadagdag pa sa kasulo duman, duman sa baba, sa parking, may mga wire ning gulong. Gustong sabihin, ang atop ninda, kadakol na kapatong ng gulong, na kang mangyari na ang kasulo, nakadagdag pa to sa kusog kang kalayo po, itong mga nakapatong na mga gulong duman sa baba.
1: Gustong sabihin, sir.
0: Na po si
1: Opo.
0: Trates.
1: Gustong sabihin, sir, itong mga gulong na ito, pampagabat sa bubong dahil pag may bagyo, siguro?
0: Posible po. Nakalakop po sa Laog kang Harong itong mga wires kang gulong. Dahil man ibig sabihin na stuck ito duman. Sa gabos na parte kang Harong, may mga tada ning wires ka ning mga gulong na ito.
1: Mga gulong
0: Pinapot mo duman sa mga katarayan.

0: may nakapatong po na talaga mga gulong duman na nakadagdag pa po sa
1: pagkalayo
0: sa kasausok.
1: Opo.
0: Kang so, nangyaring
1: ito. So ining harong na ini sir, duwang eskalon igwang taas.
0: O misa ni po Sergio.
1: O misa nin lang po itong sa taas, sir.
0: May po siyang mezzanine actually. Ang kabanga I mean ining pirang asintada lang po. Ang simentado tapos ang sunod kyan mga plywood na po.
1: Ah, so garo lang siya bungalow type pero sir, ang harong nababanga sa duwang klase ini pong sa may irinutan garo concrete kabanga and then ang the other part is made of light materials.
0: Yes po. Although ang mga sides niya po simentado hanggang sa may beam.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang portion po na simentado lang kabanga tapos ano na plywood na po. And base po dumas sa sketch ng sa tuwing investigador sa pagsasaya man na paghapot-hapot sa laog kang harong po ang nakulon divider I mean may mga division siya ta may mga kwarto na kanyang kwarto.
1: Mm-hmm. Pero ang pamilya sir ang naka-star dyan sa harong na yan?
0: Sa harong pamilya man lang po pero hindi pong matuwang aki may kaibanan naman pong babae o kasaruan kaya may sadiri man po silang kwarto na may sadiri man pong luwasan.
1: Opo, opo. So sir na recover nindo so lawas kaning magtugang ining duwang babae sa laog kang CR.
0: Opo Sergio, yan po si magtugang po sa laog kang CR.
1: So kang na disorient sinda katong siguro grabe na si kalayo dahil na sinda makaluwas sa pintuan dahil natrap na sinda duman so sinaging tendency kan si duwang aki dumalagan sa CR ta iyo to ang mapang dahil pag-rosir na susulo, ano?
0: Iyo po, posible po. Although may katahid man po siyang pintuan, na sabi daw po nakalakman ito, na posible ko tang duman sila makakaluwas, may katahid na pintuan po itong CR.
1: Uh-huh.
0: Kung dahil lang sila na-disorient siguro or nabuksan nila itong pintuan na ito, nakaluwas sana sila.
1: Opo. So, sir, all in all, pira po ang membro kang pamilya na yaon duman sa harong na ito?
0: Base po sa tamuyang record, anong po ang naka-star duman?
1: Anong ang naka-star and duwa po ining na-disgrace at ining duwang babae?
0: Opo.
1: Okay. Mahayo pong naisalbar maski anong gamit iniyo pong pamilya, sir?
0: Mahayo pong, maman na kaming nahiling ng mga gamit duman na nakatambak sa luwas or na salbar nila po.
1: Mm-mm. And ano po ini sir, may mga kataraid ba sinda iniyo pong harong na ni or may ano yan, may dire-distansya sa kataid?
0: May kataid po siya di sa kung yung kita sa tinampo facing naman sa harong, sa left side po may kataid siya pero may distansya man po dahil mas nakadukot.
1: Mm-hmm.
0: And sa balyo po may man bakanting lote po sa right side po.
1: Opo. So ngunyan, pigdi-determine pa nindo kung sain po naghali o sain ano ang origin kan si Kalayo, sir. Dahil pa po nindo na-check or na
0: yes.
1: Nasususog.
0: Iyo po. Nagbalik ko sa kaya duman mga investigador kaso banggin medyo balik yung and pinag-aaram ka pa lang po si mga division kang harong katakul dapat talaga itong mga kwarto.
1: Mm-hmm.
0: So aramon ka po kung sain mismo o sain na specific na kwarto po po po si Kasulo.
1: Opo. Si magurang po ka ni Sir magtugang na ini, safe na naman si Dangon yan. Okay na po si Dangon yan. Maman si mga lugad or na injuries na alig di sa kalayong ini Sir. Mayo man po.
0: Mayo man po. Subanggay dahil na paman po sila tultol na kaula ipakitong aki sa ako maga nag-aagisin sa pagkamundo.
1: Mm-hmm.
0: So ngunyan po yung sa mga investigador ipiritin pa pong makaulay ang
1: opo.
0: Ang mga biktima po.
1: Iyo, mapaistorya ta sinda kung ano si pagbungkaras ninda, ano si nahiling ninda and ano yan, iba pang mga sirkumstansya. So ang nakasalbar sir, ining lalaki si ama. Tama po.
0: Yes po, si magurang po saka ining aking lalaki na may partner man po.
1: Ah, okay. Alam ko na sir. So ang nakasalbar si Mag-agom plus ini yung sarong aki na lalaki na may agom naman. May partner
0: yes,
1: na?
0: Yes po, may partner po.
1: Ah, okay. Ini pong nakasalbar si Magurang and si ama sa kaina kanini ini magtugang na nagadan, sir. Tama?
0: Yes po, yes po. Si mga Magurang po.
1: And mayo naman ibang naka-stab duman. So, bali, anum lang sinda?
0: Opo, anum lang po ang apektadong individual po duman sa nangyaring kasulong po.
1: Opo. Sige, sir. Mahapot na lang kami once na na-finalize na po nindo kung ano talaga si origin kaniyo pong fire incident ani. Makamurumundo lang, sir, dahil may duwa kitang dahil nakasalbar hindi sa trahedyang ini. Salamat yes, po, Tabi sir. Attorney Versosa, sir.
0: Salamat po sa iyo. Thank you kay Sir Senior Inspector Fire Senior Inspector Erwin Versosa.
1: Siguro bin mayo talaga nag-aram na may nag-aram si Da, makusugo na si Kalayo.
0: Mm-hmm. Saka saro pa diyan. Mayong kaibahan si mga akin ko, mayong kaibahan doon sa Laugang Harong nagtuturo. Kasi pamilya si Mag-agom na kilamay.
1: Nakilamay.
0: Itong tugang na may partner, yun sa Laugang Harong, mayo man sa Laugang Harong. Yaon. Suway.
1: Kaya lang nakasuway man na kwarto. Suway man na kwarto.
0: So ito nakadalaga tulos. Tapos mabalik ko ta na, dahil nakinaya. So si duwang tugang ng Uhud, yun ang nawalan.
1: Iyo,
0: so
1: mabalikan ko yun eh. Si Mag-agom, si Magurang.
0: Mayo sa Harong.
1: Mayo, nagnasa Bilaran eh.
0: Nasa Bilaran.
1: Tapos itong saropang tugang na lalaki na may partner na, yaon
0: nasa ibuman na kwarto.
1: So possible bin na ang kwarto kani istulo.
0: Oh,
1: si duman sa Mag-agom, tapos Mag-agom, sa magtugang.
0: Si duwang babae, tapos si itong matua na
1: matuang
0: may
1: partner.
0: And kung nagdulag itong ano do, dahil makita nanginginutan sa investigation, kung nanginginutan itong, ay kung nainot naghahali itong ano do.
1: Inot na nakaluwas.
0: Inot na nagluwas. Ito makakaaram kung sa'yo nagpun si Kalayo. Kung sa inang kwarto nagkalayo, sila manulag to, sila nakamati tulos ng init.
1: Mm-hmm.
0: Sinuwa, aki, babae, na disorient.
1: Alam ko na, gusto tayong maaraman, ito bang CR na nakuha ining magtugang na nagadan? Nasa laog kang kwarto ang CR or common CR siya?
0: Siguro, yaon naman sa part kang ano to, kang Magurang na CR. Sabi mo ka, may mga divider, may mga division. Iba man ang luwasan ka itong matuang lalaki.
1: Baka bin nakaluwas man si magtugang sa kwarto, kaya lang so, pagluwas ninda sa kwarto, possible bin na grabe na si Kalayo, naghanap sila ning maluluwasan and ang nadalaga na ninda si CR.
0: And very common iyan tabi, manager, sa mga investigation ng Bureau of Fire, sa mga interview ta, nakadaklan sa mga fire incident, ang mga biktima na dalagan sa loob ng CR.
1: Dahil may tubig.
0: Yeah, may tubig. Na baka na sila maabuto.
1: Kundi kung dawa pa may tubig yan, kung masupukit ka.
0: Oo. Pagkatapos ito magnano to. Itong sabi may mga datog sa taas.
1: Correct.
0: Kung naglakop na ito sa taas. Saka kung bagayan.
1: Made of light materials, dawa yaw ka sa loob ng CR, primero, madatugan ka dyan katong mga nagkakaralayo. Di ba?
0: Saka
1: dahil masusupukit ka kang aso.
0: Aso.
1: Lalong-lalo na kung dahil aram kang mga aking ini kung paano sinda makakasalbar sa aso. Ang ginigibo ba kayang bin? Ang iba nga, ibang, nuhuro ba ang bado? Binabasa ang bado? Ilalaag mo sa imong
0: lalagon. Saka low saka. Crawl ka. Low crawl. Hababa. Kung pindapa ka, dapa na magkamang kapaluwas arog kayan taang sa ibaba kayan may oxygen yan may duro sa ibaba taang kuembaga kang pataas sa ibaba da kayan pwede ka makahangos habang nagkakapagkapaluwas.
1: Kundi paano ka makakakrawl kung baga na ang yaon siya
0: kakamano saka ano kayo dyan eh siyempre itong sinabi nitong word na disorient siyempre pag mata mo baga
1: taranta yan eh
0: aning kasulo pag pinukawag kang bila. Ibang ano to, ibang aktuasyon mo pag ano to, yarong kan mainit, matataranta.
1: Matataranta talaga eh. Madidisorient ka talaga eh.
0: Babalikan ko na lang ini ko.
1: Tama-tama si Roy, yaon duman sa area.
0: Sige, alinigli sa Bureau of Fire Protection. Kaibanan natin, pasalamat kita kay Attorney Fire Senior Inspector Erwin Versosa, kang Bureau of Fire Protection, ligli sa siyudad kang Naga. Asin si Sir
1: Bin,
0: na mahinay.
1: Ben, baka makahagad kita ng mga latest pictures ninda dyan sa area.
0: Sige. Siya na naman si kebang ko sa ano to, si Tinay. Siya okay. Naman sa area.
1: Siya na naman si Tinay.
0: Ko. Si okay. Tinay, siya naman sa Lunggigi. Aligligi sa kong location, sa Bureau of Fire Protection, kang Naga, Melvin Machado, Asentado News.
1: Si Roy Ranoco, si Sina Roy ang yaon duman? Si RSR or si Roy Ranoco, son? Si Ranoco, yaon na po duman sa Kararayan. Standby, mga tugang.
2: Si Joe Osabal, Asentado sa radyo.
1: Alright, Arachan, ang tabayan naman nindo pag may update na kita duman sa pag serve na po kang suspension kay Kapitan Juan Francis Mendoza kan Concepcion Pequeña. Mukhang na-pressure si Mayor Lenny katong interview kay Villa Carlos. mukhang na-pressure si Mayor Lenny katong interview kay Mr. Villa Carlos. Bigla bagang pig-serve si suspension kay Kapitan kan Concepcion Pequeña kasod mang 4:30. Makakakuha kita kaya ning update. Yaw na si Roy? Alright, madali. Roy, Ranoco, paki-ready ang sa imong gadget. Nag-a-upload sa imo ang newsroom para sa update dyan sa Kararayan. Alright, yaw na si Roy.
2: Asintado Flash Report.
1: Oy, ang report niyan, dala po sa tuya kang HGB Pawn Shop. Pag nagigipit, sa inka mo makapit, sa HGB Pawn Shop. Ha? Ang kadamay po nito sa panahon ng kagipitan, HGB Pawn Shop. Daramay niyo sa tuya kang Brax LPG. Sa kusina, dapat marikas, tipid, asiman, ligtas. Kung may mga auto ka mo, naghahanap ka mo ng insurance, gusto nindo na apamado ka mo, kang insurance agent, digdi na po kamo ki Asher, ha? Sa sakuyang amigong si Asher Derek Harsha. Yan. Apamado kamo, pirmi kamong updated. Saka siya na pati ang naglalako kang sa indong mga car insurance, house insurance, asin kung ano-ano pang klase ng insurance, si Asher Derek Harsha ang hanapon.
2: Asintado Live Report.
1: Roy, anong update mo dyan, Roy? Latest dyan.
3: Yeah, manager, yung katalig sa kaibanan to si Kayo. Alagad si Kayo maduman na ito sa mahapit siya sa Kristo. Yung katalig di sa kuyan pinangyarihan, sa rooman lang na harong ang nasulo digdi, talagang tumtum. May kuyan pa rin eh, may tindahan, tulong kwarto sa digdi sa luwas.
4: Duwa na po ito, duwa.
3: Duwa. Makakaulit ang...
4: Duwa lang dasabi na.
3: Ayo, makakaulit ang ko yan. Pinsan? Pinsan mo?
4: Pinsan
3: nilo, iyo. Naka-respondi sin da Subanggi. Alagad ang problema manager. Di nakaralong tulos yung mga bumbiro. Kadakol nakapark sa Tinampo.
1: Ay, no, yan ang sinasabi.
3: Good morning.
1: Yun. Okay.
3: Si Sergio sa Asintado.
1: Anong pangalan niya? Sir, good morning.
5: Good morning, Porter.
1: Oo, although aram kong bakong maray ang morning mo, Mr. Ronel Binyas. Sir, primero nakikidumamay po kami sa Asintado News Team. Nakikidumamay po kami sa pamilya nindo sa kamunduan na nangyari po nindi sa... Anong po nini, sir? Mga pamangkin mo po?
5: Pamangkin mo po.
1: Opo. Mr. Ronel Binyas, kaano-ano po si Rayhan Binyas?
3: Mali lang. Kwensya si Ronel niya sa luwas. Si amaon mo na.
1: Anong pangalan niya nga ni?
3: Anong pangalan mo?
5: Wilfredo po.
1: Wilfredo. Okay.
3: Merilis.
1: Kano-ano mo po ining, ano sir, iniyong nasuluan?
5: Helicopter.
1: Kano-ano
3: mo?
1: Kano-ano mo po?
5: Pintan po mo po.
3: Pinsan nito.
1: Ano po, pinsan, paano po ang si pagkapinsan nito, sir?
5: Si, tumbamay pong pinsan ko, si Marilo po.
1: Si Marilo, si Agum kanini Rayhan.
5: Ryan po.
1: Ryan. Okay. Hindi pong agum ni Ryan, pinsan mo po, Mr. Wilfredo Merilies. Opo. All right. Sir, sabi mo, nakapag-responde ka mo kasubang iduman sa Palmira Home sa Harong. Sige daw, istoryahe daw po kami, sir.
5: Si Bangge po ka, sir. Lagay ko din mga alat ni ay alat di ano alat unsi Bangge.
1: Alas onsing Bangge.
5: Okay po.
1: Oo.
5: Pag uli kong tarong, nakairida lamang po ako. Tapos, may nari po, kala ko po anong nari di, kala ko gulo. Ito pa lang, sulo pa lang.
1: Mga anong oras na yan, sir? Mr.
5: Dorong, alas 11:30 yata, sir.
1: Alas 11:30.
5: Oo.
1: Oo. So, alas 11:30, nakadaw ka na garo may nagkakaribok, nagluwas ka.
5: Hey po.
1: Opo. Then pag luwas mo po, anong nahiling mo, sir?
5: Nahiling ko lang, sir. Grabe siya kalayo. Nahiling ko. Kami nga, nagkahanap kami ng tubig. Kung kami na ako, tamalo ang, ang bulo. Kami na ako ang tubig.
1: Nahiling mo po
5: alangan,
1: si...
5: Alangan po kami, hindi kami makuha sa pata. Kaming katabangan.
1: Opo.
5: Ararum.
1: Ang nahihiling po din doon, nasusulo na si Harong kaning pinsan mo.
5: Hey po.
1: Gura ano po
5: ang
1: kayo?
5: Ang ko po titugang niya.
1: Oo.
5: Nailin ko po. Naglot na.
1: Oo.
5: Si Uma lang po nakaluwas.
1: Okay. Alam ko na, sir. Gura ano karayo ang harong mo dyan sa harong ni Mr. Ryan Binyas?
5: Hindi mo lang parting ano lang.
6: Mga tulong harang, harong.
5: Tulong, mga tulong harong.
1: Oo. So, nadawag mo nagkakaribok mga 11:30 na po ni Bangge.
5: Hmm.
1: Oo. Anong oras ka po nagpuli sa harong nindo, sir?
5: Alas 11 po, sir.
1: Alas 11.
5: Pag ilikod niya harong ninda, mayong ano, mapaman yung...
6: Kalayo.
5: Kalayo.
1: Pag-agi mo sa harong ninda, alas 11, mayo pang kalayo.
5: Mapa po.
1: So, possible na nagkalayo in between katong alas 11 hanggang 11:30 katong nagkaribok na.
5: Ayo po.
1: Oh, okay.
5: So, tumayon ko na ano.
1: Opo. So, anong giniribon ninyo? Bucket relay po ka mo? Anong giniribon? Nagsakdo ka mo? Nag-ano?
5: Naghanap nga kami ng ano, tubig.
1: Mayo pong tubig. Kami
5: nga pong nakakota. Maluya po ang bulos.
1: Dahil po to, dahil po ka mo nakaapod tulos sa Bureau of Fire?
5: Hindi po.
1: Nakaapod po tulos ka mo?
5: Nagpaapod nga po ko sa pinsan ko sa ano, sa bumbiro.
1: Oo. Mamayo ka pong...
5: Dahil nga po nakakalaw. Alang ano na.
1: Ano mo na, sir? Mayo ka mong... Ika po, nakaapod ka dahil si pinsan mo ang nag-apod.
5: Sa pinsan ko po nagpapaapod duman sa bumbero.
1: Okay. Tapos po, di nag-apod na. May bumbero na. Ano na nangyari?
5: Tadi po na kalagang ang bumbero. Katakoy po mga harang po ng mga kutsi dyan sa luwas.
1: Ah.
5: Sa mga gilgilid.
1: So gusto sabihin.
5: Ano po, pagpaliko.
1: So nasaro pa sa nakaabala... Dahil si Tinampo Palawag diyan sa subdivision may mga naka parking na mga auto. Nako.
5: Kasi ano nakakalog.
1: Kung iyo pa yan sa Rosy nakapahaloy.
5: Hey po yan.
1: Oh, anong oras na po nakaabot si bumbero, sir?
5: Patado mo yung karo alas 12 na garo.
1: Maalas 12 na.
5: Ipo maalas 12.
1: Oo, dahil pa po nakakalaog dahil may mga nakaparking na mga auto sa gilid kang Tinampo sa subdivision.
5: Pagkupa naman, tama naman si ano, tabaragtak na po.
6: Sa kapag-abot.
5: Pagkakabot.
1: Okay. Sisay po ang nakaluwas duman sa kapag-abot mo. Sisay na po ang nakaluwas duman sa harong na itong nasusulo.
5: Si Nyan-Nyan po.
1: Mm-hmm.
5: Nyas.
1: Opo.
5: Pamangkin min.
1: Mm-hmm.
5: Itong duwang babae dyan, pamangkin ko, yan dyan sa TR.
1: Oh, iyo po iyo to sinadisgrasya si.
5: Ayun po.
1: Pero ang edad mo po kanina talaga ng ano, iniyong pamangkin mo. Pero ang edad na.
5: Pero po sir, pero apat naman yung nanyan kung pirang edad mo.
1: Pirang edad na po.
7: Ay, malala ta. Kaulay ta si Tugang, ano? Si doon nanta si Tugang.
1: Sige daw. Sige
7: na to.
1: Okay. Ah, inipalan ano? Inipalan si Michelle, 12 anyos, si Marian, 13 anyos. Sige, Roy.
7: Iyo, si Tugang.
1: Si Tugang
7: na ano si pangaram mo?
8: Ronel Binyas. Ayun na si Ronel.
1: Okay, Ronel Binyas. Tugang siya ni Isay.
7: Kan nasulo na duwa.
1: Ah, okay. Sige. Ronel. Oo. Pero ang edad mo tabi, Ronel?
9: 24 po.
1: 24 years old. Tugang ka katong duwang, tugang mo itong na-disgrasya dyan sa Sulo?
9: Iyo yeah, po.
1: Anong mga pangaran ni Darunel?
9: Marian Arbinyas. Oo. Tapos Michela Binyas.
1: Mm-mm. Pero ang edad ni Darunel?
9: Si Saro po, 13. Si Saro po, 12.
1: Okay. Ika, Ronel, yaong ka dyan sa harong kang nangyari si Sulo?
9: Mabay pa lang sa Kuyang Agum. Naaraman ko lang po. Ngunyan na aga na.
1: Yaong ka sa in, kang mangyari ang Sulo?
9: Yaong po ko sa Magaraw.
1: Nasa Magaraw?
9: Iya po.
1: Okay, pero tugang mo ining ano yan, iniyong duwang. Ano yan, nagadan?
9: Iya, tugang ko po niya.
1: Ika ang pinakamatua. Ronel.
9: Iba ko. Ah. Si...
1: Sisay ang... pera ka mo magtururugang, apwera ka ning duwang nagadan.
9: Ano po ba siya? Walo na lang po kami.
1: Oh, okay.
9: Nabawasan naman po kami
1: sa harong. Anong istorya? Sisay ang kaibahan ninda dyan sa harong kang mangyari si Sulo Subangi?
9: Si Saro ko puntog kang sunod sa kuya.
1: Anong pangaran?
9: Jan Marian Binyas po.
1: Jan Marian Binyas. Nakaulay mo na ining tugang mo si Jan Marian. Hinapot mo kung anong nangyari.
9: Hindi ko po gayong makaulay ta. Ara na po ang isip niya.
10: Trauma.
9: Trauma po.
1: Oh, siyak pa sa good mo niyan. Ano ang nadawag mong istorya? Paano da send a nagpuon si Kalayo Tabi Ronel?
9: Basta ang sabi pag di sa mga tambay na sa laog da po ang nagpon.
1: Oh, sa laog
9: ng Sulo.
1: Okay. Sige. Ronel, babayaan ta kang una ha. Ta yao na si kaibahan si sarong reporter mi duman sa mga magurang mo. Thank you ha. Thank you Ronel. Roy.
7: Okay.
1: Roy, tayaw na si RSR duman sa pamilya katong ano. Duman sa pamilya ni ano kanini Ronel. Oh, ano 'yan? Okay na, Roy. Okay.
2: Si Joe Osabal, asintado sa radyo.
1: Si RSR yaon duman sa pamilya po kang ano 'yan, magurang kaning duwang magtugang na binuway ng buhay. Okay. Yaw na? Wait. Madali lang po ha. Madali lang. Okay. Ang nagadan po, papangaranan ta na, nakakuha naman kita ng confirmation, ang nagadan si Marian Rosalie Binyas, 13 years old, and Michelle Marian Rosales, bako, sorry. Marian Rosales Binyas, 13 years old, and Michelle Rosales Binyas, 12 years old. Ini po si mga binaway ng buhay. Nasaan niya si RSR? Roy?
11: Yes.
1: Hello. Go ahead.
11: Okay, sige. Yung kitadigdig sa Terraria...
1: Cristo.
11: Cristo. Yung kitadigdig sa Terraria. Naabot ang kitadigdig si Kapitan, pagkatapos si Mag Agom. Si Karenisis sa Binyas, yaon ni Tingon yan, si Ryan and si Marilu, Binyas, yaon ni Tingon yan. Kaulay itong sa funeraria. Siguro, inutong ko si Ma'am muna, si Marilu Binyas, paistoryahon ko siya kung ano si pangyari kay Neo. At kasubago, nag-ulay-ulay kami tulo. Hali ba ng ganda sila sa Bingarpalan? Pag-abot na ninda, intero ng tuprod si Harong ninda, no? Intero ng pagkat na nga ni si Atok and sulok na talaga. Anyway, sige, harapunta ta kung mga detalye kayo niyo. Inutang ko si Ma'am Marilo. Ma'am, itinumangay po kami sa nasa...
1: Condolence sa pamilya.
11: Condolence po.
1: Ma'am Marilo, condolence po, condolence. Ang Asintado News team po, nakikidumamay po sa pamilya nindo. sa nangyari pong ining ano yan. Ma'am, ang apelyido po ni Dong Binyas, ano po ni, ang Binyas po ba is letter V as in Victory o B as in Boy?
10: Boy.
1: Ah, as in Boy. Ah, okay. Sige po. Ma'am Marilu, yaon po da kamo sa nakikibilar po kamo kasumanggi kan mangyari? Totoo po ini?
10: Ayo po, Sir Joe.
1: Opo.
10: Sa, si nasa... Auntie yun po, kang atong po, nag-last night po kami.
1: Opo. Sa in pong lugar?
10: Sa Kalawag po.
1: Okay. Ngunyan, day pa po nindu aram katong yaong kamo duman sa Bilar, day pa nindu aram na may nangyayari na po duman sa indong residensya?
10: Ayo po, day may po talaga aram. Tapos pagbanda pong 11, nagtayak po kami mag-uli. Kaya ba nandito po si Panugangan po, sa kasi mga hipag po, na naka-start po sila sa Triangulo. Kaya ininat ni po sindang ihatod. Pag-abot po may duman, hipag po po, biglang nagdalagan sa mo, na nag-chat po da si ate yung sarong, na nasusulok po da ang harong may. Kaya po, bigla po kaming paripas na pag-uli di sa karalayan. Kasi doon kami po nga ng aking iniisip ni nasa loob kang harong may.
1: Iyo po ni si ano, ining 13 anyos sa ka 12 anyos, tama po ang edad ganun?
10: Iyo po.
1: Opo. Nag-i-reskwela po ini, Ma'am Marilu?
10: Iyo po si Ito. Grade 8 po sinda sa Salungigi Elementary High School.
1: Oh, Salungigi High School. Opo.
10: Opo.
1: Alright. Ma'am Marilu, ano po si nakaabot sa idong istorya? Paano po data dahil nakaluwas si duwa mong aki? Ano pong anong sabi?
10: Dahil na po dahil naka ano si mga matabang mangkota nakulaw na po data talaga si Kalayo.
1: Opo. Si Sar, isa siya po ang kaibahan ni Daduman sa Harong kang bangging ito?
10: Si Saro ko po nga aki na may kasaruan naman po na 18 years old. Kaya alam po ito suway man po ang kwarto kata sa kaampinto. Kaya dahil man po siya tulos na tagos. Nagpipirit man po nga na idaang maglaog. Kaya lang ginuguro yun na po si Chef. Si ate ko kang mga taong niya ang dumana dahil na na po maglangta na kulao na po nga ni si Kalayo.
1: Opo. Anong istorya po kaning aki mong 18 years old? Anong pangaran niya po, ma'am?
10: Jan Marian po.
1: Jan Marian. Ano pong istorya sa indo ni Jan Marian? Senda po nagpuon si Kalayo?
10: Ang sabi po, may garo may nag-expert kong sa kuryente.
1: Oo.
10: Iyo po yung garo si Pinunan.
1: May nag-spark ning sa kuryente. Iyo po ang sabi Opo. Ni Jan Marian. Tapos po, pag araw ka ito may nag-spark, ano pong ginibudaan niya?
10: Dahil man po siya nag-ano, tag-garga niya pa po na ano.
1: Opo. Hello? Roy? Putol? Nako, naputol. Madali lang ha. Roy, naputol, apo nan migirare ka. Okay. So, ang istorya po ni Mrs. Marilu Binyas, ang istorya sa indakan sa indang aking 18 anyos, may nag-spark sa kuryente. Kundi dahil lang garupig pasipara lang kan si Aki, yun na po dato, sunod na, nagkaralayo na. Roy? Nega? Alat, madali lang po ha. Magamit ka mo kang globe kung medyo ano ang smart. Okay. May nag-spark, then pigpasipara kan si 18 years old, then iyon na to, nagkalayo na. Nakaluwas siya, pero si Magtugang, di po nakaluwas sa Harong. Naku. Okay. Roy, di, kung nagdadangog si Rener, Ner, madali lang Ner ha. Tapusong ko lang ini. Okay. Adumang kakirik mar magapod. Okay. Kung nagdadawag si Riner, Ner, tatapusong ko lang ini, Ner. Go ahead, Roy. Mayo. Anong nangyari kang... Okay, sige, go.
12: Hina.
1: Yes.
12: Okay, sige. Ano na lang, pakitawa na lang kung monitor din sa telepono.
1: Okay.
12: Medyo
1: delay,
12: medyo naruribong si Ma'am
1: Mag, okay. Ma'am Marilu, si hapot ko po subago, si sabi po ni Jan Marian, si aki mong 18 years old, nagkaigwaning spark, then pinasiparan niya lang, Then nagkaigwan na po ning Kalayo. Paano po nakaliwas si Aki mong 18 years old saka si partner niya?
10: Bali po, siguro. Hinap kami kasaruan man po siya, napagmata po siguro, tapos napapaturog na po dahil tayo nagtatrabaho man po kaya ninyo, Aki ko. Siguro sa pagal po, sobrang tungka na, napaturog man po siya. Siguro kang pag, ano niya, na pagmata niya po siguro, yun na po, itong may Kalayo na.
1: So ang ginibo po nindo, nagdalaga na siya paluwas.
10: Iyo po.
1: Opo.
10: Tapos kang nahiling kang aki kong sa luwas na yun na tundi na nagkakala. Tigpaparaapod niya mga tugang niya. Spirit niya po talagang iligtas
1: yung tugang salbar niya. Opo. Ma'am, ini pong nakuha po sa doon mong aki sa CR. Ang CR po nindo common itong nasa ano yan?
10: Nasa loob po kang harong may.
1: Kaya nga po, gusto mong sabihin ko, ang CR na kung sa inako si Duamong Aki, ini po, nasa kwarto ninda o nasa kwarto nindo o nasa ano lang?
10: Nasa kwarto po ninda.
1: Ah, so may
10: CR. Bali po ang partition lang po kang kwarto ninda, kortina.
1: Mm-hmm. So may CR po sa kwarto kang kaning Duamong Aki?
10: Nasa, may parting po si inami po ang CR mi.
1: Ah, okay.
10: Oh.
1: Opo. Tapos ini pong kwarto ninda ang partition kurtina.
10: Opo.
1: Oh. So gusto sabihin pag kang nama mati na kan si magtugang po na nagkakalayo na possible po ang dinalaganan kan si Duamong Aki duman po sa CR.
10: Eh, kasi may nagkukuraw pa man po da si Dua. Nagaagad tabang, may nagsaralit sa may kukuraho pa. O, si ibang mga nakakadangog man po, gusto man si Danglaogong ka lang po dahil talagang dahil na makalaog.
1: Dahil na makalaog.
10: Na po si Kalayo.
1: Opo. Inipong harong nindo, inipong sa may kwarto ninda, sa may CR, ano po ini? Konkreto po ang, ano? Konkreto ang lanob?
10: And parte po hindi sa may kwarto ninda, hollow block lang po. Pero sa harapan po, plywood ang lanob po.
1: Inipong CR? Ang CR po?
10: Ang CR po, ano po, hollow block.
1: So palibot po hollow block.
10: So bali ang opo, ang atop ni po simba lang may mga kahoy.
1: So duman po nakulong si magtugang, ano po?
10: Eh po.
1: Okay. O, nasa ina po ngunyan si mga aki mo, nanay.
10: Yeah, ang papo di sa Kristo.
1: Opo. So may nagtabang na po diyan sa indo na hali po sa gobyerno, na, ma'am, malo.
10: Igway naman po nagtatarao, sika po, nag-aasikaso na po sa muta, dobig anong niya po nga ni Samuya, na duman na po iburol inindo aming aki sa may likod kang barangay hall po.
1: Opo.
10: Balik po, tinatabangan naman po kami ninda.
1: Opo. Sige po. Mayo pong naisalbar, dawa anong gamit ka mo, tabi, Nanay Marilu?
10: Mayo po talaga, Sergio. Mas kisaro pong gamit, mayo po kaming naiduwas.
1: Opo. Ano pong, nanay, kung okay lang sa inyo, ano pong hanap buhay nindo, tabi, nanay, Marilu?
10: Nasa arong lang po, kung may tindahan po akong sadit.
1: Opo. Si Mr. po?
10: Si Agum ko po, dati siyang barangay Tanod. Kaya lang po naghali siya. Nagpahingalo mo na mag-ano. Kaya sa ngunyan po, ma po siyang trabaho.
1: Okay. Sige po. Gusto po nindo nanay maghagad ning tabang sa mga nagdadarangog, matabangang kamuta ining sitwasyon na ining nangyari sa indo, makahirak ang sitwasyon nindo tabi nanay.
10: Sige po talaga, Sergio. Opo.
1: Opo. Sige po, kung ano ang pwedeng maitabangan sa kuyang programa, matabang po kami sa imbo. Sa indo pong pamilya. Ano po? Okay po sa imo nanay na mga pudang kita, mga pudang ka sa mga nagdadangog na matabangan po kamo sa sitwasyon nindo mo niyan, tabi nanay. Sige po.
10: Opo. Sa mga may maray na buot man po, nagagad man po kami tabang sa indo, sa matabangan man po nino kami. Ay duwa po akong aki na nakabali duman sa sulo. Mayo po kami na isalbar kisaro kung gamit kung ano man. Nawara pa siya akong aki.
1: Opo, sige po. Ang sa muna pong pagkikidumamay, Mrs. Sardinas.
12: kuyang palan, ano, maray palan nga ni, tamay na ibansin ng duwang salit na haki.
1: Tano?
12: Ah, akang magkibilang sinda, oo.
1: Ah, may tugang pa na mga...
12: Oo, pero may kairiba. Salit-salit pa, malang nga ni tayawang digdi.
1: Oy, nagdadalan si Virgilin. Virgilin, baka ayaw, pwede mo matabangan ini yung...
12: Alay talagod, sir, at jo, si sir Ryan, ano?
1: Ah, sige daw.
12: Medyo emosyonal si Ryan, pero padangat yan yung mas padangat yan.
1: May na, may kaibahan silang, alam mo na, may naiiba sila sa Bilar na duwang aki, duwa pang aki.
12: Aking sanit na duman na kaistar.
1: Ah, okay.
12: Oo, okay, sige. Okay. Eh, tasa ko kay Ryan, ini yung ano, siyama, kang duwa, ano. Sige po.
1: Mr. Binyas.
13: Sir Jo, Marina Pagka.
1: Ay, opo.
13: Si Ryan Binyas.
1: Opo. Nakikidumamay po kami sa nangyari sa Indusir. Baka po, ano yan, di na ako mahapot kang iba pang mga detalya. Ano, nahapot ko na po ki Mrs. mo. Baka gusto mo pong maghagad ng tabang sa mga nagdadagog, sa mga nagdadalan sa muya, matabangan ka po, Mr. Binyas. Taaram kong kung ano ang namamati mo na...
13: Okay, itong mensahe niya doon.
1: Mm-hmm. Opo. Gusto mo pong magagading tabang sa mga nagdadaog, matabangan ka po sa sitwasyon ni Dungon yan, sir?
13: Okay na po. Kaya niya doon.
1: Opo. Sige po. Ano yan, ha? Ang sa muya pong pagkikidumamay, Mr. Binyas, ano, sir? May hapot lang ako. Totoo ba na bago makalaog dyan sa may subdivision nito, may mga autong na nakaparking dyan sa tinampo na kaya din nakalaog si fire truck? Totoo ba ining nadaog ministro?
13: Opo, opo. Totoo yan po. Kabilaan ng parking dyan sa may patuloy dyan sa buya.
1: So kaya...
13: Nahanta lang paglaog kang rubir dyan sa may buya.
1: Ay, naku. So iyan, sarap pa sa nakaabala?
13: Opo.
1: Okay. Sige po. Sige, salamat po, Mr. Binyas. Sir? Roy, sige na, Roy.
12: Sa palang, ining Palmera Village, sinidyo itong
1: sara dito, sa Sarayan. Oo, sara dito ng tinampo dyan, Roy. Tapos, pinarkingan pa yung mga, ay, naku, yan sinasabi ko eh.
12: May kuyang digdi,
1: nagpaparabarakal. Nagpaparabarakal out, tumayong mga parkingan, no? Yun na yan ang sinasabi ta.
12: Oo. May 10 meters digdi na pakray ng tinampo nakaaging administrasyon. Pero itong 10 meters pa lang, itong panahog kayo, salit ini talaga, dating salit-salit talaga ini. Kaya hindi, ginigoyin yung garo, kumbaga garo, village, digdipig, okay. Si ibang mga taga-Naga. So, yun eh.
1: Sige.
12: Pero pag mo duman sa pinakang village, sarabi talaga ang tinampo duman. Mga one-way lang araw kaya. So, yan, ang totoo yung panahog. Digdi sa Cristo Funeral Home, siya digdi si Mag-Agon, saka si Pamilya Yao na digdi. Ano sa lahat ng taon na sumit niya niyo. Yan ang si Rick Mar, saka ang iba niya.
1: Uy, ano yan? Sige na. May mga official naman na nagtatrabang dyan sa pamilya?
12: Iyo, si Kapitan, naabutan ko dito sa Bago. Okay. Pag sabat niya niya ako, and then okay. Pag-upload kita naman sa Matagum. Okay, sige. Alin sa location, si Araka.
1: Nagdadangog, nagdadalan mo niyan si Virgilin. Oh, may tinao na po. Initially, nagtaon ng 2,000 pesos si Virgilin Cares. Virgilin, thank you, ha. Initially po, si Virgilin nag-donate po ng 2,000 pesos. Si mga gusto pong mag-donate, pwede mo pong telepono na, no? Pwede mong telepono. Possible po pagkakan or cash, takay po ni kang pamilya. Pwede po kamong magpadara sa samoyang GCash. Ge, pakaraya daw ini. 0951-719-3339. Medyo na ano si Gcash ta. 0951-719-339. Pakipuloti daw ini. Ang samuya pong Gcash, 0951-719-339. Pakiano mo, Bill? Yan. Alright. 0951-719-3339. Tabangan tamang po ini yung pamilya ni Mr. Ryan and Malu Binyas. Ubus si kagamitan, may nagadan pang duwang aki, si Rosalie, si ano yan, ano si pangaran kanison? Ano si pangaran niya? Maria, Marian and Michelle. si Marian 13, si Michelle 12 years old. Pareho po nagadan nakulong sa CR kang ano yan, kang sa Indang Harong. Abangan taman po, please. Sa mga may karahayang buot diyan, si mga may surusubra po, kunigwa kita ning ano yan, ipagkatiwala nindo sa muya. Si Virgilyn Cares, nagtaon na po ning 2,000 pesos, inisyal na tabang, baka po pwede nindong ipagkatiwala sa muya. Tabangan ta po sa mga nagdadangog niyan, sa mga nagdadalan, 0951-719-3339. Or kung daiman, idirekta na nindo sa pamilya ang tabang nindo, yaon sinda ngunyan sa Cristo Funeral Homes, diyan po sa Kararayan.
2: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
1: O yan ha, o lokal na gobyerno kanaga, igwa ka mong tatrabahuhon, ipataranggal ang mga auto na nakapark sa tinampo, lalong-lalo na sa mga arog kaning perikite. O, tasaro sa naging rason kung taano tanaabala si bumbero dahil kan mga auto na ginigribo nindong parkingan ang tinampo. O di ba may piglansar si Mayor Lenny Robredo ning Uplan Disiplina? Aber daw, Mayor, ipahiling mo daw kung talagang igwa kang ibubuga, former Vice President, ipahiling mo daw ang iniyong piglalaki-laki nindong Uplan Disiplina.
2: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
1: Bako lang sa taram ha, dapat sa gibo, babantayan mi po kamo. Pasinsyahan kita ha, babantayan mi po kamo kung ining sa indong Uplan Disiplina magigibo nindo.
2: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
1: Aratyan po, ansa tong kooperatiba?
2: Radyo Guapito.
14: Bawal ang kabit. Bawal magtakod kan linya ning kuryente sa ibang harong o pagtap kan linya hali sa lehitimong koneksyon na mayong pagtugot o permiso hali sa Kasoreco 2. Ini ang mas istrikto asin pinakusog na kampanya kang kooperatiba base sa Anti-Filferage Act o Republic Act 7832. I-report ang illegal na koneksyon ng kuryente sa numero 0992-950-9683. Ang gabos na impormasyon kan nagsumbong mantinidong confidential sa dami.
15: Kasoreco 2 Safety Tips. Iwasan ang paggamit octopus connections o paggamit ng surumpay na extension wire. Posible ni ma-overload as in magkausan ng limalaso arokan kasulo. Ang pagrumdom na inihali sa Kasoreco 2. Kasoreco 2 Tipid Tips. Limitaran ang pirming pagbukas ng refrigerator kung daiman ka ipuhan. Ini para maiwasan magdakol ang konsumo as in daiman tulos maraot ang ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasoreco 2.
16: Mataas ba ang konsumo sa kuryente ng aircon mo? Ang laki? Kaya yung pababain. Easy-easy, kayang-kaya. Nag-e-aircon tayo para hindi mainitan, hindi ba? Hindi para ginawin. Oh, hindi ba? Aminin ninyo, gusto lang ating mapreskuhan, hindi naman mga tugsalamig. Ang konsumo sa kuryente ng aircon ay dahil sa compressor nito. The more na under ito, the more the konsumo. Kaya ako, 25 degrees lang ang thermostat. Lae, ayos na, presko na. Hindi kailangang sobrang baba ng setting, pagkalamig-lamig. Tapos ang suot naman pagkakapal-kapal. Hindi gayon, ang damit dapat iyong maninipis o yung presko lang. Kapag 25 degrees lang ang thermostat, hindi masyadong kayod marino ito. Ang aircon ko, lagi ring malinis. Pag napapabaya ang madumi, nakaw, mahihirapan ang compressor, lalakas na naman sa konsumo. By the way, nung binili ko are, pinili ko yung mas mataas na IER para mas mababa ang konsumo. Tandaan, konsumo sa kuryente, kayang pababain. Easy-easy. Bayarin sa kuryente, bababa.
17: Sa paggamit ng aircon, idiskarte mo. I-power mo, i-safety mo, i-secure mo, i-discarte mo.
18: Daigibuhon istaran ang kulungan asin magbayad ng penalidad hanggang 50,000 pesos. Antay, Filferage Act o Republic Act 7832.
19: Report sa Kasureco 2 ang ilegal na koneksyon ng kuryente sa numero 0992-950-9683. Ang gabos na informasyon ka nagsumbong, mantinidong confidential.
20: Kasureco 2 Safety Tips. Daibayaan na naka-maximum speed ang electric paninhalawig na oras. Hindi para maiwasan mag-overheat asin magdulot ng kasulo. Ay pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Kung minabakal bagong appliances, pili mo ng EER o Energy Efficiency Rating kaini o STARS. Mas halang to ni Energy Efficiency Rating o STARS, mas hababa konsumo sa kuryente. Ay pagirumdom na inihali sa Kasureco 2.
21: Alam ba ninyo na ang simpleng plancha ay isa sa pinakamalakas sa kuryente? Dini sa amin, hindi nagpa-plancha pag demand peak hours. Ito yung mga oras na kadaming nagamit ng kuryente. Kainitan din ang araw iyon. Ay kawaawa naman ang nagpa-plancha. Mainit na ang panahon, mainit pa yung hawak na plancha. Ay nako, ay di parang Bartolina. Pag hindi kainitan ng oras, yung electric fan, syempre, sapat ng number one laang ang fan speed. Yung oscillator, nakalock, nakatapat laang sa nagpa-plancha. Konting iwas doon sa plancha. Kung ihip kasi ay natama doon, ay di parang pinilalamig mo yon. Ay kailangan mo man ng init eh para maunat ang damit. Isip-isip. Yung kuryente, paiinitin ito. Samantalang yung electric fan, pinalalamig ito. Ay naku po, nagkontrahan na. Ay di kuryente todo-todo. Ewan ko sa inyo, pero ako, ang plancha, pinag-iinteresan kong pababae ng konsumo ng kuryente the easy way. Para bayarin ko sa kuryente, mapababa din.
17: Sa paggamit ng plancha, i-discarte mo. I-power mo, i-safety mo, i-secure mo, i-discarte mo.
19: Bawal ang kabit. Bawal magtakod kan linya ng kuryente sa ibang harong o pagtap kan linya hali sa lehitimong koneksyon na mayong pagtugot o permiso hali sa Kasureco 2. Ini ang mas istrikto asin pinakusog na kampanya kang kooperatiba base sa Anti-Filferage Act o Republic Act 7832. I-report ang illegal na koneksyon ng kuryente sa numero 0992-950-9683. Ang gabos na impormasyon kan nagsumbong mantinidong confidential sa tama.

0: ka sa Recuto Tipid Tips. Kung may napili nin bagong air conditioner or refrigerator, pili yun si inverter o inverter-based technology. Hindi para makatipid din po kung mas o menos 50% kan konsumo ng kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon or ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2.
1: Sa aircon, ang easy way para mapababa ang konsumo ng kuryente ay ganare. Ang aircon dapat compatible sa kwarto. Aba'y oo naman, ang kwarto at aircon, parang love team yan. Dapat i-compatible. Depende sa...
2: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
3: Alas 9.21 na po ni pag-aaga. Ang programang ini dira po sa tuya kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative.
4: Uyan na munyan ang programang Ansatong Kooperatiba. Programa sa Radyo kan Kasureco 2. Maimpormar, madiskutir asin masimbag sa mga kahapotan, reklamo pati anunsyo sa dalagan asin operasyon kan sa tong kooperatiba. An sa tong kooperatiba. Makiaram kita, magmangno asin magtapang. Ngunyan, uya an sa indong host, Joe Usabal asin Rener Bukay.
3: Mga tugang, Diyos maray na aga. Ini po ang sa tuyang ang sa tuong kooperatiba. Siyempre, de pwedeng mayo ang sa kuyang partner. Sa kuyang partner, si Rener Bukay, kang Camarines Sur 2 Electric Cooperative. Ner, good morning, Ner.
5: Yan. Good morning, Sir Zo. Sa gabos po na nag-antabay ngunin na pagkaaga. Yan.
3: Oy, pasinta ka na. Medyo na-relate kitang kadikit.
5: Okay lang.
3: Tinapos na itong sa nangyari sa Kararayan, ano?
5: Iyo po. And actually, ikaw kita duman sa bago, may crew kita na kaipuhan magtabang duman sa lugar.
3: Okay.
5: Lalong-lalo na takaipuhan ng marayang kuryente. Yan, June 5, 2026. Yan, Biyernes. Webes. June 4. June 11 na.
3: June 11 mo niyan. Bira. Masyado kang advance eh.
5: Pero, di eh, cool. Ano na nga ni, huri ng maray.
3: Ay, iyo pala. June 12 sa aga. Ay, ano na na. Son, malagi na nining bandera pala hindi sa likod ta ha. Sa iyo, TV. Ta, ano sa aga? Mm-hmm. Independence Day Celebration.
5: Independence Day Celebration. Mm-hmm.
3: Ikaw, makapang bandera dyan oh.
5: Iguana.
3: Demo ipinapahiling ang sa imong pagiging patriotic.
5: Ah, hindi sa likod, dapat igwa. Oh, sa dapat. Sa luwas igwa kami.
3: Kundi ara mo ang paglalag ng bandera, di man ang hulugan na patriotic. May bandera ka pero unpatriotic man ang ugaliun mo, di ba?
5: Yan ang difícil.
3: Oh, yan, okay. Sige. Sige
5: po.
3: Bago kang Bareta sa Kasureco. Kasubago, itong interview ko duman, ang allegedly, iba ganun si Permitang Pagpaparadisgas, Ner, ano? Na ang mga may harong, dapat maging regular ang pagpapa-inspection ninda kansa inda pong mga electrical connection sa harong, lalong-lalo na kung medyo haloy-haloy na ang, haloy-haloy na si
5: wiring.
3: Si mga wiring, ano?
5: Mm-hmm.
3: Ako nga ni, mapa-inspection man ako, kundi digdi na lang kileyo, si sa kuyang technician digdi. Regular kita kayo nagpahiling, takong minsan may mga corrosion bagang nangyayari. Pagkatapos, siyempre sa kahaluyan naman na gamit, di ba? Igo dyan yung medyan na uubak na, minsan may kinangat-ngat kang kino o kung ano pa. Number one yan na dapat, saka dapat ang ginagamit baganer na mga paulit-ulit na bagang sinasabi ni ha,
5: na si mga pagirumdum.
3: Pagirumdum ta na ayusin ang linya kang kuryente sa laog kang harong, particular, dapat nakukompute ning tama ang load.
5: Yan, tama po.
3: Okay.
5: Yan. Actually, so, yun,
3: si, yun si nasabi Subago na nagkaigwada ng spark before na mm-hmm. nagkaigwada ng kalayo, garoon may nagkaigwada ng spark na pasipara, then yun na yan, nagpuo na si kalayo. Anyway,
5: yan. May kasabihan nga ni, sabi, Sergio, na magtipid na sa gabos na bagay, lalong-lalo na kung nagpapag-ibon ng harong, bako lang. Kumbaga, di mo sinasabing literal na talagang titipid doon ang pag-ibok ang harong. Gabos man dapat, nakasunod sa standard.
3: Oo.
5: Kaya lang itong pag-abot sa materyales kang electrical connection, yung mga wirings na sa lawkang harong, yan po dapat ang data titipidan. Igwaman, Sergio, na talagang day nagtitipid, gusto man nilang naka-standard, si gabus na connection sa laog, si mga wiring, si mga gamit, si mga equipment. Kaya lang kang tigpapakontrata ninda, duman man nagtitipid si nakakontrata.
3: Ano po? Yun.
5: Kaya, yan, duman bagay. Igwang gusto talagang standard, magsunod sa standard, tapos si mga dekalidad na mga wire, ano? Sa wire na lang kita. Ang nangyayari, kang pinakontrata, data man tigagabos, ano? Talagang din nagsusunod din yung mga kontraktor. Igo po kita mga kontraktor na masingiling dakula. Kontraktor kang mga wirings, ano? Yung mga electrician ta. Do data man, sabi ko, data man ginagabos. Mga nakakapira man sa nangyayari, nakakaabot sa satuya. Sisingilon ng dakulang kantidad para duman sa electrical wiring sa satuya mga harong. Tapos, pagbakal kasi mga materyales, yan, duman man tinitipid.
3: Ah, gusto sabihin.

0: yan, nagkakaigwa ng problema.
1: Kaya
0: si, ang advice na Igde, si mga lihiti mo kitang kumbaga brand, ano, day baling magaragastos, mahal-mahal, pero yaon ang quality. Dahil gagamitin taman yan yung nagkakaperang taon, iyan ang gusto tamang mangyari. Nakasunod sa standard, si quality, yaon manggiraray, and day po makukumpromiso si propiedad ta, arawgan sa tuyang harong, kung nagkakaigwan ng problema. Magtipid na sa gabos na bagay, ang dapat ng dakulang pansin itong sa tuyang mga electrical connection sa laukan sa tuyang harong. Pero linawan ta, ano po, dahil na po sa hakop yan kang kooperatiba.
1: Iyo. Pag yaon po sa laukan kang harong, suway na po yan. Dahil na po yan sa hakop kang kooperatiba, sa Indo na po yan.
0: Yan. Nasa sa Indo na po yan kung si Isay po ang matrabaho sa laukan sa Indong Harong, ano, si mga wiring sta. Kabali na po dyan si mga breaker, kumpirang amperes, ang kada branches kayan. Yan, ito ang hihilingon ta. Kung may, although magayon na ngon yan dahil mga breaker na po, mga, like itong mga, may mga switch, ito, bigbababa, taas, si mga main switch ta. Ngayon, mga breaker na, si tama lang sigurong barangaan kang loading. Ano po, iyan ang kinakaipuhan para di kita magresulta sa araw po kayo ng aksidente. Majority kang kasulo, Sergio, sangaran ng kuryente ang dahilan. Kaya iyan, mag-iingat po kita. Kasuod ba, siguro, diretsyohon ko na, Sergio, kasuod ba po nagkaigwa kita ng taigwang nag-message sa tuya? Kung taano di ata, kasuod ba, nagka-copyrang beses ang biglaan na pagpalsok o pagwara ng kuryente, igdis sa feeder 13 and feeder 18. Na kung sa inang sako po kayo ni, ining Balatas, Jimenez, Macmariano, Village, Park Camagsaysay Avenue, Mayflower, Jane Miranda Avenue, MNWD San Rafael, Naga Science High School, Back of Nia, BMC Road, Tapas Compound, Villa Oviedo, Zone 7, Cararayan, Monterrey Village, Naga City Subdivision, Part Kang Concepcion Pequeña, Part of Barangay Dayangdang, and Mayon Avenue. Yan na po ang feeder 13. Ang feeder 18 ta, Part Kang Magsaysay, ining sa may Sampaguita Tourist Inn, Kayanga Road, Avenue Square, portion kang Barangay Dayangdang, ining sa may Shell, Orange Dormitel, Coke, SSS, and ining portion kang Concepcion Pequeña. Nagkaigwa po ning Dema Baba sa duwang beses na automatic power trip off. Gusto sabihin, biglaan po si pagwara kay ini. Si Enot, siguro mga 11 o 12 noon. Tapos nasunodan, mga 1 p.m. Duman ta na hiling, Sir Joe, na nagkaigwa kita ning overcurrent. Pag sinabing overcurrent, talagang naabot na si limitation kaya itong sa tuyang feeder, ining feeder 13, na kung sa nagkakaigwanan ng dahil na balance si loading kaya itong linya ng kuryente, kaya nagre-resulta sa power trip off. Ang ginibotang solusyon, nagkaigwa kita ng paglipat ng load. Ano po? Kasuod ma, June 10, 2026, nakapaluwas kita ng advisories kasureko to emergency power interruption na kung sa in, sa oras na 3 p.m. To 4 p.m., nagkaigwa kita ng emergency shutdown kang duwang feeders, ining 13 saka 18, para mag-unload. Ining 13, may portion kita iti sa may J. Miranda, sa may City Hall, na ilipat na po siya sa feeder 18. Kaya duwang feeders po si naka-shutdown takasuod ba. Pero nagibuhan taman paagi and under observation po onyan, ining maghapon na ini, Sergio, kung mauulit pa ba itong overcurrent ta sa feeder 13. Kaya yan po ang naghahagad kami ng dispensa sa gabos pong naapektaran si mga unscheduled or emergency shutdown o power interruption na dara po kay itong sa tuyang pagkakaigwa ng overcurrent. Gusto sabihin, talagang naglanglangkaw ano, si demand

0: kang mga konsumidores ta sa irarom kay ining o naon igdi sa connection kang feeder 13 ta. Yan, under observation, ngunya na maghapon, tamid mainit na naman baga, ang pag-asa garo ibinalik o nagpaluwas naman ng advisory, manunungod po duman sa El Nino. Ano po? Kaya medyo namamatian ta.
1: Nasa may tropical, nasa may tropical ano na da, part kang Earth ang El Nino. Gusto sabihin,
0: yan.
1: Any moment, pwedeng
0: ma-experience
1: yan ta na. Yun na nga yan, medyo magatakot. May El Nino. Pagkatapos, nag-epekto na ang southwest monsoon.
0: Yan.
1: Bagat.
0: Gusto sabihin, may mga portion kita kang Pilipinas na mga ka-experience ng grabe ang init o ining dry ano season. May mga portion man kita kang sa tuwing nasyon na grabe man ang uran o nakaka-experience ng makukusog na thunderstorm. Ano? Kaya ini po ang prepararan taman sa partikan sa tuwing kooperatiba dahil massive ang clearing operation ta o itong power power line corridor clearing para at least maibitaran itong mga pagkakaigwa ng problema sa ngaran po ng linya ng kuryente, epekto po kay ning mga vegetation na nagkakapir ang aldaw lang si pag-uuran-uran kang mga nakaaging semana, unyan po grabe na naman si nakakatama sa mga wire kan sa tuyo o ining distribution lines ta ining mga sanga kang kaahoy as in mga kawayan na yaon po diyan sa mga upper barangays kang siyudad ni Naga o upper barangays kang Naga City, pili ining pasakat sa may Kuri, iguamang kita igdi sa may Minalabak, Kanakman, may report diyan sa Satuyen Kalabangati ng back end si Ruma. Yan po si mga nahiling ta na mga naglaog ng na mga job orders, ano? Data na ito masaro-saro pa. Pero ang pinaka-bottom line, hindi, kay puhan ta pong gibuhon si regular na preventive and corrective maintenance na kung sa in, iyan po ang sa tuyang mandato, magibota si trabaho pag-abot duman sa pagkakaigwa ng malinig na distribution system para maging reliable ang sa tuyang supply ng kuryente. Kaya yan, mag-expect po kita. May mga portion kita kang Naga City, as in pagtarain na banwaan na sakop kang Kasureco Dos, may mga naka-schedule kitang power interruption. Ano po? Arog po kaini sa maabot pong June 15, 2026, Lunes po yan, 9 a.m. to 5 p.m., igdi po sa may Barangay Dalipay and Mayaw Payawan. Igo kita dyan request sa tuya na i-relocate ang poste. Ano po? And sasabayan ta naman po yan kay itong mga obstruction sa tuyang distribution lines. Kabali na po dyan si paglinig kang sa tuyang linya. Ano po? Barangay Dalipay and parte kang Barangay Mayaw Payawan, Milaor, Camarines Sur. And sa maabot pa na June 19, 8:30 a.m. to 5 p.m., 7 hours and 30 minutes, Minalabak area, ining sa may Irayang Sulong, Antipolo, Timbang, Hubo, Baliwag Viejo, Del Socorro, Salingugun, San Antonio, Hamuorawan, and Bagulataw. Go kita dyan, i-install na intermediate pole, base man po ini sa request sa tuya, sa lugar. And sasabayan ta naman yan dahil ini coastal areas po ini ano kang Minalabak hanggang po yan duman sa may Hamuorawan and Bagulataw and San Antonio and si dulo na po yan no, gilid yan kang dagat and may portion po dyan na grabe po ang vegetation itong mga palapa.
1: Gusto sabihin grabe yung mga ano yan mga nagtatama sa
0: Linigun. Si mga Balagon ano siguro pakiulay taman lang Sergio ano pakiulang pakiulayan taan sa tuyong mga paraan tabay ng niyan ng mga konsumidores kang Kasureco Dos ito pong mga Balagon na nagkakanap duman sa tuyang mga guy wire ano si mga suporta baga ano sa poste siguro kung may mahiling po kita kayan lalong-lalo na kunya o malang sa tuyang solar
1: tanggalo na
0: natad ta. Igugupit lang po yan. Ano? Guntingon lang itong itong de dapat depo ka magkapot sa itong mismong guy wire ano ta kung, ang rason kay iba kang iba baka ngayon mag-ground kami makuryente ka mo makuryente kami kaya ang gigibon po nindo gugupiton lang po itong ano itong balagon itong puon niya and bahiling po nindo yan otro aldaw kayan alang na po si balagon dahil na po maabot duman sa
1: taas
0: eh.
1: Oo
0: sa taas tapos si transformer ta dahil na maapektaran yan po ang pakiulay ta lang ano ta, siguro baka umampo yan dipisil sa partita tayo po yan si mga nahihiling tang mga tigpapadara sa tuya mga pictures may mga litratong pinapadara sa tuya. Sir, ano nga yung balagod ngayon? Inita din nila tigahali. Ano? Oh, yan. Sa simple po, kung day pa inaabot kan sa to yung schedule kang clearing operation ta o ining power line corridor clearing si grupo kan sa to yung kooperatiba, and pwede ta na po yan putulon lang. Ano? Mm-hmm. Putulon lang po itong sanga itong puon.
1: Sa kasi mga mataranong po ning kahoy, kung pwede po, dahil ikaw magtanong ning kahoy, sa irarom kang mga kable kang kuryente.
0: Yan. Tama po yan, Sir Jo. Speaking kang sa tuyang de pagtanom ng kahoy sa irarom kang
1: kable kang kuryente. Oo.
0: Kasuod ba po, yaon po ang sa tuyang executive officer, kay ba po ang sendong lingkod, si Engineer Banyaga, si Engineer Balaran, and ang sa tuyang technical assist, si Engineer Domingo, duman po sa ginibong committee hearing sa tinambak. Na paapod po kang sa tuyang may higos ng mga kagawad sa tinambak. Ninhuli ka ining saro dyan, Sir Joe, ining day po pagtugot na pagtanom ning mga kahoy, lalong-lalo na si naglalangkaw, ano? Nagdadakula, lalong igwa kay baga itong mga nyug. Ano? Igwa po kita dyan ning mga consumer kang kasureko to, nayaong po duman sa lugar, nagtatanong sila mismo kung masirarong kang mga linya ng kuryente na pag-abot kang 3 years to 5 years, halangkaw na. Lalong-lalo na yun yung mga nyug. Ano? Pag nahiling po nindo na may kuryente sa tangod kayan, dahil na po kita magtanong dyan. Kabali po yan duman sa napag-urulayan dahil igwa kitang adoption kay itong Republic Act 11361 o itong Anti-Obstruction of Power Lines Act na kung sa Insurjo kaypuhan man ipautob ito kang sa tuyang kooperatiba si pagsunod po duman sa batas na po ini ano igo po yan mga sukol ano kung may hiling po nindo imagine po nindo ano may tulong linya ng kuryente yaon po duman sa endong tangod kan sa endong harong o harani duman sa endong harong ang tendency po kayan kung may tulong linya o may three phase line kita tapos ang iraram kan may secondary line estimate ta po ano kung matanom kita ning kahoy luwas po yan duman sa 3 meters o ilang pas na pang 3 meters ta ang kahoy po baga nagdadakula. Ang 3 meters po kayan, kung naka-cross po baga ang sa tuyang linya ng kuryente o si postate at si design ta, itong pinaka-side niya, si last na wire, both sides, dapat po 3 meters dyan. And si iraruman, iyuman po, maski po structure, building, harong, yan. Kung mapaharong po kita na may harani sa linya ng kuryente, kabali na po yun sa kukonsider sa pagtao po ng building permit ka o mga LGUs. Kung pwede mag-setback kita, yan. Yun ang po si mga maralaog pa lang o ma-araplay pa lang.
1: Ang minsan kaya niya, ano? Minsan, mapatugdok ng harong. Di yaon sa taas si kuryente kang kasuray ko siya sa taas. Oh. Eh nakaisip magpa second floor.
0: Oo.
1: Nagpa second floor. Oh, kang kang ano na, kang naka second floor na. Ay dapat nga ipahali nga ang wire kang kasuray ko. Pambira.
0: Madali lang po.
1: Kumbaga sa ano may
0: yan. Good morning kay Doc Joey Blasco.
1: Joey.
0: Nag-aapod sa tuya. Nagka-on-air kita, Doc.
1: Tano, mayong kuryente si Doc Joey dyan sa infirmary. Doc, naka-on-air kami ni Riner. Hindi ka magpara-aapod do. Ta, makabali ka sa public service announcement.
0: Ayan. Call po ako after.
1: May pig, ayan, ano, may siguro. Pig forward ako dyan sa Emoner. Sa Dayang Dangdayan.
0: Oo, Dayang, sa Dayang Dangdayan. Madali lang po. Hiling konta. Yan.
1: Yan.
0: Anyway, yan, Tabi Sir Joe. Gwapa kita. Power interruption sa June 10.
1: Uy! Oh, June 10, tapos na.
0: Tapos na ni.
1: 11 ng Unyaner.
0: June 19.
1: Oh, June 19.
0: Tapos naman ini.
1: Day pa, June 19. June 11
0: na,
1: pa lang
0: nabasa ta na. Nabasa ta na sa bago.
1: June 19, dapat okay, day ka magpa-brown out there. Birthday ni Rizal. Yeah,
0: June 19.
1: Oo, birthday ni Rizal. Ayaw.
0: Okay.
1: Okay dapat.
0: Birthday talaga.
1: Day birthday talaga ni Rizal. Ang birthday ba ni Rizal is June 19. 18, okay. Ano to? Basta, di ko alam si Leon ako si taon.
0: Basta, madali lang, Sir Joe. Simbagong ko lang madali. Gara emergency.
1: Sige daw. May apod si Doc. Oy, atyan, din yung paglingawan ha. May amnesty program kita ngunyan. Sa kabos ng mga residential consumer, after po ano yung break ni Riner, igoponing amnesty program. Si mga may moroso na pong darakula dyan, iguangon niya ng amnesty program ang kasuray ko to. Yan. Iyon yan, didiskuteron niya dyan ni Rinel. Good morning, pwede pong pong magpaabot na kung pwede man po matriman ang puon ning nyug na nakatama na po ang palapa sa linya kang kuryente, digdi po sa Grandview Heights Subdivision, Pakul. Pakul. Pirang beses na po kaya yeah. Na brown out pag okay. Pag nagduduta na ang palapa kang nyug sa wire kang kuryente po. Nero, diyan da sa may Grandview Heights Pakul Subdivision, may sarong nyug na da dyan, ang palapa kang nyug nagtatama na sa kuryente, nagtitrip up. Oo, nagtitrip up.
0: Si pagtatama.
1: Sa sige. Grandview Pakuha Heights.
0: Si exactong address.
1: Oy, Francis Bertosio Rignim. Pwede pong pakitaw ang exact picture nindo. Araw kaning tinaw sa kuya ni Tali. Diyan sa Dayangdang, sa corner da kang doon, snare, ining padara ko baga sa mga picture. Yan o. Nasa erarom kang mga, kang kable kang kuryente. Kahoy.
0: Yan. Dali lang. Na ibyuta. Pero luluya ang sako yung connection na naman. Yan. Ini, ang problema kay ni Sir Joe, nasa eraro man.
1: Ang problema kay Ner, tapig, ang iba na kay Ayan dyan, pig sabi na sa Enro, kundi si Enro, pig tutok doon sa kasuray ko ngayon mag-trim, kaya bako ngayon kami.
0: Sige. Nahiling ko naman ang sitwasyon. Abot na duman.
1: Oh, may jumper daan ni Ro. Sign ini. Sign ini. Location Roy Ranoco. Pag magtao ka muning magtatao ka muning information about sa mga jumper. Itao po nindo ang exact location ta maiwason ang coverage area kang kasuray ko. Magpapara hula kayan ang mga lineman kung sa inyong sususugon, ano?
0: Anong ko ni Sir Joe? Ma-schedule lang tayo sa may, Down Street?
1: Down Street.
0: Yan, Dayangdang.
1: Yung baga, dakulao na, si Kahoy,
0: Mas magayon kayo, halio na, Sa totoo lang, Sir Joe, kung istriktuhan tayo ni, hanggang pwede tayo ng tanggalo na dyan sa iraram,
1: Kundi mahagad ka kang permit sa DNR pag nagputol ka kayan,
0: kabali po yan duman sa RA 1361.
1: Ah, di iguana pala ning ano yan. May batas.
0: Kaya kabali na po yan duman. Kung de lang po kayo matalubong maray. Ta kung babasihan tang sukol kay ito ang lent tapos ining kahoy na ini, ang matatada na lang kay si
1: mayo na yan isang si hawak na lang matatada.
0: Si hawak na lang. Sige mong trim ka ini. Kaya pag yung tigasabi ta, dahil na po kamo magtanom na harani sa linya o sa iraram kang linya ng kuryente. Dahil man lang po yan makakabuelo dyan.
1: Every ay, o oh, yan nero. Ining ano sa Grand View Pakulo, forward ko sa imo.
0: Forward mo po.
1: Okay. Sandali ha. Ma-discuss kita kani yung ano yan, ini yung amnesty. Naukupal kita kani yung, okay. Yan na ner, sige na ner. Ma-discuss na kita kani sa amnesty. Ta, i-forward ko na lang po, sa imo. O yan o.
0: Okay.
1: Nailing mo na. O yan dali talaga o. Oh. Ay, iyo talaga ner. Ay, tinamaan ni ning kikilat.
0: Ah, iyo. Oh. Mayo na ni.
1: Tinamaan
0: dapat kainin dami, putulo,
1: putulo
0: na.
1: Na. Yan yung na yan. Tinamaan na ning kikilat ni Nero.
0: Agihan ko, ta nagsasaod bang kita dyan sa may Grand View.
1: Sa may Grand View. Tinamaan daro ni kikilat.
0: So, hindi na sa Grand View. Palaog lang siguro ni.
1: Oo. Oh. Exact location. Ah, tabi, Francis. Exact.
0: Sige. Location. Para location. Dumanan ta.
1: Pag matao po kami ni ano, dawan tawanin do kami ni kang exact location ha ta nga ni pong day man nagpaparaharanap an sa tuya pong mga lineman kung sa inhahanapon. Okay.
0: Para din ani tabi Sir Joe ano ta i-send po
1: diyan sa Nero. Paki double check ini po sa mga lineman nindo. Sa mga lineman ta diyan sa Kasoray ko. Dumanda ining sa nasuluan ini o. Jumper. Ay nako.
0: Ah, sa nasuluan. Oh, oh, kaya yan. Yan ang...
1: oh, paki-check nito niyo.
0: Problema ta dyan eh.
1: Ay, nako. Oh, i-check na nito. Siguro ma kabali ni sa ma-investigate.
0: Sa dumani ni Sergio sa lugar.
1: Sa Palmera.
0: Yan si ano. Yan duman si Engineer Banyaga ngon yan.
1: Oh, advisean mo na. Si Big Soto kang kasuray ko.
0: Eh, dagulong talaga dyan. Oh, yan.
1: Advisean mo na si Big Soto kang kasuray ko.
0: Ayun po. Paraan. Yan ang sindaduban. Kay bakot ako kaya lang may
1: problem. Si Engineer Julius Banyaga, sabihan mo na.
0: Oo. Yan, tabi si, Sergio.
1: Si Big Soto.
0: Si
1: Big Soto.
0: Yan. Ini po, ano, papahiling ta siguro ining clearance para magkaigaw kita ng idea yan sa kuyang live streaming. Ang sukol ka ining konsein kita matanong sa naning kahoy.
1: Mm-mm.
0: Ano po? Okay. Base igdi sa Republic Act.
1: Oh yan, basta pigasirin ko na yan sa Emonera. Inida ang sa may Grand View Pakol, harani sa may Laundry Shop. Okay.
0: Laundry Shop.
1: Grand View Subdivision Pakol. Harani sa...
0: Meron tinamaan ng kikilat?
1: Harani da sa Grand View Avenue. Okay.
0: Mm-mm.
1: Sige.
0: Yan. Yan po ang clearance ano sa taas. Ailing, siguro nag-send ko naman kay Terdy. Saka kay Jamison. O yan. Ayan po anong clearance ta. May hiling po nindo ano. Inian sa tuyang linya. Sa tuyang live. Si mga nagaantabay po dyan. Arog po kayo ni ang sukol kayo. Ano. May hiling po nindo. Yan vertical clearance niya. Sa tuyang mga linya ng kuryente. 3 meters po yan. May hiling po nindo. Para guided kita. Ano. And eh, maiwasan ta na magtanong po dyan sa irarom kan sa tuyang distribution lines. A transmission.
1: Pirang meters na? Pirang meters hali sa poste?
0: 3 meters. 3 meters? Actually, bako sa poste, Sergio?
1: Sa?
0: Itong pinaka-last both sides.
1: Itong pinakang, ano to? Itong ano yung apulindak yan? Cross arm?
0: Oo, si cross arm niya. Si pinakadulo niya. Kung hiling po nindo sa illustration ta, ini po ang pinaka safe.
1: Mm-hmm.
0: Ayan na pwede nindong mabasehan para magtanong ka muna ng kahoy na medyo harani sa poste. Consider po nindi.
1: Nair.
0: Ah, tara siya.
1: Takulon da kaya tuman na no. Mga jumper. Takulon da kaya mga jumper. Aram mo na yan. Konsen yan ha.
0: Oo. Ayan. Yan sabi ko. Magbago na kita. Yan, pagkakaigwanan yung problema.
1: Di na ako mag-arog kay Alan Peter.
0: Dahil kita, basahan kita ang Bible verse ka to.
1: Okay. O, di na kita sa ano?
0: Yan,
1: Amnesty program.
0: Ang sa tuya pong kooperatiba, Tiglan Sarliwat, Pero ang pagkakaiba kay ining expanded amnesty program kang Kasoreco 2, bukas po ini sa gabus ng mga residential as in commercial. Pag sinabi pong commercial, kabali na po dyan si mga negosyo. Ang gusto sabihin po, poon June 1 to August 31, 2026, sa gabus pong may arrears o may utang as in putol. Putol ang sa indang koneksyon ng kuryente o mayo sindang kuryente ngon yan, inhuli kan sa indang pagkakautang poon 2025 and prior years, pwede sindang mag-avail kaining sa tuyang expanded amnesty program. Pag sinabing expanded amnesty program, tinataanan ning pagkakataon si gabus na may pagkakautang. Kaya ito baga residential sana, Sir Joe. Pagkakaiba ka ini, ang basta po si mga commercial establishment, si may mga negosyo na gustong maibalik ang supply kang kuryente sa tuyang harong as in negosyo, kung may utang kita, ibintong ko po ano, 2025 and prior years. Last year, ano, December, si huring bulan kang 2025, December po yan, kung may utang po mo dyan, as in ka mga nakalis na mga taon na gusto nilang ibalik ang kuryente o ma-reconnect ang kuryente sa satuyang kooperatiba, yan, pwede kita mag-avail kay ining satuyang tigo-opresir na expanded amnesty program. Pareho mang giraray kang dati, may 100% kita, kung kayang bayadan 100% si total na pagkakautang, 100% man si condonation kang penalty o mayo na pong interest na sisingilon. Kung kaya po nindo 70%, 70% ang kayang bayadan, base po duman sa total na pagkakautang, kung si 70% sana ang sa indong kayang bayadan, 70% man sana si o 70% man si hahali o na penalty o penalidad duman sa indong babayadan. Ano po o si interest. Kung kaya ang 50%, kung kaya sa ng 50% sa ang bayadan, base po doon sa total nindong pagkakautang, yan 50% man si hahali o na penalty. Yan po ano, sinag-opresir ning 70 as in 50%, si total po kayo itong babayadan, yan, ilalaog ta po ito doon sa promissory, ano, kung anong pet sa nindo kaya ang bayadan sa presenting bulan, kung gurano si kantidad ka ito, yan, pero di man maglagpas ng duwang bulan siguro. Ano? Pakiulay mo lang po. Dahil ang mangyayari po kayan, kung nag-avail po ka mo ng 70 as in 50%, tapos nagpareconnect ko mo, may additional kita ng 150 pesos, magkakaigo po ka mo ng current bill plus itong sa endong balance sa pag-avail ka itong 50 as in 70%. Kaya para di magabatan, siguro di na paabuto next month, kung may balance po kita, yan, within the month na nakapag-avail po nindo, pwede po nindo maibayadan si natatandang balance. Yan. Sa liwat, June 1, 2026 to August 31, 2026 ang availment period po kayo.
1: So may ano pa kita, may 2 months pa, sobra pang 2 months para magtiripon-tipo na po kita tanganing mabayadan ta na sa ito yung mga arrears.
0: Kung may pambayad man lang, di na po kita maghalat ng August. Ano? Minsan kaya baga kitang mga Pilipino, pero may baga kitang last hour. Ano? Mahalat pa ng August 31. Yan, pareho man kang registration sa election. Ano? pirang bulan kitang tinanan, tapos kung sa rin si last day na, iyo man si pag-avail ta o pagparehistro ta. Yan, data na yung gibon, hindi. Imbes na may experience yata na, may ibalik si kuryente sa satuyang harong o sa satuyang mga negosyo. Kaya, dahil na kita maghalat ng August, kung may kwarta man lang kita ngunya na June o July, yan, para at least ma-enjoy ta na ang kuryente. Sa commercial, igwa kita ng 800 to 1,000 o 1,500 na reconnection fee. Sa residential po is 150 pesos po si reconnection fee. Yan. Plus itong sa endong bayad sa endong pagkakautang. Depende po sa kapasidad nindo. Ano, may 170 as in 50% kita. Yan. Tabi, Sir Joe, igwa pa kita dyan.
1: Iba na yun, yung mga nagsaring din picture, Marinaga po, di po ba? Di po ba, ay alam na ni. O ini man saro, pasahod as absolute, dahil pa sinda na si Silduan. Bako po ni may connection sa Kasoreco. Hapot ko lang po kay Renner Bukay, si Sepo ang pwedeng, kisay po pwedeng i-address sa Kasoreco 2. Tadigdi po kaya sa Tagbong Pili, Son 5. Ababa, naglalaog na bultahe. Lagan mo po okay, ni Edge, ha? Sabagay tagapili kay Anir, eh. Ababa, naglalaog na bultahe. Nasa 160 to 170. Paano mo naaraman? Totoy Payong, pambihirang pangaray. Naapikturan po kaya ang appliances. Magsurat po dahil sa Kasuray ko to, sabi kan lineman. Dahil na po, dahil pwede okay. Man ako magsurat. Magduma na ka mo sa area, ano niya? Pili area.
0: Si address, Sir Joe. Kung saan po yan?
1: Mayo nga ning address, eh. Basta piglag lang
0: ding address, okay. Yan, low voltage.
1: Kung
0: low
1: tagbong voltage da, tagbong. Yan, tagbong Pili.
0: Tagbong Pili.
1: Ay, day, tama ma, may address, oh. Zone 5, Tagbong Pili.
0: Okay, Zone 5, Tagbong Pili. Yan.
1: Ang nag, ano, si Totoy Payong. Nagaparagaramit yan yung mga aliases. Mambihira.
0: Yan, baka mahilig yan sa Payong. Anyway, yan, kung sakali man, naigwa kitang mga arog kaya ng mga low voltage kita, overextended siguro si Linyana, yan, pwede tayo maremedyuan, pero i-follow up ta sa Pili, kung reported na ini, baka naghahalat naman lang kasi schedule pa. And si mga taga-Concepcion, ano po, hindi sa may Concepcion Grande, aron niyo po dyan sa may barangay hall, kaso banggin ang kaigwa ng problema, masi sa endang transformer,
1: okay.
0: Or yung common and distribution transformer ta. Ngunyan pong aldaw na ini, i-priority ta po na maribayan itong transformer na nagkaigwa ng problema. Okay. Anyway, Sir Joe, ta, inabot na kita ng oras. Yan, siguro, next...
1: si mga nagpaabot na po ng mga ano yan, abiso, next, next Thursday, i-update po nindo kami kung iguana po ning resulta. No? Kung mayo pa po para makulibata po ang sa tuyang mga taga-Kasoray ko. Okay?
0: Okay po. Sige po. Yan. Give call na lang ako kay, ano, kay Doc Joey ko niyan.
1: Okay. Sige.
0: Yan. May naman siguro, Sir Joe.
1: Ner, next week, ipa-check mo ka Julius Banyaga. Kay sige Engineer po, sige Julius po. Banyaga yan. Itong duban sa, ano, sa may Salonggigi.
0: Okay.
1: Positive then, to. Positive po. Oo, positive ito na. Positive.
0: Oo. Positive talaga yan.
1: Oo,
0: positive. Nahiling ta na. Yan, next week po, abangan po ninyo si report ta. Pag-abot po duman sa mga accomplishment ta. Kabali na po si pag-cooperate, ano? As in, pag-bali po kan sa tuyang kooperatiba, sa iraram kan sa tuyang corporate social responsibility, itong mga brigada.
1: Okay.
0: Pagtabang ta sa mga eskwelahan. Ano nga po kayo, Sir Joe?
1: Brigada Eskwela?
0: Brigada Eskwela. Kadakol kitang natabagan naman ng mga eskwela. Anyway, Sir Joe, yan, thank you sa oras po ngayon na pagkaaga na tinao po nito sa Samuya. Si mga nag-antabay, ano po, si mga personalis kan sa tuyang kooperatiba, nayaon sa field nun yan, ingat po kita gabos and sa gabos ng mga board of directors na nag-antabay sin sa mga employees kan sa tuyang kooperatiba. Yan, sangaran po kang manehmento kang Kasoreco 2. Sa pamamayokan sa Muyang Executive Officer, Engineer Edgardo R. P. Amonte, and sa Hunta Direktiba, sa pamamayuman kan sa tuyang Board President, Director Maria Luisa B. Rusin. Ine po, si Renner po Pabukay, thank you, and God bless. Ingat po, katagapos.
1: Ako man po si Joe Sabal, Diyos Mabalos, at Chan, Healthy Talk with Water Dog.
2: Radyo Guapito. Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Dog tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Dog.
3: Intended for educational purposes only. Please consult a medical professional of any questions or concerns you might have regarding your health conditions. The host shall have no liability, obligation,

0: Radio Guapito.
1: Di, natak mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay. Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy Kunin Senior High sa NCL. Aram mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista kaya nag-tech-pro siya.
2: Ay, Madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL. Mahal bagada aduman.
1: Ano ka naman, Madi? Nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang tech-pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko. O, di ba, Madi?
2: Ay, ano tawa niya ko nang aman, Madi! Yung mananggad, ano? Harus mayo ka ng gagastusun. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At apating magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan?
1: Di ba, Madi? Mapapakanta ka man talaga baga!
2: Halat daw mo na, Madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
3: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisita ako ng Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
4: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbadangat nga sa satuyang pamilya ang Atlantic Bakery. Mananoon yung mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery. Pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26 pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX 125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. Iman manifest na yan.

0: CCR Naga City's coolest radio.
1: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.

33. Ball number 33. Ngayon po ibalikan ng ball number 33 upang mapasama muli sa natitirang 37 na balls na nasa ating receiving table para sa pagpili ng pangalawang winning numbers. Time and ready.

0: Radio Guapito.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Ako po si Larry Lombez, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
1: Dito na tayo. Sa the best na kape, Best Cafe. Mula na, healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers Choice Annual Awards.
3: New B-Meg Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking integra.
4: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
5: Ako po si Aling Belen Hulgado. Nakatira dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinry ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Ginhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
4: Kaya mag-Pao! Pao de Arco Capsule. Pao de Arco. Katawan mo sa buhay.
6: No approved therapeutic claim.
7: 105.5. We are Naga City's coolest radio.
8: Cool 105.5.
7: Radio Guapito.
8: 105.5.
7: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radio Guapito.
8: 105.5
7: RG Suave sa gabi.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Radyo Guapito.

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Radio Guapito.

0: RGFM Radyo Gua Dito.
1: Your music, your request.

0: Madi, nata mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay.
1: Siyempre, na naka-enroll na si Nonoy ko ng senior high sa NCL. Ara mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista kaya nag-tech pro siya.
0: Ay, Madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL. Mahal bagada aduman.
1: Ano ka naman, Madi? Nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang Tech Pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan aki ko. O, diba, Madi?
0: Ayun, natawa niya ko na ninaaraman, Madi. Human ang gad, ano, harus mayo ka ng gagastusun. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At pati magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan?
1: Diba, Madi? Mapapakanta ka lang talaga baga.
0: Halat daw mo na, Madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
2: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisitaon ang Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
3: Naga City's Coolest Radio. Radio.
4: Cool 105.5.
3: Radyo Guapito.
5: RG.
3: Good night, hits.

Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. Radyo Guapito.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5 RG. Good night, hits.

0: GFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: GFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

estudyante, pang work online selling at iba pa, lalo na ang pang connect or update sa situyang mga panangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandida

0: GFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Ito ang patotoo na natulungan ng Paudi Arco Capsule.
1: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Paudi Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Paudi Arco Capsule.
0: Kaya mag-pow! The Argo Capsule. Follow the Argo. Katulang mo sa buhay.
2: No approved therapeutic claims.
3: Naga City's coolest radio. Radio.
4: Cool 105.5.
3: Radio Guapito.
5: RG.
3: Good night, hits.

0: RGFM Radyo Gua Dito.
1: Your music, your request.

0: upang kami ay mas lumago at kami ay magkaroon pa ng mas maayos na relasyon sa bawat isa. Tulungan ninyo po kami magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay. At gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ang mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: because everything is
1: Bodega free. Glassware, located at Prieto Street and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
2: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-Water Doc!
3: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
4: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
3: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco herbal capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami yan. Gusto mo bang negosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kumpletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality and Purity.
6: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
7: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Elias Angeles Street, Naga City.
8: Health tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirubdong na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao, kan Pili Kamsur.

0: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
1: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approved ang quality nila internationally.
0: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
1: At dahil sa kanila local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
0: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
1: Oo, sigurado makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
2: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For increase, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
3: Marhay na bareta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalan live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office kan Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
4: La. Uy, Madi, natamari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay. Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy ko nin senior high sa NCL. Aram mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista kaya nag-tech pro siya.
5: Ay, Madi, di ko man kikaya magpa-enroll sa NCL.
4: Mahal bagada aduman.
5: Ano ka naman, Madi, nakakabakal ka nga nin yung kape mo.
4: Sa NCF, ang tech pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko.
5: O, diba, Madi?
4: Ayun, natawa niya ko na ninaaraman, Madi. Human ang gad, ano, harus mayo ka ng gagastusun. Pero nasa NCF na nagkaklase ang Aki mo. At apating magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya man ang palan.
5: Diba, Madi? Mapapakanta ka man talaga baga.
4: Halat daw mo na, Madi. Kaya ililipat ko naman si Aki ko sa NCF.
6: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisita ako ng Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
7: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
8: Hey, kamo digdi sa DWRGFM Radyo Guapito. Tabang oras ko niyan, alas 4:06 na din pagka morning.
7: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga buena manong impormasyon, amay na ihahatod sindo. Buena mano. Police as in hospital reports. Update kan mga presyo ng mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sindo. Buena mano. Asintado sa radyo. Asintado. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Asintado. Buena mano.

0: Hi, good morning. Alas 4 na naman. Sa gari ni po ang sendong programang Asintado Buena Mano.
1: Asintado Buena Mano.
0: Ang programang amay maghatod sendo kan mga informasyon. Mga pinakadakulang barata kang aldaw. Mga headlines kan mga barata sa lado nasyonal, barata sa lado lokal, pati naman international. Kagari ini po ang sendong amigo si Ed Bandol. Nagpapawat din, good morning. Kapartner ko sa control si Terde Verdejo. And sa luwas to yung mga reporters mahatod kan mga impormasyon ngunya na amay na pagkamaga. Good morning sa mga amay ta, mga suki, mga kapartner ta. Pirmi kada aga ang mga mahihigos pag hanap buhay amay. Nagmamatang amay, nag-iipos nin amay, tamalaog sa trabaho. Pero holiday ko niyan, ha? Bareta ko, half day lang ko niyan sa government. Tangon niyan al daw, pitsa 12 kan Hunyo, Independence Day. Yan. Okay, good morning sa mga amay na nagmatangon niya sa ito yung mga parantabay si Ed Dangkalan. Pero may talaga amay dyan sa Isidro Pili. Nakantabay sa Sintado sa radyo. Thank you, Ed Dangkalan, sa kasasayang sulusulong agom dyan sa Baaw. Si Jimmy Paha Gabarda, nakantabay naman ko niyan. Good morning, Jimmy. Si Eva Valenzuela, good morning, Ma'am Eva. Ning da Dilos, Ning di Dios Villareno. Ayan. Garong bago siyang unyan sa programa ta, no? Si Alin Sagala, dahayaon dyan sa Santa Rosa, Laguna. Pigbisita ko lamang si pamilya ko sa Milaor, Kasudma. Ah, okay. Very good. Ingat-ingat na lang. Sabi niya, watching uli dito sa Santa Rosa, Laguna. Pakahali niya sa Milaor, Kasuudma. Okay. Hey, Teacher Edgar Moran, good morning sa lahat. Irigat po kita ko niya na aldaw. God bless everyone. Prepare na po tayo sa parada. Ayaw, may parada palanta Independence Day. Ano? Pirmi man amay magbata si Teacher Edgar Moran dyan sa Del Gallego. Amay man si Mark Bustamante de Los Santos, good morning. Sabi niya maligayang aldaw nin Katalingkasan, Pilipinas. Kaso, nasasakop na kan buaya. Nasasakop na kan buayang local man as in national. Pambira ka. kada akol na buaya sa Pilipinas. Totoo yan. Ha? Nakakurbata pa. Nakabarong. Naka-Amerikana. Kanto da ang parahabon mga gubanit ang sulot, nasa kalsada, nasa bangketa, pero ngunyan nasa opisina, nakabarong, naka-Amerikana, nakakurbata pa. Sa kadakulaon pa niyan, hinahabon, bako ng milyon kundi bilyon na. Ay, Pilipinas kong mahal, ha? Alas 4:11, good morning ka Ma'am Zen Rivero Salazar sa Nyosa dyan sa San Agustin, Pili. Pirmi man amay si Ma'am Sinayda Rivero Salazar sa Nyosa. Amay daan nagmamata. Sabi ko, ano taan mga senior citizens na amay nagmamata? Kawasa ngaya, amay man nagtuturog. So mga dain nagpaparakalikot kan sa indang cellphone. Iding di Diyos Villarino, nakaantabay dyan sa Kuwait. Ah, nasa Kuwait ka pala. Oh, magrabi naman ang burumbahan dyan sa Middle East. Ano? Ara dyan tutukaron tayan. Ta, pinahing gustuhan na naman ang bomba kang Amerika ang Iran. Ang Iran man, pinahing gustuhan din bomba ang Israel. Sarado po ang Strait of Hormuz. Totally closed. Anong epekto kayo sa to? At yan, tutukaroon tayan. Good morning, Ma'am Betty Lumerio. God bless you all sa Sintado sa radyo. Salamat po, Ma'am Betty. Pirmi man amay si Ma'am Betty sa kasi Annie Hapin. Pirmi man amay yan.
1: Asintado.
0: Bueno, na nakantabay sa programa Good Morning sa Indo.
2: Good morning, good morning, good morning! Bangon-bangon na!
0: Si Alex Bustamante dyan sa Poblasyon Salvation Bula, Kamsur. Happy Independence Day daw. Good morning, Alex. And si Marimic Puyo Cabase Francisco watching from Malbong, Gainsa. Good morning sa mga amay nagbatangon niyan. Baray na aga sa Sendo. Palagot na tulos ang market update sa oras na ini.
1: Antes magpasada sa amay na pagkaaga, mga presyo nin Barakalon aramunta sa market update.
0: Amay nagmamata, amay nagrikurida, amay nagreport si Gapitong Roy Ranoco.
1: Asintado live report.
3: Gapitong
0: go ahead.
3: Yes, Gapitong Ed Marina pagkaaga. Parinaga sa tuwing mga panatabay. So, ugma, nag-bisita tulos si Mayor Lini Robredo sa pinangyarihan kan Kuya ano, Kasulo dyan sa sitio sa Lunggigi dyan sa Barangay Kalarayan, Surit Tiyanaga.
0: Anong day lang kayo, Roy? Nailin ko ba konkreto man si Harong?
3: Mm-hmm.
0: Pero natukrod.
3: Nag-ispart sa gamay na kahiling nag-ispart sa may luwas kan Kuyan Harong luman sa may atop tapos yun na to nag mga pirang minuto nag karaba na ang Kuyang kaya ang atop mga tugang gwapitong ed panuunin guma gumanin mga motorsiklo kasi mga raot na
0: tanong.
3: Na tapos may mga drakulang gumaman inipig daktog pasiguro sa bagyo. Nakaaging bagyo pero talagang yun na to si ginikaran kan Kuyan kan kalayo ang pinagapunan kan kalayo ining wire ano na sabi kan mga yara on duman ta dyan pala sa porsyon na iyan kalahakol ini ano ning illegal connection ano sabit sana sa poste
0: nako
3: tapos an wire sana itong sa telepono baga itong salit
0: ah talagang maputok yan
3: oo masusulo talaga yan. Pag urong na kung unload mo sa lao gulpi kadaklanda dyan mayo nin contador yan sana. kaya yun ang naging resulta. Talagang nadamay ang duwang aki ano na babae. May interbista kayo din naman na itong lumas sa katain.
0: Duwang nagadan.
3: Duwang nagadan?
0: Sige lang, sige lang.
4: Sabanggit po, nagkahit na kami. Si aki ko, nandaw sa Mama, may nagdarala ka bang mabaga, ma. Ang kongklas daw. O sa paglo niya, sabay ka wap. Pagas may nahiling misi.
5: Yung nga, ni.
4: Nagalaad dyan. Sa madalang sabi ko, siguro may mga pinang. Baka siguro naagapan. Di may kaya ang pursay. Sa may doot ang... Tapos mo niyan, sabi ko, ribong kami ka mga kaki ko. Kumakapag ka ng ano, ning bumbiro. Apo na bumbiro, man ako pa. Well, di. Apo na po kayo. Nababang kasi di rin tao man yan. Ning kuko ng baldi, tabang na po na ang tubig. Kahabang o pang bumbiro. Sinag pagpasirin ko kay Day, butok. Hindi naman ko nagpadagos, managputok sabay. Subukan itong guma. Ulbukang guma, nagkahulog. Manan, bulabog na sila. Makusugo na taga sa ngayon, makusugo na. Napaputok na dyan. Nag-rapresa lang kami. So, nagdig Day, sibot naman kami, tapasirin na Day, makusugubiro. Pag sigig Day, pahabot na kami, sa may doot. Kasi nung nag-doot na yan, lalang mo nung talaga yan. Na din madadamay kami. Eh, ang gabi ko makainin, sibot na siya, sibot na nung kako, tagay ko maintindihan. Iniisip ko si Doon Aki, tama si Ina, ama. Talagang isin ng mga nai, madatas ang tama, nai. Kaya paghalik pa nga nila, may digi pa ko tukaw, kasi kauli-uli ko sa akin, duwa, nag-boy. Malaog naman ko, close pa yan. Pumansin na malaog, gabi ko ang tukaw, lalagin na tapak na harali na. O di ba madali? Inakasam na maturong ka, maisilagi.
5: Sa iyo nilo, ano kao sa kansi?
4: Manghalitis ko rin din inyo. Dali kayong tangi tapag naman ang puon. Tawagan ko sinang inda. Hindi na nagpuon ay nahiling ni. Diyan, abis mo sa tindahan niya. Hindi, sa siling lumapatindahan. Pulit ko na sa kusina. Ang sabigi, nagputot na luman, sabay, pulpa kang sa pa. Na inabot na kang gumuyan na kang ano. Hulo na, paghulo na. Ang iba na tahurulog si Jay. Pasiling bigi, patuman.
5: Gulping tambak na guma.
4: Pero,
5: protection.
4: Pero sa bagyo, dahil ang atag na.
6: Ano mo po ano yung nagat?
4: Sili, pamangkin.
6: Pamangkin. Ang ina, nagat to gang?
4: Sa dirang tapo. Si Michelle, si Michelle daw, si ano? Ano? Si pangaata, si Marian. Hindi ito napasala kung 14 ari.
6: Ang sabi po ka, pinsan ang
4: karapon. Ang mabig din lang. Oo. Ang mabig din.
5: Tapos gano'n ang papalaog na daga, gusto na magturong.
4: Oo. Oh. Kailan na pag-aaga. Ay, kung siguro maingin sa aga, pwedeng ngayon pa sila ligya, alas 12 ta. Sa naabutan ni alas 12, alauna. Ang paglaog yung data, maturong ni.
3: So yan ang kuyan istorya ni kan kuyan ano kan tiyaon kan pangyayari.
0: Nagadan itong duwang babae magtugang to.
3: Magtugang na tough to sa kuyan sa CR. Naglalaog sinda sa CR ta una makakasalbar duman. Nakanaabot pa nga ni itong kuyan, itong sarong kwarto sa luwas kan si Arninda, inabot pa rin kalayo. Talagang natumtum, intiro ang kaharungan. May picture kita dyan. Ang kuyan, nagtarabang-tabang man, kundi di nakakapano nin balde, nin tubig, tama, maluya ang tubig sa itaas. Baluya ang daan tubig na maray. Kaya nag-apod ding bumbiro pero sabi kan niya raon naman tumtum na nga sir kan masigbo yung mananggad ta natrap man si mga bumbiro dyan sa tinampo gulping mga nakapark na mga bihikulo dahil nakalaog tulos sa portion kan kuyan ano kan pinangyarihan kan kalayo so nagpigiling tan sitwasyon. Talagang sabi ta nga ni may pigtuklo sa tuya nin kadakol niya raw duman may pigtuklo si sa itaas na portion kan kuyan ano kan kasoreko kuryente may picture kita kanto ning dita pigkuyan pigga ayan mahiling mo dyan, talagang ang mayo manin, ano, mayo, kalakol mayo nin, ay kalakol harong, tapos, nagkakapera sana ang mga kontador, pero tulo, duwa sana, ang kontador duman nagkakabit sa puste. Kaya medyo talagang, sabi nga ni Ken, sugma, nagpuntulo si Kuyan, si Babit Labadia. Sabi ni Mayor Lenny Robredo, paki-apod niya ang ano, kasuray ko. Pa-imbestigaran ta na ngayon eh. Tanganing, sa kakanakol doon palan, piglakaw-lakaw mi, paluwas duman sa may kuyan, sa Lunggigi. Mahiling mo talaga na nakadirekta sa mga harong ninda, saradit sa ng wire. Ano, baka ito mga drop wire baga. Dapat trap wire ta dakula saka naaging tultul sa kuyan sa kasoreko
0: kan mga ini titipid hindi makabayad sa kuryente ubos lugod si Tirong Harong
3: may kuyan sabi kan yaraon diyan sa may party kan sa Lunggigi ikaw kita na kaulay ng babae ko di abo na magpa-interview nagtatakig-takig sa kaanggutan.
0: Ano?
3: Nagtatakig-takig sa kaanggutan.
0: Tano.
3: Yun na nga niyan, kanakol ngayon, hindi sa mo yung sabit. Sabi ko, anong sabit? kanakol ngayon, sabit, hindi sa mo yan. Ito pala, sasabit lang ang live duman sa mismong kuya ano sa Postikan Corinti. Kaya yun ang nangyari talagang arabo si kuya na to nin laog-laog na to kaya siguro baka nga ako din naman na mo-monitor kan mga taga Kasoreco dapat kunyan talagang si mga kasulok-suloki kaigwanin ko yan operation ang mga taga Kasoreco nakaring malikayan ang pagparadaraya kan mga katugangan niya to na kita nagsasapo kita nagbabayad sa kuyan ano sa konsumo kan data man piga gagamit pero digdi sa merkado publiko kan Sri Ninaga namamantinir ang kalinigan kan pasilyo digdi sa ground floor kan Naga City People's Mall ning holita araw kani talagang may pa nag sumagong alas tres nag relibot na naman ang mga market guard tanganing hilingon ang mga napapasala na mag-tsinda digdi sa mga sidewalk. Alagad ngunyan, mayo, malinig na maray ang kuyan, ano, pasilyo. Maray na aga, ki Prisco and ki Mr. Larry anong kapag gani? Nin binluan dyan sa Surit Kinaga. Si Prisco pala yung ang binluan. Si Bilwang, yan, si Mr. Larry Bilwang naghantabi sa tuya sa second floor kan Naga City People's Mall may sadiri siya kan Bilwang Meat Shop. Yan sa tuya yung informasyon Roy Ranoco.
1: Asintado Live Report.
0: Salamat Roy Ranoco. Yan na ma-update po mga tugang kanangyaring Dasolong Harong digdi sa Naga duang mga magtugang 12 anyos 13 anyos sa na tumtum kang kalay sa laugang harong ano maka Irakman alas 4:24 yung pagka morning sa Sintado Buena Mano.
1: Sintado Buena Mano.
0: Good morning sa mga amay nag matangon yan, nakantabay sa tuya dyan sa Saudi Arabia, Bangi. Nakantabay sa tuya dyan si Jocelyn Taduran sa Jeddah, Saudi Arabia. Binabati ko ang pamilya ko dyan sa Bataan, Tinambak, Camarinesur. Ang pamilyang Taduran sa kasamama ko sa mga aki ko dyan. Sabi ni Jocelyn Taduran na yaon duman sa Jeddah, Saudi Arabia. Yan lang naka-comment naman si Jocelyn. Ingat lang yan, Jocelyn. Saka si Romulo Marto Rosales Matanaman, si Bicola na ini. Dayaon man duman sa United Arab Emirates. Good morning sa mga Tagalagnoy, ang kababayan ni Bicola na ini. Si Ramon Bolina Morido, watching from Sampaloc, Gainsa. Si Raul Ranyola, nakaantabay man. Ngunyan, siya da si Narsunugan. Naghahagad nin tabang. Okay. Pwede ka ma-interview. Kunan mo si sa kuyang number. Kunan mo si number ko. I-forward ko sa imo ha. Tanganing ma-interview ka kung makahagad kitang tabang di maray. Si Christopher Saniel, good morning. Watching from CBD Market. Maray na agas, Indoga Boss. Nasa linya si Larry Javier Bicolano.
1: Asintado Live Report.
7: Lar, okay, maray. Maray na aga. Nagsisiriguran mo niyan yung kapistahan ang barangay Baras kanaman Kamarinesur at simbang kan Banuan Kamaligan. Dagdag ko na palago sa Banuan palagan si Roma, kuya naman, pista man mo niyan.
0: Sa Banuan mismo?
7: Si Roma.
0: Mm-hmm.
7: Kuya, sa tuyang impormasyon, nagpapasurog na sa opisina kalakalde si man kan sanggunang bayan kan Kalabanga Kamarinesur ang kagrugaring kan sarong poultry facility dyan sa Banuan kuli man sa subot padagos na pagsayuma kan barangay na magpaluwas ting sa iyang barangay clearance tanganing ang poultry makahiro naman sa paglakaw kan iba pang mga dokumento arog kan clearance sa DNR asin man mayor's permit asin iba pa. Ini ana nakapalaman sa ipipadalang surat ni Mr. Alvin Lu na kagugaring kan poultry farm na dayon sa dayon isang bit na barangay na bumugtak sa opisina kan alkalde asin man may kopya ang sanggunian. Sa laukan surat, nagpapasabot ni ang kagugaring kan poultry na apisar kan sa indang korporasyon nagkumpli naman kang gabos na sanitary asiman structural directives asin ko ta na nagaandam naman para sa pagkuaning operational clearance gikan sa Department of Environment and Natural Resources asin iba pang mga importanteng dokumentos ayon sa lokal na gobyerno arukan mayor's permit alagad anong po ngaw sabi kang nagugaring kan poultry sinda na pupugal na o napupugal sa pag-asikaso kan pagkuha kan iba pang dokumento kulit sa kunyo niyan dahil ninda na masabutan ang daylan kung paano paan konsiyo kan barangay padagos na pinagpupugulan ang pagpapulas ng kinakaipon ng barangay clearance. Ang sanggunang bayan at naman opisina kan alkalde tiglaoman na mapulas ka sa indang kasimbagan sa puntong ini o sa isyong ini, ano malal daw, ngunya na simana o samasod na simana taganing baka hiro naman ang kagugaling ng puti sa bagwa kan iba pang mga dokumento gikan sa ibang opisyas kang gobyerno o rugna kan DNR sinman kan munisipyo kang Calabanga, Camarinesur. Kaya dyan sa kuyang inisyal na informasyon, Asintado, Buena Mano, Larry Javier, Nicolano.
1: Asintado, live report.
0: Salamat Larry Javier, Bicolano sa dagdag na report. Good morning kay alias Boboy Palaboy. Ano nang update dyan kang pinag-ibong flood control sa location mo alias Boboy Palaboy? Garo patapos na ano, para sa edo sa kuya mga picture. Jocelyn Tadoran, sabi niya, salamat Sir Ed, si Christopher Saniel, nakantabi man sa tuya, si Marcel Raquel, duman sa United Arab Emirates, nakaantabay ko niyan bago magpahingalo, nag-aarap ka mga update digdi sa Pilipinas. Yung nagtatrabahong mayong day off ay pambihira. Ma-overheat ka kayan talaga. Kaya pig-aagi na lang ni Baricel sa Paburo Bailey sa TikTok. Para makarelax-relax. Ha? Ingat-ingat! Titita ulit, okay? Takantabay man sa Alianza sa San Fernando, Camsur. Sabi ni Marcel Raquel, Happy Independence Day, Philippines. Si Jude Bongo, nakantabay naman ko niyan. Kasintado Bueno Mano dyan sa Jisan, Saudi Arabia. Shoutout sa Bonggon family sa Cebu, Calabanga, Camsur. Sabi ni Jude Bonggon. Orachan, ang mga headlines. Kaya sa ito yung mga darakulang barat ang daw, Antabayanan.
1: Radyo Guapito.
8: Tagaro ginaromas na naman yung pandok mo, Nonoy.
9: Kawasa, nariribong ako lo. Kung anong i-enroll ko?
10: Ano ta nariribong ka? Ano ba ya ang muya mo?
9: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpulis.
8: Ay, ano ka naman, Nonoy. Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Uli talawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NZM.
9: Ha? Huh? Yuda, nene?
10: Iyong gayo ka, Nonoy. An NCF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibistukan Ched bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or criminal top-notchers. Igwa man ininin modernong mga laboratorio as in state-of-the-art na mga pasilidad na nagtataon yung dekalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
11: NCF Criminal Justice Education. Courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Bakukawa Level 3 Accredited, Master of Science in Criminal Justice, Bakukawa Level 2 Accredited, Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
9: Di maduman na ako.
10: Masain ka na, Nonoy.
9: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.
12: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na dekalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
13: Si Dr. Renato Waterdoc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
14: Antabayanan as in dalanon, ang programang LTO on the go. Matukar kan mga bagay manunungod sa road safety, traffic rules and regulations, motor vehicle licensing, registration as in mga fines and penalties. Kada Biyernes, alas 9, sundong alas 10 aga, live sa Radyo Guapito, 105.5 RGFM. As in sa Asintado sa Radyo, live man sa Facebook page as in YouTube, LTO on the go. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Propali Motorcycle, Chera di Ibalon, as in kan LTO Region 5.
15: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mahinang-mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
16: No approved therapeutic claims.
17: Gum, brownout na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
18: Naiparadit, Gum. May arma ko pinitang tortambay na malipot. Malinig, as in buwelo.
17: Ha? Saan man?
18: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunanta pa si Junior.
17: Saan ba yan, Gum?
18: Sa Papatantan na Patu, Gum.
17: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
18: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
19: Papatantan, Apartel. Located at Jacob Street, Bagumbayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
20: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by facial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power. with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful, 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
16: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Pikulandia. Pilgrim City, kan Pikulandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
0: Oras ngunyan, alas 4.37 na. Limpag ka morning. Sa headlines ng mga darakulang barata kan aldaw ngunyan. Banga nare-recover na gadaan sa nangyaring makusog na lidog duman sa Mindanao. Urog pang nagdadakul. Kadakul pang mga nagkagrada na tambunan kang building asin man kang daga sa landslide. Darakang magnitude 7.8 na linog. Day pananggad nare-recover. Banga residentes kan Barangay Glan o kan Banuan kan Glan duman sa Sarangani Province, gutom na. Nagahagad na ning ayudang bagas saka tubig na maiinom. Palasyo Malacañang nag-orden na sa NBI na imbestigaran ang nangyaring pagkagadan o pagkalamos kan duwang basketbolista kan Ateneo de Manila University. Sa lado internasyonal, Amerika, pinahinggustuhanin bomba na naman. Kasuod ma, ang Iran. Ang Strait of Hormuz na pinag-aagihan kan mga oil tanker, sarado na naman. Yan ang magkapirapasan sa mga headlines kasi mga barata ngunyan aldaw. Antabay na kayo ng detalye sa tiyan pag alas 5 sa gundang alas 6.30 ni pagkaaga. Palangutang report, Halimang Kibelvin Machado.
21: Asintado, live report.
0: Good morning. Yuhu.
22: Ay, good morning, Kabihet. Respect kaaga sa kabusya sa mga parang tabay. Hindi sa nangyaring incident sa Barangay Kararayan, na pagpalap niya ito kay Fire Senior Inspector Attorney Erwin Versosa, sinabi niya na dapat, tiring ka mga nating pipapagirumdum, na dapat ang paglilikay sa kasulubak ulang sa bulan kang Marso.
0: Iyo.
22: Na fire prevention man. Dapat nga aral daw. Pero ang sarap duman sa naka although halo na ngayon programa yan, ang dapat nga yan itukdo sa Lambang Harong. So ini habi ko pwede ko talaga ni personally biga pwede ko talaga to sineryoso ko itong advice kang ni Fire Senior Inspector Erwin Versosa. Eh, dapat sa Laukang Harong itukdo sa members ng pamilya itong inaapod na edit EDITH si Manay Edit. Itukdo ang arugan sa Laukang Harong. Ano ang edit? Ang edit palan iyo ang emergency drill in the house.
0: Edit emergency edit. drill
22: in the house.
0: In the house. Ah, so, okay, okay.
22: Kung pwede yung exit drill in the house. O, exit palan.
0: Exit drill. Ah, okay, exit okay.
22: Drill in the house. Okay. O, pwede man itong emergency drill in the house.
0: Iyo.
22: Ano nga yan? Ang exit drill in the house, ini nga yan, si itutuklo sa mga aki kung ano ang mga dapat gibuhon in case iguan ng emergency sa Laukang Harong. Kurog na kung marayo ang mga members kang pamilya.
0: Awarong kayo ning nasulong harong dyan. May palang si ama sa kasi ina.
22: May, si ama si ina.

0: Ma, pero ni labot na pwedeng lubosot.
1: Mm-hmm. Padirbag ang ano kito, mga lanob.
0: Kadaklan pag sa mga CR, medyo halangkaw ang labot, ang beribintana, isos lang.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang gusto ko, siguro ko na kayang lubosot ang tao. Kung may emergency, pwede kang umagi. Kung igwaning mga pangangaipuhan. So yan, dapat itukdo. Ano ang dapat ibuhon kang si Sema na member kang pamilya o aki, kung igwan ng emergency, oro na kung kasulo, asin linog, o kay sa pagluluto. Sa pagluluto, duman sa pagluluto, pag may nagpritos, nagkalayo, na ipag-ulaan yung tubig, sa lalong nakurab, na dakula ang kalayo. Takluban ng basang trapo, mm-hmm. o kaya takluban ng takot ng kaldero kung kawali. Nangaling matapokate niya, bahalang oxygen, ay magdahula ang kalayo. Tapos pundoon ang LPG tank, i-off ang stove, pundoon ang LPG, itong tanki. So, araw ganyan si mga basic na pinagsabi sa kuya, pag-abot nga sa linog o kaya sa kasulo, iyon na itong exit drill in the house, saing kamadalagan, saing kamadulag. So, dapat nag-aaram ang lambang pamilya. Sabi ko talagang tama na itukdo ini. Ta siyempre, kadaklan bagasa na dadawda, nadalagan ang mga biktima, CR.
1: Iyo, iyo.
0: Si Aki ni, ano to, ni Judy Benicia.
1: Dumindalagan si CR.
0: Si CR baga na ano to.
1: Dahil makalusot sa bintana, tan bintana ninda, bulletproof. Oh, di mapasa. Pambihira.
0: Kada ka lang magayang CR na kukuha.
1: Oo.
0: Na talagang tak, pwede bukasan mo ngayon ang gripo o kaya bukasan mo ang shower. Dahil ka maano. Pero bako yan ang ano to. Bako yan ang...
1: Masusupukate ka kang aso.
0: Kang aso.
1: Oo.
0: So, dapat, aram pa lang kang members kang pamilya. Tain ang lulunganan mo in kaso may
1: yan.
0: Problema. So, yan ang ano to. Itutukdo ta sa tatabangan ta ang Bureau of Fire. Na itukdo ka lamang padre ni pamilya, ka mga magurag sa mga aki. Pag-urulayan, bako man ngayon yung magabat kung ano ang dapat mga gibuhon. Kung may linog, kung nasa second floor ka, ano ang dapat mong gibuhon. Kung nasa baba ka man, ang tendency baga kaya, sa kabun sa footages na ilingkod duman sa Gensan, sa Mindanao region, nagdaralagan. O ang 8 baga, ang magnitude o ang intensity 8 or intensity 7, makusog na yan, matumba
1: ka na yan.
0: Sa simulation na pinag-iiling itong harong-harong na pinag-yuyugo-yugo, tangan ipahiling kung kura ano kakusog, ang 7 and 8, matumba ka na kayan. Patumba na nga ng building. So ang sa imong ko yan, itong dahil ka na stable na magtindog, kaya mga pigtutukdo, duck, cover, hold. So, yan, tuklo. Kung aram kayo dami mo dyan, Ed, ang kwen dyan, sa P6, the lower to the base, the more you become stable.
1: Mm-hmm.
0: Kung sabihon, kung harani ka sa ang base mo, iyang daga, kung sa ka nakatumak, pag sa baba ka, stable ka. Alin mo ang ano to, magtindog ka tabi, Ed, sa baroto.
1: Mm-hmm.
0: Pag nagtindog ka sa baroto, nag-aandar, higi ka magang ano to, para balansi ka. Para rin mag-adapt ka. E medyo ba kung gayo kang mahiro?
1: Ayo, ayo, ayo.
0: Diba? Yan ang ano to, yung paliwanag kang the lower to the base, the more you become stable. Piliyon mo, pag nag-tulod ka ng kariton, tindog ka lang, kadaya mo maitulod. Pero purbaran mong mag-lean ka, itong mag-huray ka, tamakusog ka, ang
1: dahil pwersa, ang pwersa na kang hawak mo, na yaw sa bitis mo. Oh,
0: yan, oh. Ito ang base mo. So, yan ang paliwanag yan. Ano yan? The more na harani ka sa base, the more you become stable. So, dapat, kaya ito ang logic ang duck cover and hold para na ikaw matumba. Kung nakatindog ka, naghihiro, pero malang sa bus, magporma rin, magdadalaga ng bus, pagkatapos nakatindog ka, dahil ka nakakabit, makang kinakaputan, ta, matutumba ka.
1: Mm-hmm.
0: Pero mag kinagaandar ang bus, porma rin mag-aandat ka,

0: sa Dengay ka Tanyog. So ang kanang paliwanag kang ano to, kang duck cover and hold. So yan dapat sabi kang Bureau Fire, itukdo, giraray, ang mga ini para dahil na motro, ang araw kayong mamundong pangyayari. Tiring man, itong ulit-ulit mang giraray, bago magturog, ilingon ang LPG tank kung bukas, kung may mga naka-plug-in pang mga gadget, electric fan o ano pang mga bagay-bagay na naka-plug-in o nakasaktak sa kuryente. And ito mga octopus wire. Halimbawa kayo, usong-uso sa tuya dyan. Minsan, guilty ako dyan. At may extension na.
1: May extension.
0: May extension pa.
1: Mm-hmm.
0: Diba? So, na isang katakon sa ralit ang wire, na init, matutunaw, makalayo, turog ka na, nag-aarab-adab na ang ano mo, kwarto mo. Eh, kumakang breaker, diba? Maarog ka ng sitwasyon. So, may problema. So, ba, nagbalik ang mga arson investigator dyan sa harong kang pamilya, tanganing hilingon, susugon kung ano ang nangyaring ano siya naging kausa kang kalayo. At kasun ba, mayo pa ning pinal na resulta si investigation. So, at saan ba, kaigwa ning resulta sa ginibong follow-up investigation sa mga arson investigator yan sa Bureau of Fire kang siyad kang Naga. And sa taas kang ato pa lang kayo, may mga nakadatog na mga rueda. Kaya, araw mo naman, ang rueda, ang gulong, pag nagsulo yan, talagang, ano yan, diretso yan. Ito sila mga naghurulog hali sa taas, kaya nasulo na ang yero, yun na ito sila nagbabagsak, kaya naging makusog na maray si kasulo dyan sa nasa mit ng residensya. And siyempre, namumundo kita na nangyaring inin na mga duwang taragita na ang napinawian ng buhay huli kang nasa bitang insidente. Yan sa itong follow-up sa Ladogan Bureau of Fire Protection, kasumpay kayo nasa bitang mamundo na insidente yan sa Barangay Kararayan, pigil sa siyudad ng Naga. At yan man sa sato yung pagbabarata, ang tawayan naman follow-up duman sa sinasabing bugaw na nasa likod kang tulong insidente na sinasabing pinagtatangro sa mga parokyano online, ay follow-up kita kayan sa lado kang anti-cybercrime unit o response team o RACO 5 dito sa loob kang siyudad ng Naga, ano na ang follow-up na sa bagay na ini. At kung dagdag na informasyon sa lado lokal, Melvin Machado, Asintado News.
2: Asintado Live Report.
1: Salamat Melvin Machado, yung mga follow-up reports sa nangyaring pagkasulo dyan sa sityo sa Longgigi, Kararayan, Naga City, Duaan Gadan, mga daragita na, bayo pati sa mga magurang, kaya natumtum kan kalayo si Nangharong, pati sindaman ng natutong sa Laugang Harong. Matindi ang mga araw. Kaya dapat itong sinabi ni Melvin sundon dito, ano? Dapat igwaning plano pag panahonin emergency. Okay? Good morning, Ma'am Betty Lomerio. Nakantabay naman ngunyan si Flor Dicina Iuman, si Tim Kaoragon. Sabi niya, Independence Day Ride 2026. Kita-kits tayo mga Kaoragon, mamaya City Lights, Carolina, Naga City. Amay Pirmi nagdadangog sa Asintado sa Radyo. Buena mano sa pagkaaga. Follow, like and share Team Kaoragon. Sige. Good morning kay Manel Bilardo Ingero. Nakaantabay naman ngunyan. Maray na aga. By Mamundo Pombareta, ta an helicopter kang Amerika, pinabagsak kang Iran. Mientras na ini nagpapatrolya duman sa may Strait of Hormuz, ini ang kadagatan na pinag-aagihan na gayo kan mga oil tanker na nagda-deliver ni mga gasolina, krudo sa iba-ibang bansa. Kumo pinabagsak ang Iran ang Apache helicopter kang Amerika. Tulos na nagbalos ang Amerika. Nako, pinauraan ang tulos din Tomahawk missiles ang Iran. At talaga naman, grabe si pagsabog naman ang nangyari. Mahiling Taterdi ang video. Mahiling po nindo ang video kung paano magsimbag sa o magganti ang Amerika sa Iran. Yan o. Mga Tomahawk missiles at saka B-22 bomber. Itong dakula o bagang eroplano na grabe ang karga, dakulong kargang bomba. Pinaurana na entero ang Iran base sa orden ni President Trump. At iningi ang Iran, bako ngayon tultul na kaulay. O yan pong pigpapalayog yan, mga Tomahawk missiles yan, hali sa bukid di gera kang Amerika. O yan man, ang B-22 bomber, pinauranan man yung bomba ang mga barko na yaon sa may pier duman sa parte kang Iran. Yan po ang mga mamundong nangyari naman ngunyan. And yan po, pag-retaliate kang Amerika ta ang Iran, pig para bomba ang mga base militar kang Amerika duman sa Kuwait, sa iba pang lugar duman sa Middle East. Nasuya ang Amerika. Iguang niya kitang peace negotiation. Tapos kaya sige mong pambomba o di penahing gusto ng lugo din bomba ang Iran. Sarado na naman po ang mamundo bareta. Sarado na naman po ang Strait of Hormuz and ang epekto po kay ni Uya. Sigurado po yan. Maulanto na naman ang presyo kang gasolina, krudo, kerosene sa international market sa kadigdisa sa tuya. Mahalo na naman kaya ng gasolina sa krudo. Tama yung magiging supply, tasarado ngon yan. Siging gera, siging burumbahan. At ang nagbaba-baba na kota na, and by naka-schedule na pagbaba kan krudo sa Martes, garo haros 4 pesos kota na, pwedeng mapurnada yan ang pagbaba kang gasolina sa Martes. Dahil nga ni sa uyan na naman, dahil naguntok ang gera naman kang Iran kontra sa Amerika, Iran kontra sa Israel. Ang Israel, pinauranan man ni 11,000 mga missiles saka drone kang Iran, kaya nagkasurlo ang syudad kang Tel Aviv. Dahil talaga naguntok ining Iran na niya eh. Hindi po nakasurat po kaya sa Bible ang Iran na yan. Na talagang iyon magiging pasaway pag-abot kang panahon. O nangyari na ba ngun yan? Ay buhay kung arog kayo ni. Ang epekto naman kayo sa tuya, mahal ang gasolina, mahal ang krudo, mahal ang pamasahe, mahal ang LPG, mahal ang barakalon. Tios na naman. Ay buhay alamang. Good morning ka Ma'am Sonia Bagadyong. Nakantabay naman ngun yan. Ang dami po ang update kaya ang gera na yan. Tasabi ni President Trump, proronoton ko na naman nga ining Iran na nita data tao sa urulay. Gusto mo yung gera, di gera lugod. Ubusan ng lahi. O yan po, nadadalan do ang pambubumba. Yan, barko yan, may Tomahawk missiles, pigpapalayog, pasiring duman sa Iran. Yan ang tinatarmaan pati itong mga barko, mga oil tanker. Talagang surulo na entero kan tarmaan kang Tomahawk missile saka kang bomba kang B-22 bomber. Okay. Alas 4:46 na po ni pagka-morning sa tuyang programang Asintado Buena Mano.
2: Buena Mano.
1: Update man po sa sinasabing pwedeng may maglipat sa kampo ni Gatchelia na senador, si Saida ang pwedeng maglipat. Ang pwede da ang maglipat, tangan ida maging 13 na ang mga senador na nasa mayoriya sa grupo ni Gatchelian, baka da si senador Joel Villanueva. Si senador Joel Villanueva ang nakatubang manungunyan ng plunder, and by next week, pwedeng paluwasan na ning warrant of arrest din ulita, natapos na po. Natapos na po itong resolution kan ombudsman sa klasong plunder kontra kay Senator Joel Villanueva, and pwedeng mapaluwasan tulos yan ning warrant of arrest. Siya daw ang pwedeng maglipat sa mayoriya. By Buro Barreta, manando ang bilyar, magtugang na bilyar, si Mark saka si Camille. Dahil naman niya nagtutubod kay Tano, pwede man daang maglipat na. Marayman, tanga ni magkatrapos na yan, magkagamito na siya ng konsensya. Grabe ng danyos kan kapapasawayan kay ni Alan Peter Cayetano sa totoo lang. Puro personal na interest ang pinagtutulod, bako man interesta. O si Senador Jinggoy Estrada, nagpaparahagad sa korte na duman na lang ay ikulong ako sa PNP Custodial Center. Duman siya nakulong kay itong 2014, kundi ako napapasala, sa kasong plunder man. Tapantulo na pong kulong ini Jinggoy eh. Eh, not kan 2001, kan presidente si Erap Estrada, parang siya na nakaigwang kasong plunder. Nakulong na yan si Jinggoy, kasabay kang ama niyang si Erap. Pero si Erap kaya pinagpardon ni presidente GMA, kaya magtukaw si GMA. Oh, nagkaigwa na naman na police issue itong ipidap scam, imbuelto man da sa ralagayan si Jinggoy Estrada, nakulong na naman siya kay ito, kan plunder ang kaso. Ngunyan, another plunder na naman. Nakakulong ngunyan siya duman sa bagong city jail kan Quezon City, sa Payatas, Quezon City. Nagahagad si Jinggoy na ilipat siya ng kulungan, day tinugutan kan korte, ilipat da sa Camp Crame. Ang sabi ni Jinggoy, sige ngayon, bapa-operan na lang ngayon ako kan sa kuyang tuhod, saka kan sa kuyang abaga, i-hospital arrest na lang ngayon ako. O di pag-hospital arrest, pwerte, tayo pambayad ka man dyan, ha? St. Luke's o kung sa inyong mga hospital. Daka aircon ka, igwa kang nag-aasikaso sa imo. Samantalang sa kulungan, mainiton, electric pan lang, mayo nin TV, mayo nin cellphone, mayo nin dyaryo, mayo gabos. Ha? Kaya sabi ni Jinggoy sa korte, mapa-opera ngayon ako sa kuyang bitis, asa sa kuyang tuhod, sa kuyang abaga. Kaya ngayon dapat hospital arrest ako. Day naman tinugutan kang korte, ang sandigan bayan. May nagkakantyaw nga ni si Jinggoy nga grabe ng mga palusot na pinagigibo, hospital arrest. Arong kang ginibo kay dating DPW Secretary Bunuan na naka-hospital arrest, ta, pirming inatake kang high blood, saka may hilang sa puso. Kaya nagtugot ang korte na i-hospital arrest. Si Jinggoy, naghihilang-hilangan man. Pag nagkakakurulong daw inin mga official tapos may hilang ano pero pag mayo day na kukulong maman hilang. Oh, kadakol na ngayang papabulong ni Jinggoy. Ano ngaya? Paatuhod balikat ulo, paatuhod balikat ulo. Yan dang mati mo niya ni Jinggoy. Kantyaw, ha? Ay, nako nagkakahiri lang pag nagkakulong ini mga imbulto sa korupsyon. Nagiramdumang ko ito si Jimmy. Ay, biglang nagkahilang. Iguan ang pag-aristo sa iya. Ay, nako talaga. Oh. Ay, buhay. Yan ang napapala. Ah, yan ang napapala kan mga tao na mayong contentment sa buhay. Dahil nakukontento sa milyon-milyon lang. Ha? Tang gusto. Pinagdudyos na ang kwarta. O ano, nakukuha. Puro baga. Ay, nako. Kaya si Jinggoy, ang kantang niya ni Jinggoy Estrada, paatuhod balikat ulo. Pambira. Aratyan, mabuwalta kami sa mga pagbabareta. Salamat kasi na pagantabay. At salamat ang mga bareta. Aratyan, alas 5, sagod alas 6, medya din pag-aaga. Sa pangaral ni Terdi Berdeo sa control. Yao naman sa tuyo mga OJT, hali sa CSPC Nabwa. Ini po si Edo Lincoln, si Ed Bandor, Diyos Mabalos po. Hansin yung pagkatabay.
2: Radyo Guam.

0: Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayasyano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
1: Yashano, Yashano Mall.
2: La la la la la.
3: Uy, madi, natang mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay.
4: Siyempre, na naka-enroll na si Nonoy Konin Senior High sa NCL. Aram mo kaya, madi, si Aki ko gusto magbarista, kaya nag-tech pro siya.
3: Ay, madi, di ko malikil kaya magpa-enroll sa NCL. Mahal bagada aduman.
4: Ano ka naman, madi, nakakabakal ka nga ni ng kape mo. Sa NCF, ang tech pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko. O, diba, madi?
3: Ayun, natawan niya ko na nila. Araman, madi. Human ang gad, ano, harus mayo ka ng gagastuson. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At apating magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan.
4: Di ba, madi? Mapapakanta ka man talaga baga.
3: Halat daw mo na, madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
5: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisita ako ng Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
6: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Healthcare and Diagnostic Center by the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social Media Star Brand Awards. And Most Trusted and Reliable Psychological Clinic by the 21st QAsia's Quality Excellence Awards. These achievements and success prove that DLMR Psychometric Center provides and vows to continue to deliver world-class neuropsychiatric and psychological testing services, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol Region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescini Building, CPD 2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.
7: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaki yung natulong sa akin eh. Ang kagandahan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan, mabango, at all natural. Walang aw sa PAW!
8: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
9: Hay Navareta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalan live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prizes ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office ng Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly as in manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
10: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Kung kita may lunad na mga aki, urog na kung umboy pa ang mga ini, siguradoon tapong nakakabit nin matibay, tugma o eksakto ang sendang pinagtutukawan o car seats. Dapat man napasigurohon ang sendang mga seat belts. Ini ang tanganing daisinda mahulog o mapadungkal habang kita nagmamaneho. Ang Road Friendly Tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
11: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you, mga ka-Water Doc!
12: Sa mga nagbabiyahe o pasiring sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaga, may biyahe na sinda, Naga to PITX. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, Naga to Cubao Sampaloc. Pag alas 5 maning pagkahapon, Naga to Cubao PITX Turbina. Pag alas 7 ng banggi, Naga to Cubao Sampaloc gamit ang 2x1 na bus. Asin pag alas 8, sagot alas 10, Naga to PITX Turbina. Kaya kung mapa Metro Manila, mag-Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante pag naka-Raymond Transportation ka. Biyahe na!
13: Gusto mo ng best student life?
14: Sa UNC, hindi lang yan pangarap. Yan ang reality.
13: De kalidad na edukasyon?
14: Check!
13: Makabagong learning modalities at modern facilities?
14: Double check!
13: Expert teachers?
14: Check!
13: Para hindi lang maging mahusay at mabuting tao.
14: Kundi future ready. Work ready at life ready ka.
13: Ang proof? Look at the top notchers, the board passers, and our successful alumni.
14: At ang high employment rate, tatak UNC yan.
13: Kaya huwag nang mag-hesitate.
14: When it comes to your future, UNC is your best bet.
13: Enrollment is ongoing in all levels for school year 2026-2027. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. That's 0907-156-6898. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
10: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
15: Oras ko niyan, alas 5, yes, din pagkaga.
16: Alas 5 na!
10: Ang mga ultimo minutong bareta ni Laldao dapat naka-report tulos. Presko, kompleto, asin, ora mismo. Asintado bareta, enot na arangkada. Kaibahan ng mga gwapitong personalidad sa radyo. Roy San Ramon, asin Ed Bandol. Inian, asintado bareta, enot na arangkada. Digdi sa pinakabagong istasyon sa siyudad ni Naga. RGFM 105.5. Radyo Guapito.
15: Barinaga mga tugang aldaw na Biyernes ngunyan, pitsa 12 kan Hunyo 2026 Independence Day. Sa garay kami po ang sendo mga amay na parabarita.
17: Ini po si Roy San Ramon.
15: Eh ba naman sa tuyang mga pagiriba, ini man po si Ad Bandol. Sa headlines, kasi ito yung barata ngunyanal daw.
18: Asintado, asintado, headlines.
15: Inututa ang headlines kang barata sa lado lokal, duwang daragita gadan. Kadbangyari ang kasulo sa indang harong sa barangay sa Lunggigi, digdi sa, o sa sitio sa Lunggigi, sa Karayan, digdi sa Naga City.
16: Sa iba pang headlines kan mga bareta, sa lado lokal, tunay na kausa kan nangyaring kasulo sa Sarong Harong sa Palmera Village, Padagos, piga imbisigaran o pigaaram kan Bureau of Fire Protection sa Ciudad de Naga.
15: Mga proyekto kan na Ciudad de Naga, pati naman kang DPWH, dahil maimplementar hulita mga kontraktor habo magbid sa mga proyekto.
16: Attorney Norin San Luis Luti, Padagos pigbibinser na import ni Mayor Lenny Robredo bako sa basketball kundi sa trabaho sa limang mga opisina sa lokal na gobyerno kanaga.
15: Daraot na tinampo na parte kan Sangay Tiwi Road, pino na ng i-repair kang DPWH.
16: Headlines kan mga bareta sa lado nasyonal, 180 billion pesos hali sa 2026 national budget pwedeng gamiton sa rehabilitasyon sa Mindanao matapos yugyugon nin makusog na linog susog ki Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
15: No, meron ka nagadaan sa linog naman sa Mindanao, nagsakat na sa 47 katao, kadakol pa ang mga missing o dai pa nakukuha ang bangkay sa mga nagkagarabang building as in man mga natahuban kang daga.
16: Sa Kinabarin Karawat, Alex Yala, pagkatapos makainot, rakdag na sa HSBC Championships.
15: Yan ang sotoyang headlines kan mga barata sa lokal as in national, sa international. Amerika, binurbumba na naman kaso banggi ang Iran. Strait of Hormuz, saradong unyan na pwedeng magkausakan pagmahal na naman kang gasolina as in krudo. Ngunyan sa detalyes kan sa ito yung bareta inutan sa Salado National. Panginginutan ni Presidente Bongbong Marcos ang pagsilibrar kan ika-128 aldaw kan Independence Day kan Pilipinas sa paagi kan tradisyonal na flag raising ceremony as in relaying ceremony sa Rizal Park Luneta Monument sa Manila. Ipinagpadagos kan Presidente ang mga nakaugilian aktibidad sa balyo kan mga nainot na mga report manungod ba sa huma sa destabilisasyon. Ang Hunyo 12 ipinagdeklarang regular na holiday sa enterong Pilipinas sa Iarong kan Proclamation number 1006. Ang pagsilibrang ngunya na taon nakapalaman sa temang kalayaan, kasaysayan, kinabukasan na nagtataumanin na kabayanihan sa mga pinuno o mga ninuno takaydo asin padagos sa pag-uswag kan Pilipinas. Manunungod ban sa seguridad, pinagsiguro ang kaligtasan kang publiko sa mga panginutan na lugar na kunsain pagigibuhon ang pagsilibrar kan Independence Day. Sigon sa Philippine National Police, bapakalat sindaning 190,000 na mga pulis ngunyan naldaw asin kabali din ang mga force multipliers tanganing mamantinir ang pasyorden. Sa lado man kan Department of Labor and Employment, sinabi kay ni na ang mga employer sunodon ang Independence Day pay rules para sa mga obreros ngunyan na regular holiday.
16: Sa iba pa mga nagbabago mga bareta, pwedeng gamiton ang kabilugang 180 billion o 180.482 billion pesos na hali sa 2026 national budget tanganing tabangan tulos o respondian tulos ang rehabilitasyon sa Mindanao matapos na pagkatapos tamaan ng makusog na linog na ikinikadan kan dakol katao as inagdulot nin maiwasang danyo sa mga infrastruktura. Inan bagay na ipinahayag kasudma ni Senate President o Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Sa 180 billion pesos, 17.898 billion pesos digdi ang maghahali sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund na pangenot na pinagkukuanan ng pundo kan gobyerno para man sa disaster response, relief, rehabilitation, reconstruction, asin man recovery efforts. Kabali man sa mga pundong pwedeng gamiton para man sa pag-responde sa kalamidad, iyo ang 32.307 billion pesos sa irarumkan local government support fund o LGSF, financial assistance to local government units, 15.897 billion hali sa contingent fund, asin 8.163 billion pesos gikan sa QRF o Quick Response Fund, kan man iba-ibang ahensya kan gobyerno. Sa susog pakigatsalyan, nasa igwaman ng 46.778 billion pesos ang DSWD sa ilarumkan programang Protective Services for Individual and Families in Difficult Circumstances. Apuara kayan, igwaman 4.8 billion pesos ang DepEd para man sa Disaster Preparedness and Response Program. Apuara digdi, igwaman na katalaan na 67 billion pesos ang ahensya ngunyong taon para man sa pagpapatugdok ng mga classroom na pwedeng makatabang sa pagpapakaray kan maiwasang o pagpapakaray sa dinarang danyos sa mga eskwelahan kan sinambit ng linog. Pwede man gamiton para sa rehabilitasyon kan mga lugar na pig una danyaran kan linog sa Mindanao ang 1.657 billion pesos hali sa DSWD OSEC 230.515 million, hali man sa DA o Department of Agriculture o SEC as in 46.882 million pesos, hali sa DSWD OSEC na nakatagama sa irarumkan 2026 National Budget.
15: Sa barata salado lokal, tulong driver sa pampasayrong jeep, dakop kan mga pulis sa LCC Terminal sa Sabang, huli sa pagsugal ning tungits. Ang detalye sa hali kay Roy Ranoco.
17: Asintado, live report.
19: Nagkakurbanan na mga driver kasugma sa LCC Terminal. Nakabase sa barangay Sabang, siyudad ni Naga, kan sakyadaon na ini kan mga pulis huli sa impormasyon na iguang sugal sa nasambitan ng terminal. Nagbilog team ang police station umuan tanging dalakupon ang haloy na subot na papabalitang nagpapalagos na sugalan sa LCC Terminal. Alas 11 nin aga sugma kan magsakyada ang mga pulis sa lugar na kun sa ina nadakop Sinda Road 55 anyos ang edad. Driver kan biyahing Pasakaw, residente kan zona 6, Pungol, Pasakaw, Camarines Sur. Si Noe, 44 anyos ang edad. Driver man kan biyahing San Fernando, residente kan San Joaquin, San Fernando, Camarines Sur. Si Jan, 53 anyos ang edad. Driver man kan biyahing si Pukot, residente kan Barangay Tara, si Pukot, Camarines Sur. Na bawi sa mga pulis sa lugar ang baraha asin kantidad 315 pesos na taya sa tahaw sa ngunyan na nasa kustodiya kan na police station 1 ang mga suspect asin nag-atubang sa kasong pagbayular sa Republic Act 9262 sa sugala na tungits may piyansang 30,000 pesos ang kada saro. Para sa Asintado News, Roy Ranoco reporting.
17: Asintado live report.
15: Barinaga kay Dr. Lynn Albios Mabutas diyan sa Las Piñas, nakaantabay man ngunyan. Sa iba pang detalyes kang barata sa Lado Nasyonal, ipinahayag ni Senador Robin Padilla na sakaling aram niya ang pinagtataguan ni Senador Ronald Bato de la Rosa, day nanggad siya matuga para sabihon ini. Dapat report ang sinambit na ni Padilla pagkatapos siyang manumpungan kan mga taga-media kan ini magdalaw sa Burol kan estudyante asin atleta kan Ateneo de Manila University na si Rene Barbaterbonya duman sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City. Sigun Kerubin Padilla, dahi nanggad siya, dahi niya nanggad sa sabihon, kung sa'yin managad ng lungga ni Bato de la Rosa. Si Padilla ang sa kunya nakaatubang sa kasong obstruction of justice pagkatapos na ako o na siya ang kaibanan ni Bato de la Rosa kanini duminulag sa Senado kaitong Mayo 14, 2026. Bata tandaan na nagbalik sa Senado si de la Rosa pagkatapos din adob na bulan ng pagtago-tago tanganing magboto asin mailihir bilang Senate President si Senador Alan Peter Cayetano sa isinagibong kudita kontra sa dating Senate President na si Tito Soto. Sigun kay Robin Padilla, kung sa inma nagtatago-tago si Bato, dawa aram niya ini, dahil nanggad siya matuga.
16: Sa iba pang mga bareta, sala subot ang pagkakaintindi kan pirang tao o netizen sa naging desisyon kan Korte Suprema sa pagbabasura sa petisyon na may koneksyon sa nangyaring aragawan sa liderato sa Senado. Susog ini ang bagay na pinahayag ni Senador Tito Soto III. Ginibon siya ito ang paliwanag pagkatapos ibasura kan Supreme Court inbang ang petisyon kan sarong high school teacher na si Barry Tayam na naguhurot ideklarar bilang valid quorum ang presensya kan dosing mga senador sa sesyon kan Senado kan nakalihis na June 3 kasunod kan pagbabasura sa petisyon. Sinabi kan mga suportador sinabi kaya kan mga suportadores ni Alan Peter Cayetano o kan Cayetano Black sa online na ang ruling sarudang patunay para sa triumpo kan sa indang kampo. Pa oro otro kayang ipigpapirapirit ni Cayetano na illegal daa ang pagsasalida sa liderato kan June 3 asin siya pamanggilaray daa ang Senate President. Matatandaan kan June 3 ipigilihir kan dosing mga senador si Senador Sherwin Gatchalian na bilang Senate President pro tempore asin ibinog takman bilang acting Senate President.
15: Sa iba pang barata sa lado lokal, Philippine National Police Bicol naka-alert tungon yan na Independence Day celebration. Ang detalye sa Halika Melvin Machado.
17: Asintado Live Report.
20: Nasa full alert status ngunyan ang bilog na kapulisan kang Bicol Region kasumpay kang pagiromdom kang ika-128 anibersaryo kang Independence Day. Huli ka ini bantay sarado ang mga matataong lugar, mga pagtripon kang ahensya kang gobyerno sa mga terminal. Inabisuhan man ang mga makondusir ng kilos protesta na magkuanin permit sa mga local government unit. Nakabantay sa sainda ang Civil Disturbance Management Contingent kang PNP sa erarong kang Kasrog Crowd Management Advanced Reactionary Force Engagement. Naka-standby man ang Kasrog Disaster Emergency Assistance Response Team na nakatutok sa mga emergency asin anda magtabang sa mga komunidad na apektado kan pag-aalboroto kang bulkang mayon mientras sa pag-oobserbar ang Independence Day Anniversary. Para sa Asintado News, Melvin Machado.
17: Asintado Live Report.
15: Sa iba pang barata sa lado nasyonal, sinangatanan in 1 billion pesos na tax evasion case kan Bureau of Internal Revenue o BIR si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Goo. Sigun sa BIR, dagpon ang kaso sa testimonya ni Goo sa Senate hearing kan pinagrade kan Philippine Offshore pinagrade ang Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo Compound sa sayang banuan duman sa Tarlac. Sa sinambitang hearing, inako ni Goo na pagsasadiri niya ang mga real properties, mga lunadaan pati naman mga interes halis sa ibang korporasyon. Sa pag-iimbestigar kan BIR, nahilingan si Goo ding significant assets, expenditures as in financial transaction, pati naman real properties, motor vehicles, helicopter, bank transaction, shares of stock as in iba pang acquisitions. Sigun sa BIR, base sa mga available records, dahil na ipaliwanag ni Goo ang pagkadakula kan sa iyang mga pinaggastos as in mga transaksyon. Na pag-araman pa man iguan mga undeclared income si Goo na daini ini nagbabayad din tamang buwis. Na discovery kang BIR na daini nag file kan sa ang income tax return siguro kaapon pa kan 2019 hanggang 2023. Siguro ang nasintensyanin guilty sa kasong qualified human trafficking dahilan sa operasyon Kampugo duman sa Tarlac kung kaya siya nakakulong ng union.
16: Ngiinarana na kan House Prosecution Panel ang mga pribadong abogado na nagtatabang sa saindang preparasyon para man sa padangadang na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi din da House Lead Prosecutor Congresswoman Jirville Luistro as in House Prosecutor Siningman Akbayan Party List Congressman Shell Jokno mayong bayad ang mga pribadong abogado para sa indang serbisyo at mga private lawyers iusinda Marfort Fua, Lorna Kapunan, Amando Virgil o Amando Virgil Ligutan, Erwin Matib, Justin Ann Lamarca, James Brian Ibrahim Ali, Sonia Margarita Binimirito Castillo, Diane Melissa Lorenzo Singian, Bitina Zamora asinman Lino Cris Kapunan, sinda hali sa tulong law firms ang Pekabar Law Kapunan and Castillo Law Offices asin sa legal law. Sinabi pa ni Luistro, kadakol pribadong abogado na maot tumabang sa House Prosecution Panel asin sa indang ngangaranan ang mga ini sa mga maarabot na aldaw. Idinagdag pa ni Luistro na nagtatabang man ang mga pribadong abogado bilang giya sa transparency, accountability asin man ang rule of law. Idinagdag pa o sinabi man ni Jokno na bako nang bago ang pagtabang kan sinambit ang mga pribadong abogado sa House Prosecution Team. Nagigirumduman pa kaya ni Jokno na siya naging saruman na volunteer prosecutor kan impeachment trial ni dating Presidente Erap Estrada. Pigklaro pa ni Luistro na mantinido ang mga House Prosecutors sa Panginoot ang Panginoot asin may control sa mga gigibuhon sa mga pagdangog. Sinabi pa ni Jokno, klarado ang papel kan mga private prosecutors sa erarum kan rules of impeachment.
17: Asintado Live Report.
15: Sa mga barata pa sa lado lokal, Bugaw na inaristo kan PNP Anti-Cybercrime Group bahampang sa kasong trafficking in person. Ang detalis hali kay Belvin Machado.
17: Asintado Live Report.
20: Nasa pangangataman ngunyan kang City Social Welfare and Development Office ang tulong estudyante na binag-rescue kang Camarinesol Provincial Isaldao. Huli kang pagbubugaw kang suspect na si alias Jaja. Susuki Police Captain Angel Mabagay, team leader kang Camarinesol Provincial Anti-Cybercrime Response Team, Regional Anti-Cybercrime Unit 5, si alias Jaja, ang nahampang sa kasong trafficking in person na may isubot yung piyansa. Huli kay ni, posibleng mahaloy pa sa lawkang karsel ang nasambit ng persona. Ang sex trafficking sa Naga, inutang sinabi ni Mayor Len Robredo na malala na asin day subutin da, uuntukan. Para sa Asintado News, Melvin Machado.
15: At yan ang dwayan ang detalis kan mga barata. Numero kan mga nagkagandaan sa Lidog sa Mindanao, urong pang nagdadakul. Dakul pang mga bangkay, day nakukuha sa mga nagguho na building, pati naman mga pagtiris kang daga. Mientras tanto, siguridad kang Senado, urong pang pinag-igutan ngunyan. Kadakul mga pulis nakapalibot ngunyan Independence Day sa Senado. Huli sa huma sa siguridad sa mismong Senate building. Ang details kayan orachan sa samuyang pagbabalik.
17: Radyo Guam.

0: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts sa power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
1: From its humble beginning in 1997, KRT Ibalo Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with their package tour, including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGU's enhancement program. Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. Located at Door C, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, Tierra de Ibalon Tours, 96@yahoo.com.
2: Tara na!
3: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
4: Oras mo niyan, alas 5.39. Huwag yan sa detalye sa kambarata sa Lado Nasyonal. Ibabiyahin mo niya na Aldao, ang bangkay kan estudyante sin basketbolista kan Ateneo de Manila University da si Rene Baterbonya pabalik duman sa iyang lugar mismo sa Agusan del Sur. Sakay kan sarong pribadong eroplano ang bangkay kaini ang dadarahon ngo na duman sa Davao City antes ini darahon sa iyang sa diring lugar duman sa Talokogon, Agusan del Sur. Susog sa impormasyon sa sabaton ni kan lokal na gobyerno sa mga kababayan niya duman na grabe ang pagmundo huli sa pagkagada ni Baterbona da kung sa inini nalamos duman sa party kan Aurora Province. Igon sa impormasyon, mabuuton na aki si Rene Baterbonya as inini naghinguha dawa na nga ni Pubring Maray na mag-orasin so lamang ang buhay ta siya lamang ang pinag-asahan kan sa iyang pamilya na sobraan kapobrehan. Sinabi kan mga tagaduman sa Agusan del Sur na grabe ang sindang pagbundo sa kagadanan kan sindang kababayan na sikat na basketbolista kan Ateneo de Manila University.
5: Mientras tanto, ginagamit pigpaparagaragamit o pigpaparagaramit sa nasubot kan mga destabilizer laban sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang inaapod na 18 mga maleta boys tanganing magparapakuryat nin sa ralang impormasyon katagod man sa subot multibilyong kickback sa flood control project. Ini ang naging pahayag ni retired Colonel Ariel Kirubin, dating opisyal kan Philippine Marines, na nagsabing nahiherak siya sa nasambit ng grupo nin hulita naggagamit sa nasubot ang mga ini asin da ipig-iirisip ang posibleng kaabdan kan sa indang pagparapapakalat nin fake news o chismis susog sa record kaya kan Philippine Navy. Kabali sa 18, iyo ang tulong reterado, tulong peke o bakong tunay na nagserbisyo asin piras sa mga ini dishonorably discharged uli man sa man iba-ibang kasong sa indang hinahampang. Idinagdag pa ni Kirubin, kung totoo man na igwang 5 million pesos na suhol sa kada saro, bako subot ining maninigo sa gabat kan kasong aatubangon ninda. Kabali ang cyber libel asin man perjury, na may panusang pagkakakulong asin dakulang multa. Matatandaan 10 personalidad na ang nag-file nin kaso laban sa 18 Maleta Boys. Kabali sa mga nag-file nin reklamo iusin na Congresswoman Jirville Luistro, Joel Chua, Bienvenido Abante Jr., Janet Garin, Julian Baronda, Laila Dilima, dating Senador Antonio Trillanes Deport, Senador Erwin Tulpo, asin man Father Flavi Villanueva. Pinakahuri digdi mga tugang iyo si Lanao Congressman Zia Alonto Adjong na naghurot din 25 million pesos na danyos bilang trial spokesperson.
4: Sa mga barata sa lado lokal, Notri Nanay asin Notri Ataman, pada Agos na programa para sa mga bados asin Maldonis na mga kaakian. Ang detalye sa halik kay Joel Solina.
2: Asintado, live report.
6: Dito ang

0: masiguro ang maray na salud ka mga ina, maging kansayin ang mga pinagbabadusa. Sa entrevista kay Dr. Leslie Villamora, Pediatrician kan City Health Office, asing kang Naga City General Hospital, nasa 3.4% ka mga kaki ang 5 years old pababa sa Ciudad Dignaga ang malnurisa basado sa datos kang Naga City Population and Nutrition Office. Ababa ini alagad target dagos nang maging zero ang record ng malnourished child sa Ciudad. Kaya man kada bulan ang programa na nasa Bita padagos ang pagtuon ng mga libreng medical check-up magata sa senior pre-medicine na sa indang ginigibo tatawang ang City Population and Nutrition Office sa pamamayo ni Ma'am Joy Macaraig. O yan ang parte kang pahayag ni Dr. Leslie Villamora.
1: Noon kami 2010, abot ko niyan. So 16 years na po yan. Ang malnutrition po kaya kang aki nagpupun sa laog kang tulak. So po importante itong first 1,000 days kang baby, importante ang nutrition. Kaya dapat tama ang nutrition kang aki sa laog pa lang ang tulak sa kasi pagluwas kang baby. Sa first 1,000 days niya, dapat well-nourished siya. So ang obyeto po kaning Nutriataman para mabawasan o ma-eradicate ang malnutrition in Visayas City. Actually po, sa Camarinesor, ang malnutrition nasa 45%. 45 o pataas pa ang malnutrition sa Camarinesor. Sa Naga po, pirang porsyento lang po ababaon. Actually, ang Naga City, saro sa mga national awardee pag-abot sa nutrition. Hababaon po ang malnutrition rate sa Naga City.
0: Parte, kaniging pahayag ni Dr. Leslie Villamora ng City Health Office. Para sa Asintado News, Joe Wilson.
2: Duman sa Mindanao, yung connection manggaray ka na makusog dalidog, bali 22 katao ang nagkagardan sa munisipyo Pasanayan kan Glan Sarangani. Kaso udba interog na sibot at mga search and rescue and retrieval team sa pag-rescue kan sarong babae na natambunan ang sindang harong pagkatapos na mag-landslide darakan magnitude 7.8 na linog duman sa Glan Sarangani na nasintro mismo kan makusog dalinog. An agom ang interong nakatulala mientras naghihiling da ang sayang agom kamot na sana ang naglalataw asin manumanong pinag kakalot kan mga rescuers na nagtarabang-tabang hulita mayo din mga makinang pwedeng gamiton tamayo ning supply ning gasolina ta isolated ang munisipyo kan Glan pagkatapos na magkaigwan ng kadakol ng mga landslide as in pagkagraba kan mga tulay darakan makusugon na linog. Susog sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, kadakol pang pinag-recover sindang mga bangkay, alagad pinag-iinot tindang tawanan ng tabang ito mga buhay. Rinulita, grabe ang pagtios ng niyan duman. Naghahagad nin bagas as in tubig, tagurutom na ang mga biktima kang linog.
3: Mientras tanto, nagtatrabaho si Presidente Bongbong Marcos, si Gimansuot an Lakwacha asin panaraot ni Vice President Sara Duterte. Ini an panibagong banat ni Palace Press Officer Attorney Asirman, Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro laban sa Vice Presidente. Nagugat ini sa naging mga pahayag ni Vice President Sara Duterte ka nagtalikod na Miyerkules, June 10, pagkatapos tumaram ang Vice Presidente na ang mga nangyari na ang karibukan duman sa Senado, nagsasalamin sa pamahala kan presenteng administrasyon. Pero enot nang nagsimbag si Castro, pati ibang kongresista na ang karibukan sa Senado, pinuknan man sana kan mga pasaway na senador na kaalyado ni Duterte sa pangenot ni Senador Alan Peter Cayetano, Bato de la Rosa asin Rubin Padilla. Apuar kayan ang sunod-sunod na nangyaring burulyada sa Senado pagpapahiling pa na dai nakikiaram asin nag-iimpluwensa ang presidente. Kaya sa pahayag man ni Castro sa ginibo niyang press briefing kan Webe o kasuudmang Webes, dapat pumurupundo subot sa kasasahot ang Vice Presidente Julita Padagos sinisibot subot si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa sayang trabaho para pakarayon ang nasyon asin tumabang sa mga nangaipo. Tinawan doon pa ni Castro, mayo man pagkaaram ang presidente sa pagpapaarak-asak nin badil ni dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplas kasasinado kana banggikan Mayo 13 hulita

0: kay Ribanon kay ni iyo si Senador Alan Peter Cayetano pati na ang sa iyang grupo. Idinagdag pa ni Castro na maski si Senador Ronald Bato de la Rosa na nagkatutuga pangani na ang pag-atinder niya sa sesyon sa Senado kan May 11, 2026 para sana magpartisipar sa kuditang ginibo ni Cayetano laban kay Senate President Tito o dating Senate President Tito Soto III asin para mandaa sa impeachment trial kan Senado laban sa Vice Presidente. Buelta pa ni Castro, dahil man subot hali sa presidente ang sugo na tabangan si Senador Rubin Padilla sa pagpadulag sa mga autoridad o sa pagdulag sa mga autoridad ni De La Rosa sa Senado kan maagahon kan Mayo 14. Imbes, ang nagaan mga responsable, mga kaalyado man sa nasubot kan Vice Presidente. Kaya kaputikan subot ang saot kan Vice na an kahinaan kan liderato ni Presidente Marcos ang nangyayaring karibukan sa Senado imbes nin huli subot sa padagos na pang-aabuso sa poder kan mga kaalyado ni Vice Presidente Sara Duterte.
1: Iba pang barata nasyonal, gusto ni Presidente Bongbong Marcos na magkaigwaning marika sa sinhararom ng investigasyon sa paggagadan kanduang atleta kan Ateneo. Sigon sa Palace Press Office na si Attorney Claire Castro kay Puhana Hararom asin tulos-tulos ang investigasyon sa paggagadan ni Rene Baterbunya asin Divine Adili na mga players kay Ateneo Blue Eagles. Ang mismong coach kaini na si Tad Baldwin ang sa kunyan pinagpaluwasan naman ning lockout bulletin sa immigration asin iniimbestigaran kan Department of Labor kumbaga igwain ining working permit sa Pilipinas asin kon iniigwan ning ginibong mga violation. Sigon sa impormasyon, dahil pananggad makaulay sa gudsang unyan ang sinambit ng coach na si Baldwin, ninulit na ininasa iraramdakang shock pagkatapos na malamos ang duwang players kang Ateneo de Manila University duman sa sarong baybayon kang Aurora. Ipinagpahayag ni Senador Tolentino ang Department of Labor Secretary na igwasin ang ginigibong unyan na investigasyon asin pwedeng hagupon ini ang mismong coach na si Baldwin o ang pahayag ni Senador Tolentino.
2: Ateneo is simply or will simply do its job verifying that he holds a valid and current alien employment permit as required under Article 40 of the Labor Code. If he is compliant, there is nothing to fear. If he is not, then the department will act accordingly. This is not about persecution, this is about the rule of law. Following will be the consequences: cancellation or suspension of his alien employment permit. Number two, referral to the Bureau of Immigration for appropriate immigration action, including possible deportation proceedings. Number three, assessment.
0: Balikan tayo ba pa mga barata sa Lado Nasional. Mas pigsusunod na ngunyan kan mga empleyado kan Senado ang advisoring ipinapaluwas ni Acting Senate President Win Gatchalian na mag-work from home poon June 10 to 11 huli sa sinasabing huma sa seguridad duman sa Senado. May pirang mga empleyadong nagprobar maglaog pero dahil pinalusot kan mga taga-USAA o Office of the Senate Sergeant at Arms kung Mayo sa nakapreparar na listahan. Partikular na nakalaog ang mga empleyado kan Land Bank of the Philippines na may branch sa port floor kan Senate Building asin pirang doktor asin medical personnel kan Senado. Amay na nag-abot sa may gate kan Senado ang pirang mga empleyado ni Senador Kiko Pangilinan kan nagtalikod na aldaw pero dayman sinda pinaralaog susog sa sarong source. Pinaparalaog sanaan na mga senador sakaling mag-abot pero ibababa sa nasinda sa may lobby sa atubangan kan Senate Building asin da itutugutang maglaog sa sendang bihikulo sa basement parking na susugman sa sarupang source ipig sarado na ini. Pigklaro pa o pigklaro man ni Senate ni Acting Senate President Win Gatchalian na dai man nakalockdown ang Senado. Matatanda ang inutang nagpaluwas nin magkasuhay na advisory ang opisina ni Gatchalian asin man Senador Alan Peter Cayetano mapanapit sa mga maralaog sa Senado. Sa advisory ni Gatchalian tinutugutan ang work from home huli man sa humakan seguridad. Sa advisory man ni Cayetano ipinapagiramdom na dapat lang magralaog ang mga empleyado mga alas 8 aga sa good alas 5 nin hapon. alagad ang nagdanay, iyo ang naging direktiba o kaya man advisory ni Acting Senate President Win Gatchalian.
1: Kada akong mga pulis ko niyan, nakapalibot sa Senado, yan inuli sa pagpasiguro man kang Senado, uli sa pinag-report kang National Bureau of Investigation o NBI, na iguaning huma sa seguridad mismo sa palibot kang Senado. Magiramduman na pinagpahayag ni NBI Director Melvin Batibag na igwang nasibit ng intelligence report na kung sa'y igwaning mga armado na pwedeng baggibo ng karibukan sa laog mismo kang Senado, asin yan pinaghaditan man kan mga prosecutors sa mga congressmen urog na sa pagraranikan sa indang pretrial. Sigun kay Congresswoman Jerbel Luistro kang Batangas, kaipuhan na gibuhon man ang gandaan seguridad, din ulita talagang dagos-dagos na an impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Uyang pahayag na yan ni Congresswoman Jerbel Luistro kan Batangas.
3: If this is connected to the impeachment trial, then we have more reason to make sure that this will be addressed because this is a very significant process. We express likewise our concern in securing as well our witnesses and the evidence to be presented, and there are ongoing communications already in order to address that.
0: Mientras tanto, mas maray pang binsiron muna lang si Senador Bato Del Rosa na lumuwas sa iyang lungga asin mag-atender nin sesyon sa Senado. Inianaging angat ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa apila ni Vice President Sara Duterte na dapat ibalimanda sa urulay duman sa Senado o sa pag-uurulay kan Senado maging ang mga senador na nakakulong o nagtatago para tukaron ang mga importanteng isyo sa nasyon. Sa press briefing kaso udma, sinabi ni Castro medyo masakit maka-attender sa sesyon sa Senado si Senador Estrada ninhuli ta pugol na subot ini kan korte. Pero sa lado man ni Senador Bato de la Rosa, sinabi ni Castro, pwede man mag-attend ang senador iyan kon mabibinsar subot ini ni Vice Presidente Sara Duterte na magbalik asin magpasilag sa publiko. Sinabi pa ni Castro, mas magayon subot na arugon kan Vice Presidente ang ginibong pag-inkaminar ni Senador Alan Peter Cayetano kayto kis de la Rosa na maglaog sa sesyon sa Senado asin maglaog sa Senado. Matatandaan garo nagpuo ng karibukan duman sa Senado matapos lapagon kan mga tauhan kan NBI si de la Rosa uli man sa epic isyong mandamiento di aresto kan International Criminal Court laban sa saya kan May 11 man matatandaan matrayumpong nakudita ni Senador Alan Peter Cayetano si dating Senate President Tito Soto III kan biglang bobotwa si Bato de la Rosa asin magpartisipar sa burutuhan.
1: Sa iba pang barata nasyonal, interong naghiribi ang mga kagsinirin mga tiendahan kan masulo ang Valenzuela Gateway Complex kasuod ma. Duman sa Valenzuela City, interong nag-arab-adab ang sinambitang complex kunsain 50 gayo mga tiendahan asin 7 bangaharong at interong natuprod kang kalayo. Susog sa impormasyon kahali sa mga paratyenda, mapuuna na masinda sa uno. Yan inulit ang gabos na sa indang mga panindya anterong natunaw pagkatapos kan sinambitang dakulaon na kasulo na nagperwisyo kan sa indang kabuhayan.
0: Mientras tanto, na sa iba pang mga nagbabagang mga bareta, posibleng may dakula ng papel ang pagkuryat kan smartphone sa padagos na paghuros sa bilang kan mga ipinapangaki sa Estados Unidos asin sa iba pang parte kan kinaban. Basado ini sa ginibong magkasuhay o sa duwang magkasuhay na pag-aadal na iniluwas dahil palang nahaloy. Sa sarong pag-aadal na ipigpublikar ka National Bureau of Economic Research Nahiling kan mga ekonomista an matinding pagbaba kan inaapod na fertility rate poon kan taon 2007. Dawa na nga ni haloy ng ipigkukonektar ang pagbabang ini sa pangkinaban niya krisis financial kan 2008 na risakan mga eksperto na bako lang liwat naglangkaw ang bilang kan mga ipinapangaki. Dawa pa o dahil nasubot naglangkaw pa ang bilang kan mga ipinapangaki. Dawa pa nagrahe na ang kamurugtakan kan ekonomiya. Nagluluwas sa sendang pag-aadal na may koneksyon ang mas madaling access sa smartphone sa paghurus sa bilang kan mga ipig-aaki, partikular sa mga jóvenes edad 15 hastang 24 anyos na irehistro man ang mas sadit alagad makabuluhang pagbaba sa mas matatandang kababaihan. Susug pa sa pag-aadal, bako man smartphone sana ang dahilan sa pagbaba kan fertility rate, kundi dakula man daang naging impluwensya kaini sa paghira sa ugali asin pakikisalamuha kan mga tao.
1: Dagsakat na sa bali 346,000 katao ang nai-record na naapiktaran kan 7.8 magnitude na linog na tagtama duman sa Mindanao. Dasa haro 50 katao naman ngunyan ang nai-report na nagkagradan. Susog sa report man kan National Disaster Risk Reduction Advancement Council o NDRRMC. Sa update, ipinagpaabot kan NDRRMC, maabot na sa bali 346,449 katao ang apiktado asin 175,000 na pamilya man ini. Susog sa impormasyon, igapagari ng mga barangay, lalo na duman sa munisipyo Kanglan, un-isolated. Dinulita nagkagaraba ang tulay, pati naman mga tinampo, daraman ka makusog na linog as in landslide. Gutom na ngunyan, duman ang mga tao as in naghahagad ng bagas as in tubig. Sinda nag-aabang sa mga tinampo, tangani makahagad ng pagkakan, tapirang aldaw na sindang aros gutom as in ang tubig nindat kadikiton sa namata, maati ang tubig na nagluluwas sa sindang mga puso. Susugpaman sa impormasyon, pinag-iinot ngunyan kan mga autoridad ang mga tao na madarhaning ayuda asin ang mga senador nakabali sa Gatchalian Block ang nagduman, nagdaraning kadakol ng mga sinakong bagas asin iba pang mga pagkakan tanganing maitabang sa mga naging biktima kan linog duman sa Mindanao. Orachan ang tabayanan ang barata, mga barata pa sa lado lokal sa samuyang pagbabalik.
4: Radyo Guapito.
5: Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
6: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
7: Siyempre naman.
6: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
8: Wow, gustong-gusto ko yan.
6: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
7: Honey, maagam patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
8: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
6: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
7: Healthy na?
8: Pampaligaya pa.
6: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Basta may black.
8: May balak.
6: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
9: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
10: Igilid tangunaan sa tong bihikulo kung magamit kita ng telepono. Delikado kung may pinagtatawagan kita. May ka-chat o ka-text habang nagmamaneho. Ninhuli tang mawawara kita sa konsentrasyon sa pagmamaneho as in pwede kitang madiskwido. Kaya kung mamaneho, igilid na muna ang telepono.
11: Unroad-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Rupali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
12: Kaya mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Mabango mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
13: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
14: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
15: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
16: La la la la la.
17: Madi, natang mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay.
16: Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy ko ng senior high sa NCL. Aram mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista kaya nag-tech pro siya.
17: Ay, Madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL. Mahal bagada aduman.
16: Ano ka naman, Madi? Nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang tech pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko. O, diba, Madi?
17: Ayun, natawa niya ko na nila. Araman, Madi! Human ang gad, ano? Harus mayo ka ng gagastusun. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At apating magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan?
16: Di ba, Madi? Mapapakanta ka man talaga baga!
17: Halat daw mo na, Madi! Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
18: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisita ako na sa Muyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
19: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region? Bicol Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH-accredited, ISO-certified, and marina-recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Trianguro, Naga City.

0: everything is
1: Bodega here. Glassware, located at Prieto Street and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
2: Nahihinga nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
3: Oras ngunyan, alas 6:09 nin pagkaaga. Ngunit yan sa detalis na kasi yung mga balata sa lado lokal, tulos-tulos na naghiro ang Department of Public Works and Highways o DPWH na irahayon ang nagabang tinampo na parte kan kalabaan kan Sangay Tiwi Road na nagaba kan sarong aldaw. Niduli sa igwadaay ning tubig na nag-agi sa irarom kan sinambit ng tinampo. Bagiram duma na naging one lane ang sinambit ng tinampo pagkatapos na maghuldo ang kabaa kaini. Na tulong beses naman daang pinag-repair kan DPWH. May suwestiyon si Mayor Joby Pentimilla kam Sangay na dapat ang gibuhon digdikan DPWH bugtaka na sa naning tulay. Tanganing day magparo-rotro magpatrabaho ta sayang sa naan gastos kan DPWH sa pagpapara-repair kanining pirang beses na. Ang DPWH sa nagingwa naman tulos na ma-repair ang sinambit ng tinampo, inulita pwede ining magkausa sining aksidente, urog na kon banggi para sa mga biyaheros.
4: Sa iba pang mga bareta, padagos pa ang mahiwasang investigasyon kanaga City Bureau of Fire Protection sa tunay na laging kausa kanangyaring kasulo sa residensya kan mag-agom na Ryan Asinman Marilu Binya sa Palmera Village sa barangay Karayan, Sura di Naga kang nagtalikod na banggi na kunsain na damay asin pigbawi anin buhay ang 12 asin 13 anyos na mga aki kaining o mag anyos sa daragitang magtugang na aki kan mga ini. Sa interview kan asintado sa radyo ki Bureau of Fire Protection Senior Fire Inspector Erwin Versosa, sinabi kay ini ng mga bandang alas 11:25 nina banggi kang nagtalikod na Miyerkules na resibi kan sa indang headquarters and report to apod kan sinambit ng kasulo kaya tulos indang nagresponde aragad nakaabot sinda sa lugar sa laugnin na 7 minutos haros 95% ang subot na nasusulo ang sinambit ng harong. Sa inisyal na investigasyon, mga poco mas o menos alas 11:22 nin banggi subot nagbungkaras ang kalayo. Alagad nin huli ta posibleng tururog na ang mga nasa laog ng harong kaya napagmata na lang na ang mga ini na grabe na ang kalayo. Pigtutubudong pa na nataranta ang magtugang na dragita kaya imbis sa pinto posibleng nagdragan subot an mga ini sa CR asin dumana na trap nin kalayo matapos ma-recover kan mga bumbero an mga bangkay kan magtugang sa laog kan CR na pagaraman pa sa mga investigador kan Bureau of Fire Protection Susug Kibersosa nakabali sa nakadugang sa aso asin grabing kalayo iyo an kadakol na mga gumang nakadatug sa atop kan nasambit ng harong uya si Versosa.
5: Oras na ito mga 11:22 pababa po ta nakapod sila 11:22 sa station susunod so, sabi yon si Kasulo alin nang nangyari po turog na dahil itong mga biktimang ito namata na lang dahil sa usok para sa kalayong namati ninda and na disorienta po sila imbis na makaluwas po nakalaog po sila diwan sa CR.
6: Alin ko na sir?
4: Parti kan mga naging pahayag kasudma ni FAR Senior Inspector Versosa.
3: E koneksyon pamanggari kan baretang yan. Posible da ang dahilan sa pagpaparakabit ng ilegal na linya ng kuryente hali sa poste ang naging kausa kan kasulo sa sityo sa Longgigi. Da ikinagadaan kang duwang mga daragita. Ini ang pahayag mismo sa asintado sa radyo kan magkapirang mga residentes duman na sumot iguanin mga illegal na koneksyon na pinagtatap sa naan kuryente sa mga poste asin mayo ning metro but sabihon naghabon na pwedeng na pinagikanan kang pag short circuit kang wire na naging dahilan sa pagkatuprod kan nasa mingharong asin pagkagadanman kan duwang mga daragita.
4: Interong nagmumundo, emosyonal asin gatok paan mga matakan mag-agom na Ryan asin man Marilo Binyas o ang mga magurang kan magtugang na babaeng 12 asin 13 anyos na nakabalin sa kasulo nindang harong sa Palmera Village sa Karayan Sunilinaga. Kan maabutan kan asintado news kasuod ma sa Cristo Funeral Homes mientras si pigahandaan bilar sa duwan nindang mga aki. Sa interview kan asintado sa radyo kay Marilu, mga bandang alas 9 ninbanggi kan sinda subot maghali sa harong. Tangani mag-atinder nin bilar sa partidarios sa barangay Kalawag, Sunilinaga. Nasa luwas pasubot ang magtugang na nagse-cellphone. Alagad kan sinda papuli na mga bandang alas 11 nin matanga na informaran sinda kan partidaryo man sana na nasusulo na an harong ninda sa Palmera Village. Kaya dali-dali subot sindang nagpuli asin dumana ninda naabutan na intero ng tumtum nin kalayo an sindang harong. Uya si Marilu Binyas.
0: Pag-abot po may duman, ispag po po, biglagan-dalagan sa mo, nag-chat po na si ate yung sarong. Nasusulok po na ang harong ni. Kaya po, bigla po kaming paripas na pag-uli dito sa Karanayan. Kasi doon may po nganing aking iniisip nila sa loob ng harong ni. Grade 8 po sinda sa Salonggigi High School. Kung dahil na po dahil nakaano si mga matabang mangkota, nakulaw na po natatalaga si Kalayo.
4: Mientras tanto, sinabi pa ni Marilu, kay riba man kuta kan duwa an saro nya pang aki na 19 anyos alagad suway man subot an kwarto pigi istran kay ni kay riba an sayang partner na nagprobar man subot na isalbar an magtugang alaga dai na nagibuhulis ta dakulaon ng maray si Kalayo pigtutubudan kan mga magurang na posibleng nagdalagan sa CR an duwa asin duman nagkulong an mga ini.
0: Si saro ko pong aki na may kasaruan naman po na 18 years old. Kaya lang po ito, suway man po ang kwarto kato sa kaampinto. Kaya dahil man po siya tulos na tago, nagpipirit man po nga na idaang maglaog. Kaya lang ginuguro yun na po si aki ko kang mga taong niya ang dumana. Dahil na po maglaog na nakulaw na po nga na si Kalayo. Ang sabi po, may garong may nag-expert kung sa kuryente. Iyo po yung garo si Pilo na. Iyo po siya may nagkukuraw pa man po na si Dua. Sa tabang, may nagsarali po sa may kukuraho pa. O, kasi ibang mga nakakadangog man po, gusto man silang laubong ka lang po dahil talaga dahil na makalaob.
7: Dahil na makalaob.
0: Na po si Kalayo.
4: Opo. Pati yan kan mga naging pahayag, kasudma kan, ina kan, duwang nasulo o kaya man, biktimanin kasulo.
3: Grabe ang pagtuyaw kan mga taga-iriga sa lokal na gobyerno. Hulita kadikiton pasanganing ba uran-uran baha tulos sa kasintrohan kan syudad din iriga. Ini ang pagtuyaw kan na pinagpaabot kan mga taga-iriga na baluya man sa nangani ang uran-uran alagad interong lantop na tulos ang kasintrohan kang iriga lalo na sa Barangay San Roque. Susog sa mga taga-iriga, siguro dai nagkaiguanin na disilting o paghahali kan mga bara sa mga drainage canal ang lokal na gobyerno kang iriga kung kaya di pa sa nang uran-uran baha na tulos. Dato yawanin daan kurahaw sa iriga na sinasabing Ariba Iriga, pinag-apod nindang Aribaha Iriga.
4: Nakabase sa standard kan Department of Education o DepEd an naipigtugdok na 3-story 9 classroom building sa San Jose Pili National High School. Ini ang pig-asigurar ni Engineer Michael Hinoba, Project Engineer kan DPWH 3rd Engineering District durante sa blessing and turnover ceremony kan nasambit ng school building na nakonsigir o nahagad ni Congressman Nelson Ligacion, kidating DepEd Undersecretary Ifemaco Dinsing kan taon 2023. Sa sayang mensahe, ipigdetalye ni Engineer Hinoba sa atubangan asin bilog na komunidad kan San Jose Pili National High School ang sinambit ng proyekto na nagsunod-subot sa standard na ipigpapautob kan Department of Education asin sinigurong tama ang specification kanasambit ng proyekto apwera kan ibang komponent na dagdagan pasubot inin solar power an school building na pwedeng magamit kan eskwelahan kun brownout o panahonin na mga emerhensya. Kapareho ang sinambit ng school building sa mga nainot ng naipatugdok na mga eskwelahan sa siyudad ni Naga kan si Congressman Ligasyon iupan alkalde kan siyudad uya si Engineer Hinoba.
7: So with regards po sa project overview po ng project, dun sa original plans po, ang nabago lang naman po dun is nagkaroon po kayo ng additional. So yung additional po dun is yung solar. Solar panels na solar powered po ito. Yung amount pala po nun is nakuha natin due to the savings. That was the difference from yung sa ABC at saka po dun sa bid amount ng contract. Another inclusion po dun sa project. So hindi lang po yung 3-story na yung classroom po ang nagawa natin dun sa amount na nabigay sa atin. Including pa din po yung partition na fence separating the elementary school po and this high school po. So additional din po yun.
4: Mientras tanto sa sayo na acceptance speech, sinabi ni Dr. Mary Jane Matukad ang principal kan eskulahan na ang school building kasimbagan sa haloy nilang pigpa para halat tanganing dahil na masakitan sa paghanap nin classroom asin mabawasan ang shifting of classes imbes maging regular na ang schedule sa laog kan klase kan mga estudyante. Pigpasalamatan man ni ASDS Arvin Sese, si Congressman Ligasyon, huli sa naging ispersos sa kaini na o kan kongresista na maipatugdok o ma-realisar ang sinambit ng school building.
8: School, paghahatian po nila ang school building. May junior, may senior. Kasama ang aming mga guro, magulang at mga estudyante. Sa ngalan ng aming mga estudyante, tinatanggap ko po ang istrukturang iyan, ang gusaling iyan bilang kasagutan sa matagal ng pangarap ng bawat isang Joseyan na maagang pumapasok, gumigising araw-araw para makapasok sa first shift. Sa iba sa inyo na magkakaroon na ng regular schedule, grade 10 at grade 12. Ang mga guro ay nagtitiis kasama ang mga estudyante sa loob ng hall na ito na kasagsagan ng init mula alas 9 hanggang alas 3. Ang matagal nang hinahangad na gusali ng San Jose Pili National High School. Attorney Nelson Ligasyon, na noon ay dating chairperson ng Metro Naga Development Council, na ngayon ay kongresista ng ikatatlong distrito ng Camarines Sur.
4: Partihan kan mga naging pahayag ni Mary Jane, ni Dr. Mary Jane Matukad ang principal kan sinambit ng eskwelahan. Sa iba pang mga balita, formal lang nag-asumir o nagtukaw sa pwesto kasunma bilang temporaryong karibay ni punong barangay Francis Mendoza, si top-notch kagawad ni Boy Rukid. Si Rukid matukaw bilang acting punong barangay kan Concepcion Pequeña sa laog din sarong bulan pagkatapos iserbinakan Miyerkules alas 4:30 nin hapon June 10 kan opisina ni Mayor Lenny Robredo ang suspension orders o suspension order na ipinalwaskan sangguni ang panlunsod laban kay Mendoza. Matatandaan, biglang ipinautob ni Lenny Robredo ang suspension order pagkatapos ma-interview ni Hurhalawig kan asintado sa radyo ang saro sa mga miyembros kan Lupon Tagapamayapa asin saro sa complainant ni Mendoza na si Tomas Villa Carlos kang nagtalikod na Miyerkules na aga kung sain idinitalye kay niyang dahilan kan pagkasuninda sa kapitan asin ipigbuy-buy ang labilabing hinanakit asin pagkadismaya kay Mayor Lenny Robredo tapisan na ministerial duty kan alkalde ang pagserbikan suspension order kung ano-ano pa ang mga alibay ang ginibo kay ni. Matatandaan sa interview pa kanasintado sa radyo nagpatanid si Villa Carlos na posibleng magibusindanin na lakdang kung dahil pa ipapautob kan alkalde ang suspension order. Pirang oras pagkatapos kanasambit ng interview pagkahapon, dali-daling ipigservice ang suspension order ni Mayor Lenny Robredo. Susog sa source kanasintado news, ang suspension order ipigservikan sa nung attorney Rodriguez kan na City Legal Office, staff kan DILG asin ni Rayan Rintoy. Mientras tanto, sa iba pang mga nagbabagang mga bareta, dawa dahil nagtataram, posible na ang ako ni Noreen San Luis Luti, Vice President kan NLEX Corporation an alok ni Mayor Lenny Robredo na maging head kan disiplinaga o maging traffic, water, waste, road and sidewalk sar sa siyudad ni Naga. Gusto sabihon, matutok sa mga magagabat na problema kan siyudad as in implementasyon sa mga ordinansa. Nagluluwas na haros 5 gayong departamento kan City Hall ang sasakupon ni Luti pag nagkataon. Pero inot ng sinabi ni Robredo na sa ibong kansang katerbang itataong trabaho ki Luti, papakiulayan niya daan na dai na ini mag-expect ning halangkaw na salary. Aba, enot ang sinabi ni Robredo na nagtutubod siya sa kakayahan ni Luti na maresolveran tulos kay di ang sinambit na mga problema huli ta ini matukaw na o nagtukaw na bilang opisyal kan MMDA sa halipot na panahon. Mientras tanto, dakula nagsasabi na posibleng nakukulangan si Mayor Lenny Robredo sa performance o trabaho kan presenting mga nagkakapot kan sinambit na mga opisina kaya kinuha kaining import si Luti. Kanakaaging mga aldaw, si PSO Head Rene Gumba na kikipag-koordinar na kiluti para sa mga meeting. Sagkod pigsusurat ang baretang ini si Luti, panagos pang nagsasayumang magpa-interview sa media. Yadiman. Uring bareta niya tungon yan, bareta na sa kinabanin karawat ang bareta sa sports, hatun sa Indokan, NCF Tigers.

Kira sa kira man ni na karawat natapos tulos ang kampanya ni Pinay Tennis Star Alex Ciala sa HSBC Championship pagkatapos na madaog sa round of 16. Si Ciala pinataob ni Iva Jovic sa score na 6-2-6-2 sa sarong bakbakan na nagdurar sa nanin sarong oras 16 minutos sa amay na nasungkit ni Jovic ang control sa laban asin dahil na nakabawi ang satuyang kababayan na tennis player sagkod sa huring set. Sa ibong kadaogan, dagos pagiraray ang kampanya ni Ciala sa grass court season. Nakatalaan siyang magsabak sa Berlin Tennis Open kung sain siya kabali sa qualifying draw.

0: Yan sa iyo, Barata Ngunyan Aldaw na Biyernes, Independence Day, picha 12 kang Hunyo. Salamat sa mga nakatutok live sa Facebook, saka sa YouTube. Si Ronald Sumayaw, nakaantabay si Edgar Maestrado, Helen Rosero Vargas Sam, Doktora Lynn Albios Mabutas, Chris Canyaria Palguera, si Alex Alexe, si Pasing Baloncio, Jamaica Villar, Julieta Montero, nakatutok sa FB Live and nakaantabay pa sa radyo, si Priscil Dorado Italia, and si Joel Bagyo Batukan Nilya, nakantabay sa Surigao del Norte sa Mindanao, si Lorito Balesteros, pabati manda kay Manoy Corjing Salbar and kay Manoy Bernie Chavez sa Zone 4 La Policia Mapili, alas 5 pa nakantabay na si Lorenz Santa Maria, Lucy Abad Castro, Sandy Buenviaje, Catherine Myla Orgaya, Lisa Olilia Santoa Piñera, Emma De Vera, Edita Perua, Jomar Ariola, Vilma Calvo, Calma Ibo, Susan De La Cruz Palacio, Glo Esiosibio Amparado, Edita Lienas, Lisa Lasagna, and Vilma Calma Ibo. Okay, salamat sa nakatutok sa YouTube, 144 sa Facebook, nasa 89 and live nakaantabay sa Tuya Ngunyan. Salamat man sa mga nakaantabay sa radyo. Sa pangarap sa pag-iriba sa control, si Dr. De Bernejo, Angie Salcedo, asin man Jameson Brinias, Engineering, si Engineer Jan Robin Florese, kay banan man ang mga OGT hali sa CSPC na buwa. Kami po ang sendong mga amay na para balita.
1: Ito po si Roy San Ramon.
0: Ang po si Edmond Dolius Mabalos, kansendong pag-antabay. Happy weekend.
2: Sa indong na antabayanan ang mga pareta na maruluwas pa sana sa mga news media outlets. Online as in mainstream. Alagad, naka-report tulos sa asintado, pareta, enot na arangkada. Mag-antabay diwat sa masunod na presentasyon. Digdi sa pinaka-bagong istasyon sa syudad ni Naga. RGFM 105.5 Radyo Guapito.
3: Radyo Guapito.

0: Navarreta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalan live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prizes ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office kan Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
1: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
2: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
1: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
2: At dahil sa kanila local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
1: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
2: Oo, siguranong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
3: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
4: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
5: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Remeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
6: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
7: Oras ang ngunyan na mga tugang, sakto na pong alas 6:33 na po ng pag-aaga. Ana oras pong ini, mga tugang, dara po sa tuya kan SNJ Hardware Plus. Tandaan po nindo, ang SNJ Hardware Plus sa ngunyan mga tugang, nabulan na July, ma-celebrate po kang sa inda pong anniversary. Kung mo ma-celebrate po sila kan sa indang anniversary, ngunyan pong month of July, igwa po sinda ning mga promo. Sa July 8, 2026, may free gift para sa first 100 customers. Ang month of July, anniversary sale man po kang SNJ Hardware Plus, up to 40% off on selected items. Kaya kung nakita po may plano ng mag-improve kan sa toya pong mga harong, gusto ta pong magbakal ni mga bararatong construction materials, hardware materials, finishing materials, electrical and mga plumbing materials, mga magbago ning genset, gusto ta pong bumakal ning mga tools, saka water pump, water tank, in preparation sa pagtama kang El Nino, digdi na kita sa SNJ Hardware Plus. Tandaan po nindo mga tugang, air condition po ang sidang store, may elevator para sa second floor para di kita masakitan, may iwas ang parking space at sinigwa po ni mga staff na ready pong mag-assist sa indo. And, apara kayan, tandaan po nindo na sa July, Yan po ang Sendang Anniversary Celebration. Magdyan lang po kamo sa Sendang Store sa atubangan po kang Shell Station, Concepcion, Pequeña, Naga City. Harani po yan sa may Holy Rosary Major Seminary. And also mga tugang, darama ninyo sa tuya kang Atlantic Bakery. Ang Atlantic Bakery, tandaan po nindo mga tugang, ang Atlantic Bakery, nagsiselebrate pa po sindakan sa edang ikasisintang taon na anniversary. Huli kayan, sa kada pagbakal po nindo ning tinapay, worth 60 pesos, automatic iguana po kamo ning raffle ticket and may chance po kamong manggana ning bagong laptop, new laptop. Asin man sa grand draw, pwede po kamong manggana ning duwang motorsiklo. O pwede kamong manggana ning motorsiklo, ninulita duwang motorsiklo ang sendang magiging premyo.
8: Asintado sa East 30. Asintado sa East 30. Arangkada kan mga pinakamainit na bareta nasyonal, international, sports, as in entertainment. Asintado sa East 30. Headlines kan mga pinakabagong bareta lokal, as in an inaabangan na ano ang latest Marites. Gabos ini sa Asintado sa East 30.
7: Diyos maray na aga mga tugang, ini po ang sa inyong lingkod si Diyos Sabal, ini ang Asintado sa East 30.
8: Asintado sa East 30. Asintado sa East 30.
7: Ang enot na arangkada kan sa tuya mga bareta, dara po yan sa tuya kan Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service. Asin man po dara sa tuya kan LTO Pamplona. Baretang panahon. Ano po ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon ngunyan na aldaw?
8: Asintado Weather Update.
7: Yaon sa linya, si Melvin Almohela para po sa latest weather. Digdi po sa Bicol Region. Ali po duman sa DOST Pag-asa, Legazpi City. Melvin, kumusta ang panahon ta ngunyan? Good morning.
9: Diyos marahay na pagkaldaw man po sa imo, Sir Diyos Sabal, sa mga taga Asintado FM Radio, asin sa gabos na taga-pakinig at taga-subaybay kang Asintado FM Radio. So ngayon na set sa Hunyo 12, 2026, sa aldaw ng Biyernes ng pagkaga, ninang sa tuyang later sa beach sa kamugtakang kang sa tuyang panahon, easterly so'y malinsang ang paros na hali sa sirangang kadagatang Pasipiko, ang nakapeg sa sirangang parte kang Sur kang Luzon, sa Kabisayan at sa Mindanao. Dahil lang kayang digdis sa Kabikulan, makaka-experience yan ang bahagya mo panganuron sa good mapanganuron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga paguran o pagkikilat pagdagoldol. Ang parosa ay maluya sa good moderato na hali sa sursirangan sa good sa sur ang mamamutian. Ang mga pag-alon sa kadagatan sa Kabikulan, magiging banayad sa good sa moderato. Mantang day man o mayang mangkitang nahiling na anuman na raot kang panahon ha, araw kang low pressure area o bagyo na makakapekto sa nasyon sa masunod na tulos sagkod ni Mang Aldaw. Mantang temperatura tigila umampoon 26 sagkod 34 grado sentigrado. Kasi Mang Aldaw ay nagsirang kasabagong alas 5.18 ng pagkada. Kasi masulnop at yan na alas 6.11 ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 6.39 ni pagkaga. Inisunol din Almohela, reporting live, Halibi sa DOS, Ipag-asa, Legazpi.
7: Salamat, Melvin. Mga tugang, ngunyan Independence Day, ikaw 128th Independence Day celebration kan sa tuya pong nasyon. An baret ang panahon na yan, dara po sa tuya ka Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service, asin man kang LTO Pamplona. Papanginutan ngunya na daw ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang celebration kanika 128th Independence Day celebration. Ngunyan pong alas 7, nin pag-aaga, gigibuhon po ang replaying asin man ang pagtataas kan na bandera kan Pilipinas duman sa Rizal Monument. Sa sayang inisyal na pahayag, sinabi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na sana magserbida ang pagrumdom sa mga Pilipino ang pagbuwis kan mga heroe sa pagkakaigwaning independensya kan Pilipinas sa kamot kan mga dayuhan. Sampulong mga Batikano da ang mga abogado ipinabisto na kan na kampo ni Vice President Sara Duterte Paraman o ipinabisto na kan na kamara paraman sa impeachment trial ki Vice President Sara Duterte. Ang BP Sara trial inahandaan na toda kan kamara sa paagi kan pagpamidmid kan sa indang mga private prosecutors na matabang para man ipa o nagtatabang o matabang para man na patunayan na guilty si Vice President Sara Duterte sa inaatubang kaning impeachment impeachment case. Kabali sa mga abogado na pinagpabisto kan kamara, iyo sinda abogado Lorna Kapunan, abogado Marport Fua, abogado Virgil Ligutan, asin iba pang mga bistado mga legal expert hali sa iba-ibang mga law firms. Sigon ki Congresswoman Jerbel Luistro, voluntario o pro bono ang serbisyo da akan mga private prosecutors na matabang sa presentasyon kan mga ebidensya asiman mga testigo sa pagapuon kan Sara Duterte impeachment trial. Nakapagpiansa na po si dating Ilocos Governor Chavit Singson pagkatapos na inipo aristuhon huli man sa inaatubang na cyber libel sa sarong korte duman sa Bigan City. Matatandaan na nagpaluwas po ning arrest warrant o warrant of arrest ang Regional Tri-Court Branch 21 sa Bigan City sa isinangat na kaso laban kay Singson sa subot na paglapas kani sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Nakapagpensa tulos ang dating gobernador ning 60 mil pesos. Kaya inipig paluwas man giraray sa custody kan Quezon City Police District Office Station 12. Alagad, interong nagwaraerak sa social media ang sa iya pong mag-shot mantang nakabado ning yelo bado kan mga person deprived of liberty. Di naman po pigdetain ang 84 anyos na dating gobernador ninuli sa iya pong edad. Mga tugang daida ikakanta ni Senador Robin Padilla kung sa inagtatago si Senador Ronald Bato de la Rosa kung sakaling aram niya manda ini na nabanggit ini ni Padilla sa pahayag pagkatapos na makuanan ng interview sa kan media duman sa Burol kang student athlete na si Rene Bator

0: hahanap na ning driving academy para kita makakuha na po ning driver's license. Mga tugang, enroll na kita sa GLE Driving Academy. Duwa po ang mga branches ninda dyan sa LTO Pamplona. Igwa si daning main branch dyan. Mantang ang sa indang branch digdi sa Naga, yaon po sa tungod kang Kusina Conchita dyan po sa Panganiban Drive, Naga City. Win-win Hotel and Resort, Magayo na Resort, Dakula, may duwang Dakulao na swimming pool para po sa mga aki asin man sa mga may edad na. May halangkaw na slide na siguradong ma-enjoy ang mga kairiba po kang mga ma-dyan. And syempre, pati na si mga kaakian. May mga rooms para po sa gustong mag-overnight. Maiwas ang parking space. Igwa po ning indoor na building para po sa mga o igwa po ning dakulang hall para sa mga indoor activities. Pasyar na! Diyan po yan sa Barangay de Rosario, Pamplona, Camsur. Paki-like asiman paki-follow ang sa pong Facebook page para sa inyong inquiries in and booking. Mga tugang, aratyan po, prarangkahan.
1: Radyo Gwa.

Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka na.

0: taga-Rogue Ginoromas na naman yung pandok mo, Nonoy.
1: Kawasa, nariribong ako, lo. Kung anong i-enroll ko?
2: Ano ta, nariribong ka? Ano ba yaang muya mo?
1: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpolis.
0: Ay, ano ka naman, Nonoy. Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Huli talawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NCF.
1: Huh? Yuda, nene?
2: Iyong gayo ka, Nonoy. Ang NCF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibistukan Ched bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa bilog na Pilipinas. Digdi, nagikan ang mga national as in regional or crime top-notchers. Igwaman ininim modernong mga laboratorio as in state-of-the-art na mga pasilidad na nagtataon hindi kalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
3: NCF Criminal Justice Education. Courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Pagkukawa Level 3 Accredited; Master of Science in Criminal Justice, Pagkukawa Level 2 Accredited; Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
1: Di madumana ako.
2: Masaim ka na, Nonoy.
1: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.
4: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong

0: Yung paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
1: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
2: Mas malinaw na ba kahit gabi?
1: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
2: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: Nahihingan nyo gikan sa Pilgrim City kan Picolandia. Pilgrim City kan Picolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Oras ko niyan, alas 6:50 na po ng pag-aaga. Ana oras sa ngunyan, dara po sa tuya kan Bicol Access Health Centrum. Nasa Bicol Access Health Centrum mga tugang ang pinakabago pong CT scan sa Naga. Yan, saro po ini sa milestone kang Bicol Access Health Centrum para ipaaram po sa satuya na formal na pong pinag-introduce sa publiko ang pinakabago, pinakalatest, moderno pong CT scan sa Naga na pinag-introduce na po kanakaging simana dyan sa Avenue Bar and Lounge. Ipinaparaman po sa tuya kan Bicol Access Health Centrum Hospital na may 20% discount po hanggang June 30. Si mga maabil po kang bago nindang CT scan sa Naga. And also mga tugang, ang programang asintado sa radyo, programa pong prarangkahan, dara po ni sa tuya kan Bicol Access Health Centrum Eye Center. Malabo na po ba ang paningin natin para bang may hamog o alapaap sa ating mata? Madali ka bang masilaw, lalo na po sa gabi? Posibleng katarata na yan. Tunay pong maraming libreng operasyon, pero tandaan po natin na ang ating mga mata dapat hindi natin tinitipid. Sa Bicol Access Health Syndrome Eye Center, priority namin ang kaligtasan, kalidad at malinaw na resulta gamit ang modern technology at detalyadong pag-evaluate sa mata. Sinisigurado namin na tama ang gamutan para sa bawat pasyente. Magpa-pre-cataract screening na sa Access Health Eye Center. Ito po ay matatagpuan sa ground floor ng Bicol Access Health Syndrome, Naga City. Bukas sila simula Lunes hanggang Sabado 8 a.m. to 5 p.m. Nandito ang aming mga espesyalista na sina Dr. Lee Thomas Tan, Dr. Maria Clarissa Tan, Dr. Philippa Acevedo II at Dr. Mark Linus Meneses. Pwede rin kayong tumawag sa General Reception Number 0968-855-2457 para sa inyong appointment o inquiries. Sa paningin, di kalidad na gamutan ang piliin para sa mas malinaw na kinabukasan. Magpa-check up na sa Access Health Eye Center.
2: Balansyadong pagtukar kan mga kontrobersyal na mga bareta asin issue kanal daw na mayong pinapaurog kundi ang katotohanan, bullseye ang mga pasaway. Asin inuumaw ang mga maray. Kuya ang veteranong komentarista sa radyo. Si Joe Usabal sa Asintado sa Radyo.

0: Diyos maray na aga mga tugang, ini po ang programang Prarangkahan. Finally, pinag-implementa po ni Mayor Lenny Robredo ang one-month suspension laban kay punong barangay Juan Francis Mendoza kan Concepcion Pequeña. Uulitun ta, bako po sa pagiging wasoy, o paulit-ulit, si Kapitan Francis Mendoza napatunayan pong guilty sa kaso pong simple misconduct as in man simple dereliction of duty. Pero kang disideran kang Blue Ribbon Committee kan sanggo ni ang panlunsod, and finally kang plenary o kang sa inbank sa sesyon kan sanggo ni ang panglungsod, ang pagpataw po ning sarumbulan na suspensyon kay Mendoza, pirmado ni Presiding Officer Vice Mayor Gabby Bordado, asin ipinadara sa office ni Mayor Lenny Robredo, medyo po huminaloy pa ning almost siguro kung tama ang sakuyang pag-estimate, pero almost magtuto 3 weeks bago po pig-implement kan alkalde kang Mayo Jess ning hapon 4:30. Pirang oras pagkatapos po na magpa-interview sa asintado sa radyo si Mr. Tomas Villa Carlos, saro po sa complainant, saro po sa anum na lupon tagapamayapa kan Pequeña na nagreklamo po kay Kapitan Juan Francis Mendoza. Bako po sa pagiging wasoy ha, mga tugang, o paulit-ulit, gusto talang pong isabi sa mga taganaga na pero unfair man na magamit ni Mayor Lenny Robredo ang radyo as basis sa pag-i-implement kang suspension order. Dapat dai niya sinasabi na Francis, i-implement ko na ini. Dai ako pinupunduhan kan radyo. Ano po tinasabi ko ini? Ini po daa tamayo man ako duman. Ini po daa si Tataramon ni Mayor Lenny Robredo kang inapunan niya si Kapitan Francis Mendoza na ipapa-implement na ang suspension order. Sa inpo hali iniyong istoryang ini. Hali pa ang sana po da sa membro kang council takang inapudan ni Mayor Lenny Robredo si Kapitan Francis Mendoza, nagsesesyon si council and kan mag-apod ang alkalde kay Kapitan, napanlingaw si Kapitan pig speaker phone, nadangog po kan council si mga enot na tataramon kan Mayor Kang Naga na Francis, i-implement ko na ining suspension tadai ako pinupunduhan kan radyo. Pero dai man tama na arog kani ang magiging rason, tapano na sa napalan si esperso kang mga konsihal kang Naga. Remember, ini pong kaso ni Kapitan Francis Mendoza, hali pa ini sa kinakaputan po ni Kapitan ni Councilor Vidal Castillo. Nagpon ini kang si Castillo konsihal pa kanaga na ipalis ki Councilor Nathan Serio, and then ngunyan na ipalis ki Attorney and City Councilor Oying Rosales. And digdi po na desideran na madesisyonan and mapatunayan po base sa pag-aadal, Inagi po sa due process, may nag-aakusar anum na lupong tagapamayapa, pinapresentar ning mga ebidensya, siring man, pinapresentar man kansa yung counter-evidence si Kapitan Francis Mendoza, and base po sa interview ta ki City Councilor Oying Rosales, may admission si Kapitan Mendoza duman sa mga pira sa mga akusasyon kang anum na lupong tagapamayapa. As in, iyo to ansaro sa magabat na ebidensya na ginamit po kang Blue Ribbon Committee kansanggo niya ang panlunsod tanganing ibaba ang desisyon, as in i-recommend for suspension without pay ang kapitan po kan Concepcion Pequeña. Ang pag-desisyon kansanggo niya ang panglungsod, medyo may kaakibat po ining negative sa mga konsyal. Ta pwedeng taanawon po ining pwedeng mag-raot ang buot ni Kapitan Francis Mendoza sa mga konsehal na nagpirma o nag-affirm kan conviction sa saiya sa reklamo po kan kang anom na lupon. Siyempre, sa Kapitan Mendoza, pag naaraman niya kung si say na mga konsyal ang nagpirma digdi, ikakampanya niya yan dyan sa iyang barangay na dain na pagburutuhan. O, si mga suportadores kayan ni Kapitan Mendoza. Pero may nang negative yan duman sa konsihal na nagpirma na suspindiron. Kaya may risk digdi po sa mga konsehal maging kay Vice Mayor Gabby Bordado sa pag-recommend for suspension without pay sa Kapitan Can Pequeña. Remember, bako pong ordinaryong kapitan si Kapitan Francis Mendoza. He is from a well-known family, a very influential family digdi po sa Siyudad Canaga. Lalong-lalo na po, taaram tamambaga na ang mga Mendoza is very close sa presenting alkalde ng Union Canaga. Mala ta si address daduman sa pag-apod ni Mayor Lenny ki Kapitan is Tita, good morning. Good afternoon, kung ano. Kasunma, fig-validate ko po ining istorya na nakaabot sa kuya. Base po sa istorya kan mga member kang council. Saro sa naghagad ako ning number. Tamayo po kay ako ning contact diyan sa mga barangay kagawad kan Pequeña. So naghanap ako tanganing to validate iniyo pong pag-apod ni Mayor Lenny kay Kapitan para sabihon na i-implement na iniyong suspension ta nanganganaan na daa siya sa radyo. Siguro ito in response to the interview kang asintado sa radyo ki Mr. Villacarlos. Medyo damaging po kaya itong mga tinaram ni Mr. Villacarlos laban ki Mayor Lenny Robredo considering na hinahangaan niya ang alkalde Canaga. And ang paghangang iyan nawara dahil po digdi sa reklamo nida sa Kapitan Can Pequeña. Ngunyan, pigbabalidate na po ini, kasudma. Nag-try kitang maghapot sa mga barangay kagawad and iba pang pwedeng mahapota about digdi. Ano talaga si eksaktong tataramon na dadangog ninda kan umapod ang alkalde Canaga ki Kapitan Francis Mendoza. Inapunan ta po si nakakuha ako ng cellphone number ni Barangay Kagawad ni Boy Rokid. Iniyo pong acting o inipong OIC Barangay Kapitan ngunyan. Inapunan ko, tinext ko si number ni Kagawad ni Boy Rokid. Nagri-ring. Tinext ko ning several times, nagpamidbid ako. Dahil po nag-reply. So dahil na po ako nagulit. Ako mukhang dahil mataon ng impormasyon si Barangay Kagawad ni Boy Rokid. So nagparahapot pa ako ng iba. May inapunan pa akong sarong Barangay Kagawad kaya lang alas 10 na ning banggi kinatbirits pagiraray ang cellphone number. So nag-rely na sa kita duman sa second hand information na ipinaabot sa tuya. Nag-validate pa kita, nagparahapot-hapot. Ay, yung nga, sir. Yung po nga yan sa istorya ni Kagawad Arog gani. May hinaputan pa ako. Ay, yun po nga yan, Sergio. Yun po nga yan sa istorya ni Kagawad. Yun po yan ng urulay-ulay pagkatapos ng kansisyon. So, makitang nahapot na direktang nakadangog. Alagad, gayo, garo, may injustice man sa mga konsehal kanaga. Kung ang sasabihon kang alkalde na kaya niya i-implement por dahil nanganganaan na siya sa radyo. Tano po ta sinasabi kung may injustice sa mga Kagawad, pero biruhin mong inadalan inikan mga konsehal. Ang chairman kan Blue Ribbon is a lawyer. Abogado, si attorney Jill Oying Rosales. And ang mga konsehal na nagpirirma digdi, mga very professional. Dahil manggayod, basta-basta mapirirma ini yung mga konsehal, maging si Vice Mayor Gabby Bordado, kung erroneous ang recommendation for a month suspension laban kay Kapitan Francis Mendoza. Kaya tama po si mga haka-haka na Mr. Villa Carlos na mukhang dinidribble talaga ni Mayor Lenny Robredo si pagsuspindi. Biroon mong nagsabi siya na naghagad siya ng legal opinion sa City Legal, nagsurat pa siya na naghagad siya ng second opinion sa DILG, hinahapot niya kung obligado ba siya na mag-concur duman sa resolusyon kansanggo ni ang panglungsod. Pasinsya na duman sa mga hanga kay Mayor Lenny Robredo. Aram kong masusuya na naman kamusako, pero iyo ini ang nangyayari. We have to tell this sa mga taga-Naga. Kaya po ang tapong sabihon ini, dahil iyo ba gani ang sinasabi ninda? Pirming iyo ni ang sa indang narrative. Transparency, good governance. Sa hiling ko po, dai man tama, nagamiton ang tataramo na nararadyo na ako. Narurugado na ako sa radyo. Kaya puhang ko nang i-implement. May injustice digdi sa mga konsehal kang naga. Ano tagagamiton ang word na nararadyo nanganganaan? Nasamantalang si desisyon kansanggunaan is very clear. May admission kang sahot, kang respondent, may basis. Ta nagtutubod ako na da ini basta-basta po mapirma, da ini basta ma-desisyon. Si Councilor Uying Rosales, considering na ang ama niya baga is a retired prosecutor, siyempre mahapot ini dyan. Dahil man ni basta-basta mabasang magpirma, mag-recommend. Kung bayo po ning valid reason ang pag-suspend kay Kapitan Francis Mendoza. And ako nagtutubod na dapat na iginagamit ang word na nanganganaan ako sa radyo. Kung ma pala nagraradyo, kung ma pala nagsisita, madribol-dribol sana. O ngunyan, mahihiling mo po na ang administrasyon na ini, na iman talaga siya 100% transparent. Na iman talaga siya 100% good governance. igwamang giraray ning practice na may pig-aalanganan, may pinuprotihiran.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
2: Radyo Guapito. Health tips ngayong tag-init. Maggamit ni double shirt technique. Magsulot ning manipis na basang inner shirt as in patungan ning dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur. Road friendly tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Day po magmaneho na nasa impluensya nin arak o droga. Delikadong marahay sa pagkontrol kan sa tong bihikulo. Dipisil ang pagmaniobra kan sa tong manipela kung kargado nin agwa di pataranta. Kaya kung may kargang agwa, pagmaneho, palihiso ng una. Don't drink and drive. And road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
3: La la la la la.
4: Umadi, natakmari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay.
5: Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy ko nin senior high sa NCL.
4: Aram mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista kaya nag-tech pro siya.
6: Ay, Madi, di ko man kikaya magpa-enroll sa NCL. Mahal ba gada aduman?
4: Ano ka naman, Madi, nakakabakal ka nga nining kape mo.
5: Sa NCF, ang tech pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko.
4: O, diba, Madi?
6: Ayun, Madi! Human ang gad, ano? Harus mayo ka ng gagastuson. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At apating magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan?
4: Di ba, Madi? Mapapakanta ka man talaga baga!
6: Halat daw mo na, Madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
7: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisita ako ng Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
8: Gum, brownout na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
9: Daiparadit, Gum. May arm ako pinitang tortambayan na malipot. Malinig, asinwelo.
8: Ha? Saan man?
9: Ako nang bahala, Gum. May arm akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
8: Saan ba yan, Gom?
9: Sa Papatantan Apartil, Gom.
8: Wow! Sa Papatantan! Gusto ko yan!
9: Iyo, Gom! Sa Papatantan!
10: Papatantan Apartil, located at Jacob Street, Bagumbayan Sur, Naga City, with branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartil.
2: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
0: Oras ko nyan, alas 7:12 na po ng pag-aaga. Ang oras, mga tugang, darapo yan sa tuya, kan Bimig Feeds.
11: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
0: Mga tugang, haloy na pong katabang-tabang kang mga Bicolano ang BMEG Feed sa pagpapadakula kang sa ito yung atama na origa si man mga manok. Kaya kung kita po may planong magpigiri, magpoultry o mag-livestock o ano pang klaseng ataman sa satuya pong mga satuya mga farm, mag-Bimig Feeds po kita. Sa Bimig Feeds, bilis laki, bilis ang kita.
12: Tuya na ang nagbabagang mga bareta kanal daw, mga pangyayari sa nakalipas na oras, asin mga headlines na mangyayari pa sa nangunyan. Kaibahan ang batikan na parabareta sa radyo. Si Joe Osabal.
13: Joe Osabal.
12: Sa Asintado, Barreta alas 7.
13: Barreta alas 7.
0: Diyos maray na aga mga tugang, ini po ang sendong lingkod si Josabal ini an asintado bareta alas 7. Sa headlines kan na mga bareta, duwang taganaga, kabali po ang sanong minor de edad, dakop sa bagbebenta ng droga sa Banuan po kan pili. Duwaman na taganaga, dakop sa magkasuway na drug bypass operation sa syudad. Samantalang Bureau of Fire Protection, pigbabalidate na ang bareta na posibleng kausa kan illegal na koneksyon kan kuryente ang nangyaring pagkasulo kang harong kang pamilyang Binyas dyan sa Palmera Homes sa Lunggigi, kararayan na nagwalat po ning duwang gadan na babae. Sa iba pang headlines kan mga bareta, top notcher kagawad ni Boy Rokid. Nagtutukaw na ngunyan bilang OIC Barangay Captain pagkatapos na ipasunod na ang sarumbunan na suspensyon kay Kapitan Francis Mendoza. Pagbaha duman sa siyudad kan Iriga, kaso udma, inikausa kan uran sa Rinconada, o di man gayo kakusugan na uran sa Rinconada, asiman makusog na uran sa may parte kan probinsya kang Albay. Samantalang sarupong aking babae, gadan kang ini mahulugan ning live na wire ning kuryente kan Kasureko. Duman po yan sa Rinconada. Asin man sa sports.
13: Asintado. Headlines.
0: 3x3 coaches Asiman Players Clinic gigibuhon sa Naga City kan Bicol Basketball Training Center Region 5 kang NBTC. Samantalang New York Knicks napaparong nadaa ang corona sa NBA. Presidente Ferdinand Marcos Jr. nagsugo na ning maiwas na investigasyon sa pagkaganan kan duwang Atenistang varsity player. Yan po ang headlines kan sa tuya mga barata. Dara po yan sa tuya kan SNJ Hardware Plus asin man kang Atlantic Bakery.
13: Asintado barata alas 7.
0: An eno ta arangkada kan sa tuya mga barata, dara po yan sa tuya kan Best Cafe Day Everyday with Best Cafe. Mga tugang bago ang sa tuya mga detalyes kan mga barata, aramon ta po ang ginigibong Independence Day celebration ngunyan na aldaw digdi sa Naga. Medyo matrapik po dyan sa may Plaza 15 Martires. Aramon ta ang sitwasyon dyan live sa paagi po ni Triple M Melvin Maestrado Machado. Vin, kumusta dyan sa lugar mo?
14: Sa sitwasyon kanda traffic, ang haling jeepney pangriban, dahil ka makaka-right turn para maglaog digdi sa may Peña Francia Avenue. Pasti rin din sa may San Francisco Church, diretso ka din sa may Tumbukan Plaza Rizal. Asin sarado man ang kalabahan kang Elias Angeles, pati ining porsyon kang Peña Francia Avenue. Paagi ka din sa may porsyon kang E-Mall, lusot ka din sa may porsyon kang Barangay Santa Cruz, siriman sa may porsyon kang Barisbisan kang Plaza Quezon, pasti rin din sa may Naga City Police Office. Pinaglilikawan mo na ang mga tinampo sa palibot kang Plaza 15 Martires. Huli kang programa ang gigibuhon ko niyan. Sa programa ko niyan na pagkaaga, halipot lang initabi manager mga tugang. Uh-huh. Ang eno ta parte, iyo ang flag raising ceremony. Asin ang wrestling, pagpamibi kang banuaan. Asin ang pagkanta kang himno kang siyudad kang Naga. Asin man ang panunumpa kang mga opisyal o kaya mga kawani kang gobyerno. Mayo tabi manager ning si Sayman na mataw ning minsahe ngunyan na pagkaaga sa gigibon na aktibidad o programa ngunyan na pagkaaga sa 128 Independence Day anniversary dito sa Laukang Siyudad kang Naga.
0: Gusto sabihin, mayong ma-speech? Mayong
14: ma-speech.
0: So ano lang, seremonya lang, ining
14: wrestling
0: and raising of flag.
14: Flag raising, wrestling, pagkanta kang himno kang Siyudad kang Naga, panunumpa sa katungkulan, asiman, yan, yun lang yan ang mga magiging party kang seremonya.
0: Sisa yung mga presente dyan na mga official kang Naga?
14: Ang mapangunahiling na official kan Siyudad kang Naga, pero may mga department heads na yaw nigdi, mga punong barangay, asin si acting, ining OIC, Officer in Charge kang Naga City Police Office, mga members kang BGMP, Bureau of Fire, Philippine Army, asin Public Safety Office, Boy Scout of the Philippines, DepEd, department heads, asin mga barangay officials.
0: So gusto mong sabihin, as of this moment, mayo pa ning mga elective official dyan sa Plaza Quince Martires?
14: Sa kinamumugtakan ko, mapakong nahiling sa pag-ikot ko ka Subago, digdi sa loob kang sa kuyang location. Pero
0: Anong oras ang mapo ng programa?
14: Anytime, pwede na ni mag-pun ko niya. Nagpo na mag-set up ang mga Naga City Hall Coral. As in, siyempre, yaw nigli ang pag-raslaying. Papanginutan ni siyempre kang sa tuyang alkalde, kang Siyudad kang Naga. Nahiling ko na si Konsyal Jepson Felix. Digdi sa area ang nainot kong nahiling Subago. And atyan, sige si mga ma-wrestling, mahiling tadi si iba pa mga official kang lokal na gobyero kang Naga. Hali digdi sa Plaza Quince Martires, kasumpay kang 128th anniversary kang Independence Day. Melvin Machado, Asintado News.
0: Mga tugang sa detalyes po kan sa tuyang mga nagbabagang mga bareta sa lado lokal. May binawian po ni buhay sa rong aki dumampo sa Rinconada area. Base po sa nakuha niya tong report, maghahali po ini sa tuyang kaibahan sa media na si Beth Nunez. Sarong aki sa Barangay San Vicente, Bato, Camarines Sur, an aksidente pong nakuryente matapos na mahulugan po ini ning live wire na posibleng tinamaan po daaning kikilat hulikan na makusog na bagbagsakan uran kasabay kan na mga pagdaguldol asin man kikilat sa lugar kasuod mang paghahapon June 11, 2026. Ang insidente, mga tugang, nangyari hapon kang kasagsagi, kang makusog na pagbagsak kan uran duman sa Rinconada area. Ang aki po, sigon sa report, nabagsakan po daning live wire na posibleng naputol pagkatapos na tamaan ning kikilat. Pasensya na po kung medyo pig-blurmy ang picture na nakuha niya mo, courtesy kan sa muyang kaibahan sa media na si Beth Nunez. At siyan po ang ibang mga detalyes kani sa paagi kan sa tuyang kaibahan na si Beth Nunez. Mientras tanto, nag-subside man tulos ang tubig na naglampaw sa Tinampo pagkatapos na makamati po ning makusog na uran dumampo sa Rinconada asin dagos na ining nagbulos pasiring sa kababan sa sentro kang Siyudad kan Iriga. Sa post sa social media kan mga taga Siyudad kan Iriga, nagngarala sinda kan na bako banda kayang makusugon si uran duman sa sentro kang Iriga, alagad buminaha. Asin lampas sa bukong-bukong kang mga bitis kan mga residentes, halos kabanga kan na mga guma kan auto asin motorsiklo, anrarom kang tubig sa mga tinampo sa pinakasentro kang Iriga. Ini po kausa kan makusog na uran sa may porsyon kang Albay, asin man po sa may porsyon na kan boundary kang Albay, asin man Camarines Sur, kabali po sa may Nabwa, asin Bato, Buhi, na nagresulta kan pagdalihig kang tubig pasiring sa kababan ang Siyudad kan Iriga saro sa mga hababa na porsyon kan Rinconada area. Pero sigon kay Mayor Rex Oliva sa pinadarang abiso o mensahe sa mga taga-iriga nag-subside mantulos ang tubig pagkatapos kan pagpundukan uran. Duwang Taganaga City, kabali po ang sarong minor de edad ang nadakop sa Banuan kan pili na nagpababakal po ning illegal na droga. Alas 2:57 ning magahon sa Zona 3 Palestina kan magkondeser po ning Baybas Operation ang pili PNP na nagresulta sa pagkakadakop kan duwang suspect alias Badong 27 anyos asin ang kabahin kaning minor de edad na dai naman pinangaranan pa kan mga awtoridad. Parehas residente kang Naga. Nakuha po sa mga suspect ang limang pidaso ng transparent plastic sachet na may laog po ding shabu. Nagkakandidad 4,012 pesos. Mga sachet na may laog ning pinaalang na dahon ng marijuana na nagkakandidad 7,200 pesos. Padagos pang pig-i-interrogate kan mga polis ang duwa kung tanganing patugaon kung sa inhali ang sa indang daradarang droga asin sisay ang pigpapabakalan ninda o customer ninda sa Banuaan po Kampili. Ang duwa nasa police station ngunyan Kampili asin man na sasangatan po inining kaso na pag-araman pa na ansar o sa suspect igwana ning pending case sa panghabon o robbery digdi sa Naga. Samantalang digdi man po sa Naga City, duwaman na persona ang dakob sa magkasuway na bypass operation kan mga pulis. Alas 6:41 kasubanggi sa Zona 7 San Rafael Cararayan, kang enot na madakob kan mga operatiba ang suspect na si alias Bob, 41 anyos, na confiscate digdi ang 8 transparent plastic sachet na may laog pinagtutubunin shabu na nagkakandidad pong 13,600 pesos. Pigsundan man ini alas 9:38 kasubanggi sa Zona 7 sa Sagrada Pamilya, dyan po sa Piña Francia, kan magkondisermaning operasyon ang mga pulis. Asin nadakop man si alias Ed, 31 anyos, sarapong construction worker. Mantang nakadulag ang kaibahan kaning si alias Tungkag, residente Mangiraray sa lugar. Sa ginibong pagkapkap kan mga autoridad, 10 pidasong transparent plastic sachet na may laog ning shabu. Ang na-confiscate kan mga autoridad, nagkakandidad po ining 66,000 pesos. Pinaglalamag ngunyan o pinaghahasog ngunyan kan mga otoridad ang nakadulag na saro sa mga sospek. Biyantras tanto, sasampahan na po inining kasong pagbalgar sa RA 9165. Mga tugang, nag-i-investigate pa ang mga pulis tanganing i-validate ang report na gikan da kaya sa illegal na koneksyon ng kuryente ang sinasabing kausa kang pagkalayo. Nagkaigwadaan ng spark, posibleng naging overloaded ang kuryente sa lugar. Kasudma sa entrevista kang asintado sa radyo kay Attorney Versosa, ang Fire Marshal kang Siyudad Ganaga, na dahil pasinda makataon ng ano man na final report, ninulita nagkukondusir pasinda ng pag-i-investigate. Kasunma, nakareceive man ang ning report ang Kamari ni Surto Electric Cooperative na talagang igwapo ning mga illegal connection daaning kuryente sa lugar. Pero sigun man kay Renner Bukay, iyan gabos ibabalidate ninda. Mabase sa investigasyon kan Bureau of Fire Protection sa Naga, matatandaan na gadan an magtugang pagkatapos po na makulong sa CR kan dai makaluwas ini kan mag-arab-adab po ang kalayo. Nagtabang naman ang lokal na gobyerno kanaga asin na dinumanan mismo ni Mayor Lene Robredo ang lugar asin man na pig-kaulay ang pamilyang Binyas. Partikular sinda Ryan Asinman na Marilo Viñas ang magurang kang 12 anyos sa siman 13 anyos na binawian ng buhay sa nangyaring trahedya. Mientras tanto, Matatandaan na kinumpirmar man kang Bureau of Fire Protection na sa Ropas sa naging problema kang sa indang darakulang mga fire truck. Iyo ang nakaharang na mga auto sa Agihan, Kansanit na Tinampo, Palaog po sa Palmera Homes. Kaya medyo naabala ang pag-respondi ninda sa kasulo. Mga tugang, nagtutukaw na ngunyan bilang OIC Barangay Captain kan Concepcion na Pequeña, si Topnatcher Barangay Kagawad ni Boy Rokid. Kasood ma, piga proberan kang asintado sa radyo, nakaulayon si Kagawad ni Boy Rokid, pero dahi po ini nagsisimbag, asin dahi nagre-reply sa text, asin man sa call kang asintado sa radyo. Tanganing mahapot kung ano ang mga sirkumstansya sa pag-asumir niya bilang OIC Barangay Captain kang Concepcion na Pequeña. Matatandaan kang Petsages na alas 4.30 ng hapon, isinerbi na kang opisina ni Mayor Lene Robredo ang suspensyon kay Kapitan Francis Mendoza. Daradara ini kang sarong nangangaran na Attorney Rodriguez, asin man ni Ray Ann Rintoy. Apoy ra kayan, mayo man na nagkukusog buot sa mga kagawad kang Pequeña na magkumpirmar manunugod kan sinasabing pag-apod ni Mayor Lene Robredo kay Kapitan Francis Mendoza. Bago i-implementar ang suspension order laban sa Kapitan Alagad, lakop-lakop na po sa Barangay Pequeña ang istoryang ini. Ninulit akan pag-apodan ni Mayor Lene Robredo, naka-speakerphone ang cellphone kang Kapitan, kang apodan, kang alkalde, kaya gulpi ang mga nakadangog mantang nagsesisyon ang council.

0: Mga tugang, sinampahan na po kang anti-cybercrime unit kan Philippine National Police ning trafficking in person ang pimp na si Jaja sa ginibong operasyon o entrapment operation kan PNP anti-cybercrime unit laban po sa sarong pimp o mas bulgar na pagtarambugaw na nagbebenta kantulong mga college student sa iyang mga customer digdi sa Siyudad Ganaga. Kinumpirmar mismo kang PNP anti-cybercrime unit na nasampahan na niya ng reklamong trafficking in person ang suspect na si alias Jaja. Si Jaja, ginagamit po ang Instagram, ang Facebook, Messenger, tanganing makipagtransaksyon sa mga lalaking naghahanap ning kaugmahan. Samantalang siya man ang tinutugdo sa saro sa mga bistadong pimp digdi sa Siyudad Ganaga na may mga kliyenteng mga college student na nagpapabakal ning kaugmahan para makadagos ang sa inang pag-iiskwela sa Naga. Mga dugang at mga baratang sa indong naantabayanan na dara po yan sa tuyakan Best Cafe Day, Everyday with Best Cafe. Ang Best Cafe mga tugang saro po ining herbal coffee na gibo po sa mga pananom na kalunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, stevia o barley grass as in stevia ang ginagamit. Hindi po clinically proven na nagtatabang tanganing ma-prevent as in ma-manage ang satuya pong hypertension, diabetes, cancer, liver as in kidney problem, heart disease, high cholesterol as in iba pa. Tandaan ta po mga tugang, hindi po FDA approved as in man awarded best organic herbal coffee kan taon 2019. Best kape na para sa mga mahihilig magkape. Oras 7:34 na po ning pag-aaga. Ang oras na yan dara po sa tuya kan Napper Pharmacy. Ang Napper Pharmacy po iyo ang nagbebenta ning glucometer. Ang glucometer ini po ang nagbe-measure kan sa tuya pong blood sugar, blood glucose, lalong-lalo na po kung napapalaban kamo sa mga handaan, sa mga birthdayhan o kung ano pang karakanan. I-monitor taan sa ito yung blood sugar sa paagi po kang Best Cafe. Best Cafe Day, everyday, ini po, mga tugang Napper Pharmacy, mababakal taman po digdi. Mababakal ta po dyan ang Best Cafe sa Napper Pharmacy. And also, mga tugang, mababakal ta po dyan ang mga branded na mga, mga branded na mga bulong. Mababakal taman po dyan, mga tugang, ang mga generics na mga bulong. As in, ibata pang mga pangangaipo sa hospital. Pag igwa kitang naka-confine na mga partidaryo sa man iba-ibang hospital digdi sa Siyudad Ganaga. Tulo po ang mga branches kang Napper na pwede ta pong mabakalan ning glucometer, mga tugang, para ma-monitor tan sa tuyang blood sugar and mabakalan ta po ning mga branded as in man mga generics na mga bulong. Pati po Best Cafe, ha? Binibenta ninda dyan sa Napper Pharmacy. Tulo po ang mga branches ninda sa Naga, dyan po sa atubangan kan bagong entrance sa ka-exit gate kan BMC, atubangan po kan Super Metro Gisano sa Panganiban Drive, Naga City, asin sa atubangan po kan Bangko Sentral ng Pilipinas, Diversion Road, Naga City. Tandaan po nindo mga tugang, sa diri asin pinamalaan po yan ni Dr. Ryan Bastariche. Babalikan ta po ang mga nagbabagang bareta arajan pagkatapos po kan mga patalastas.
1: Radyo Gwa.

0: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
1: Ano tagaro ginaromas na naman yung pandok mo, Nonoy?
2: Kawasa, nariribong ako lo. Kung anong i-enroll ko?
3: Ano ta nariribong ka? Ano ba yaang muya mo?
2: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpulis.
1: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Uli talawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NZM.
2: Ha? Huh? Yuda, nene?
3: Iyong gayo ka, Nonoy. Ang NZF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibistukan chad bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa Bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or top notchers. Igwaman ininin modernong mga laboratorio as in state of the art ng mga pasilidad na nagtataon ng dekalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
4: NCF Criminal Justice Education.

0: Asentado sa Radyo.
1: Oras ko niyan, mga tugang 7:45, di na pag-aaga. Ano oras pong ini? Dara po sa tuya, mga tugang, kang Tray and Bakery. Kung hinahanap ta po, managum, na syupaw, baratong syupaw, digdi na po kita, mga tugang, sa Tray and Bakery. Available po sa inda, syempre, tatak na yan. Pag syupaw, Tray and Bakery yan, mga tugang. Tray and Bakery, available po sila ang toasted, saka steam syupaw, asin man iba-ibang klaseng mga bararato, masasiram na tinapay. And di man ko maling ako, mga tugang, kung ang hinahanap ni Dr. Ming fresh na eggs o sugok, naghahanap ka muning sugok na tray. Yan, dakol na sugok, as in perming presko sa Tray and Bakery, kamo mga tugang. Maski sa inka magaduman sa Naga as in Camarinesur, dakulo na pong branches ang Tray and Bakery. Ang pinakalatest po ining sendang branch dyan sa Mabulo, haran nilang po sa May Mabulo Elementary School. Mga tugang, baretang sports na kita. Ang baretang sports, darapo sa tuya, Kanaga College Foundation, the home of the Tigers, the home of the champions.

Bago po ang Barretang Sports, medyo matindi da po ngunyan ang traffic digdi sa may Sipukot. Palaog po da sa sentro dyan sa may Andaya Highway. Base po ini sa pig forward na message sa tuya ngunyan, dahi paaram kung ano ang cause kan traffic ngunyan pong pag-aaga duman sa Banuan kan Sipukot. Standby lang po kamo at iti-check ta po kung ano ang reason. Tano po ta matindi ang traffic ngunyan dyan po sa Sipukot, particular po palaog da po sa sentro. Barretang Sports. Mga tugang gigibon sa Siyudad Ganaga, ang 3x3 Coaches Asiman Players Clinic na pinag-sponsoran po kan Bicol Basketball Training Center o BBTC kan Region 5. Katabang po ang National Basketball Training Camp Asiman ang Ateneo Dinaga University. Para man sa 3x3 Coaches and Players Clinic sa maabot pong June 13 o sa aga, aldaw na Sabado Asiman 14 sa Ateneo Dinaga University. Tampok bilang guest clinician iyo si Coach Anton Altamirano. Katuyuhan po kan na programa iyo na pakusugon ang pagkaaram kan mga parakawat asiman na coaches sa 3x3 basketball. Kabali po din ang strategy, skill development, leadership asinman decision na making. Ang registration fee, 300 pesos para sa mga players, asinman 1,000 pesos para man sa mga coaches. Sinabi ni Alan Augusto, ang regional head kan BBTC, na iniimbitara ng Gabos. Welcome ang Gabos para po sa gigibo na 3x3 Coaches Asiman Players Clinic. Mapuon po sa Naga dyan sa Ateneo Dinaga University. Na mamarong na po ang NBA crown para sa team kang New York Knicks pagkatapos na makabalik ang New York Knicks sa 29-point deficit pagkatapos na luhay-luhayo na kakanon kang Knicks ang kalamangan kan San Antonio Spurs para darahon sa kapangganahan ang Knicks sa score na 107-106 sa Game 4 na pinagibo po duman sa Madison Square Garden. Lamang ngunyan ang Knicks na kartadang 3-1. Sinilyuhan ni OG Anunoby ang kapangganahan sa paagi kan sarong tip-in may 1.2 segundo.

Do ang natatada. Namantang buminida manggeraray si Jelion Bronson kang kumamada ini ning 36 puntos sa siman 33 points man kay Anunoby para sa kapangganahan kang Knicks. Ang game 5, mga tugang, mabalik po duman sa San Antonio Spurs. Mga tugang, nagsugo na po si Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa madalian na investigasyon sa pagagadan kang duwang varsity player kang Ateneo. Ang kasuguan ni Marcos iyan na pagkatapos na magadan sina Rene Baterbonya asin man si Divine Adeli kang Ateneo Blue Eagles. Sigon kay Attorney Claire Castro, kinakaypuan daaning investigasyon tanganing maaraman kung igwa talaga ni nangyaring inaapod na hazing imbes na training sa Sarong Resort duman sa Dipakulaw sa Aurora Province. Malaog na sa pag-iimbestigar ang National Bureau of Investigation. Kasuod man, pigpadarahan na po ning Subpina kan Department of Labor si Coach Tab Baldwin. Mantang si Baldwin, mga tugang, nag-appear na sa candlelighting vigil duman sa campus kan Admo. Ang bangkay po ni Rene Baterbonya idinara na po duman sa iyang hometown sa Agusan del Sur. Ang Baratang Sports.